Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: panahon ng Diyos Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, business, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Guwan ng aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDS-CBN doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuro na yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist doon sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay yung punta kami sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang kwala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa tayo. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi ng aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpunta kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nun ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man pong panig ng mundo. Ako po muli nagbabalik, si Pastor Robert.
1: Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ang NTF LCAC Facebook page. Nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Kim.
2: At tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ng landas ng kapayapaan at pagunlad para sa lahat. Kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako po si Pastor Rosler.
0: Mga kababayan, sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat
1: ang binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
0: Ayo po ay manalangin, mga kababayan. Samahan niyo po kami. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, lumalapit kami sa inyo na may pagpapakumbaba, pananalig, paniniwala at pasasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ninyo sa bawat isa sa amin. Nais naming ilapit ang aming bayan, nais naming ilapit ang aming bansa, nais naming ilapit ang programang ito na sa aming talakayan, maluwalhati po kayo at maging kabahagi kaming upang maging inspirasyon, magdala ng panibagong pag-asa sa aming pong mga kababayan. At samahan niyo po kami sa aming usapan at ingatan niyo po ang aming mga kababayan at ang lahat ng aming mga tagapakinig. Palaki po ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. At maraming salamat, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. So, hindi po natin ngayon makakasama si Cassie at si Ate Rose po. Pero sa ngalan nila, nandito po si Pastor Rose. At muli kasama rin po natin si Pastor Robert. So, magandang umaga po sa inyo at kamusta naman po kayo?
0: Mapagpagandang araw.
3: Talaga.
1: Pastor Robert, ayan. So, Pastor Ross, sige po.
3: Yeah. Sa ating mga taga-subaybay na nakikinig ngayon dito sa ating Ang Binagong Buhay, tayo po'y nagagalak, natutuwa na makasama po namin kayong muli at atin pong sariwain ang mga kwento, atin pong pakinggan ang mga kwentong nagbago ng maraming buhay. Ang mga kwento ng binagong buhay sa tulong ng ating Panginoon. Ano po? At ako man ay excited, Sir Kin. Alam mo, lagi akong excited pag Tuesday upang mapakinggan ang mga istorya nito. Greetings po mula dito. Nandito ako ngayon sa Pilipinas, Sir Kin. At si Pastor Robert ang nasa malayo ngayon.
0: Greetings, ano, mga kababayan. Greetings from Jakarta, Indonesia. Ano, I'm wearing the batik. At ito ang kanilang official ano dito na sinusuot. So, mapagpalang araw po at samahan niyo po kami, ano, at binabati po namin lahat ng ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay. At saan man panig po ng mundo, patuloy tayong maglilingkod para maging inspirasyon sa ating lahat at magdala ng pag-asa at magdala ng inspirasyon sa ating pong mga kababayan.
1: Oh, maraming salamat, Pastor Robert. At tama po talaga si Pastor Ross. No? Napaka-inspiring talaga ng mga stories natin every week. At siguro, Pastor Ross, maaari na nating ipakilala ang ating guest ngayong umaga.
3: Yes, yes. Muli mga tagapakinig, pakilala po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Minsan na siyang naging bahagi ng Arwano Grupo na nag-ugat sa kanyang pagnanais na ipaglaban ang mga mahihirap nating kababayan. Alam mo, Sir Ken, sa kabila ng kanyang mabuting hangarin, pang-abuso sa loob ng samahan ng NPA ang kanyang naranasan sa kamay ng kanilang mga pinuno. Kakaiba to, Sir Ken, Pastor Robert, itong kanyang karanasan ngayon at sa ating mga kababayan. Sa kabutihang palad, alam niyo ang Panginoon, nandun pa rin yung kanyang kamay na gumagabay sa ating panauhin ngayon. Siya ay nainigtas mula sa kami ng armadong grupo at ngayon naglilingkod na bilang isang peace advocate. Yes! Nandito po siya ngayon sa kasama natin ngayon. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating pinakamamahal, walang iba, kundi si Miss Lady Desiree Miranda. Magandang umaga sa iyo, Madam Desiree.
1: Good morning, Miss Lady Desiree Miranda.
0: Yes, good morning.
4: Ayan, good morning po mga pastor at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
0: Salamat ano, sa pagpapaunlak sa ating programa ngayon sa Ang Binagong Buhay. Kamusta ka naman, Ma'am Desiree?
4: Okay naman po, so far.
3: At narinig ko, Ma'am Desiree, ay ano ha, ikaw ay nagpupunta sa iba't ibang lugar. Nung nakaraan lang, nasa Mindoro ka at sa iba pang mga lugar upang i-share ang iyong mga karanasan at kung saan-saan kang ano-ano, mga hearings, nakakasama ka, interviews. At kami ay maligaya na pinaunlakan mo ang aming invitasyon sa iyo ngayon. At tulad ng nabanggit ni Pastor Robert kanina, kakaibang kwento naman yung ating mapapakinggan mula sa iyo. Yung positibong mga pananaw sa kabila ng madilim na nangyari. Alam mo, Sir Ken, naalala ko yung awit. Sabi niya, gaano man kadilim ang nangyari sa buhay mo. May mga nangyaring madilim eh, di ba? Pero may darating na umaga. Anyway, baka mapakanta tayo.
0: Malapit na yan. Malapit na kung i-produce yan. Ano? Para dito sa binagong buhay, yung theme song na yan, Pastor Samora.
1: Ayun, may yung kanta po ni Ate Rose yan, ano?
0: Oo, oh, awit ni Rose at ni Cassie at ni Kim.
1: Ay, sige po.
0: Di ba? Or tayong grupo, awitin natin. Opo. Kasama yung mga FRs natin.
1: Opo.
0: Okay, so mga kababayan, ngayon po ano, kasama natin si Miss Lady Desiree Miranda, ano po, isa na siya ngayong peace advocate, ano po, na gusto nating mapakinggan ang kanyang kwento, maging leksyon at maging inspirasyon sa ating lahat. So, Miss Desiree, without further ado, ano, excited kami na mapakinggan ang sambayanan. Live po tayo ngayon sa Adventist World Radio Manila 89.1 at sa ating pong Facebook page, ano po, na Adventist World Radio Manila at sa YouTube page natin. YouTube channel natin, tayo po ay napapakinggan. So, Miss Desiree, maaari mo bang ikwento sa ating mga taga-subaybay ngayon kung paano, ano naging istorya ng buhay mo at napasali ka sa armadong grupo?
4: So, muli po, magandang umaga po sa lahat, sa inyo po mga pastor. Isa lang ako, isang typical na kabataan na, alam niyo yun, yung agresibo, tapos gusto ng mga bagong kaalaman, mga ganyan. So at the age of 14, so syempre, nasa ano tayo pagka-teenage year, di ba masyadong mapusok yung mga kabataan, ugaw sa kaalaman, mga ganyan. So at maraming pangarap na gustong maabot. So isa ako sa mga kabataan na yun na maraming pangarap sa buhay, sa kasamaang palad ay kapos sa usaping pinansyal. So maagang yugto ng buhay ko, nasabak ako sa kahirapan ng buhay, na obliga ako na maghanap buhay, katuwang ng pamilya ko, ng magulang ko, para lang mairaos yung pang-araw-araw namin na ano, pagkain. Ano. So, sa murang edad, naranasan ko na mga lakal ng basura, para lang may pambili kami ng pagkain kinabukasan, may pangbaon sa school, tapos maagang naulila sa ina. So, tapos nakatira kami sa isang squatters area sa Pampanga. So, yun yung baga mga circumstances na dahilan kung bakit ako narekruta. Kasi, nung time na yon out of school youth na ako eh. Kasi after kong graduate na elementary, hindi na ako nakapagpatuloy ng high school kasi nga sa kakapusan ng usaping pinansyal. So, hindi stable yung income ng family ko. Tapos, maaga pang naulila sa nanay. So, naobliga ako na mag-stop sa pag-aaral ko para lang asikasuhin yung mga nakababata kong kapatid. At hindi rin kaya ng tatay ko na pagsabay-sabayin kaming pag-aralin dahil na siyempre kapos sa pera, no, sa kahirapan. So, out of school youth ako. And then, dumating itong mga organizer, mga estudyante ng UP Diliman Extension Program in Pampanga o yung UP Clark kung tawagin. Si Kuya Gil, Jiri kung tawagin. Si Kuya Jiri. So, kausap niya yung mga barkada ko. Pero syempre, mga kabataan niya sa mga barkada yan. So, kausap niya yung mga kaibigan ko. Nandun sila sa labas ng bahay namin. Then, nagkukwentuhan sila, nag-usap sila. So, gabi yon, mga around 6 or 7 p.m. Lumabas ako doon sa bahay. Tapos, nakinig ako dun sa topic. I-discuss niya yung kahirapan ng buhay na bakit daw mahirap yung mga taga doon sa amin, bakit kaming mga kabataan ay mga hindi na nag-aaral, bakit kailangan namin mga lakal ng basura, bakit kailangan na magtinda ng mga kung ano-ano para lang mabuhay, ganyan ano. So, nakarelate ako dun sa topic na dinidiscuss niya, na sinasabi niya na karapatan daw ang edukasyon, so dapat obligasyon yun ng government na ibigay sa mamamayan, lalo sa mga kabataan dahil pag-asa nga ng bayan.
0: So, which is true naman talaga, di ba?
4: Which is true. Kaya nga ako, nainganyo ako na makinig pa lalo doon sa dinidiscuss niya na propaganda. hanggang sa nagtanong ako, sabi ko, kuya, kasi member ako noon ng Street Children, yung binuo ng DSWD sa mga kagaya ko na kabataan na nangangalakal ng basura. So, na mga, ano, maralita, ano. Tapos, kuya, sabi ko, part ba yan ng Street Children, kako, yung parang sa DSWD, yung binibigyan nyo kami ng mga services? Parang ganon, sabi niya. Tapos, pag nag-member ka sa amin, may instance na pwede ka mabigyan ng scholarship. Kasi tinanong niya ako kung nag-aaral ba ako. Sabi ko, hindi po auto, hindi na po ako nag-aaral, nag-stop na po ako kasi hindi kayang pag-aaralin. Yun, sakto, sabi niya. Pagka nag-membro ka dito sa amin, sumama ka dito, ilalaban natin yung karapatan. At magbibigyan ka pa ng scholarship, so may pagkakataon makapag-aaral ka. So sabi ko, paano naman yun, kuya? So yun na, inintroduce nila yung anak bayan. So si anak bayan, ikomprensibo organisasyon ng kabataan, bla bla bla, pinagtatanggol at pinaglaban yung karapatan sa ganito ganyan. So paano magkakaroon ng scholarship? Magpa-member ka. Kasi meron tayong representante sa Kongreso, ang nag-iisang representasyon ng mga kabataan. At may pagkakataon na pwede kang mabigyan ng scholarship kasi nagbibigyan ng scholarship. So yun yung kabataan preference. So ayun, nag-member ako sa anak bayan, saka gustuhin ako ay makapag-aaral. Dahil yun yung pinangako na magkakaroon ng scholarship. At the same time, ang isa sa pinanghimok nila sa amin is mas marami kayong matutunan dito, mas marami kayong mga malalaman ng mga kwento, karanasan, mas marami kayong lugar na mapupuntahan, mas marami kayong makikilala. So, bilang isang kabataan na, ano yun, yung adventurist, yung adventurista ba na itong maglagalag, sumamasyal, mag-ikot, marami makita, marami magtutunan, marami makilala. So, ayun, isa yung sa nakatrat sa akin, kasi syempre ako, ano lang ako eh, halos lagi taong bahay lang lagi ako. Lalabas lang ako ng bahay namin pag pupunta ng palengke or pag mga ngalakan. Pero yung sabihin mo, magliwaliw, mamasyal, makipagkilala sa kahit kanino, limited yung experience ko na ganun. So yun yung isa sa naka-attract sa akin. And then, sinama nila kami sa rally. Yun yung may one na rally. Sabi nila, marami kayong makikita doon, madaming tao, masaya doon. Kasama
1: masaya.
4: Kami. Masaya. Sabi. Masaya daw. Pagdating namin doon, dami talagang tao. So may truck na, na mayroong speaker, may nagsasalita, may nagpropaganda na doon, may hawak ng flag, ng banner. Tapos kami, lima kaming magkakaibigan eh, na sumama, na membro na din ng anak bayan that time. Pinahawak nila kami ng banner. Huwag kami sa harap. Tapos yung iba nakahawak ng flag. Tapos katirikan ng araw, kami lang yung nagtuo na tangi na sa gitna na may hawak-hawak ng flag tsaka banner. Yung iba nakasilong na, kabilang na limang magkakaibigan yun sa gitna. Kasi may nagsasalita ng speaker. Yun. Sabi ko, ganito pala to. Pero masaya, sabi ko. Kasi parang mo dami sumisigaw. Tapos nung pagkatapos ng rally, binalikan kami ng organizer. Yun na yung, ang bumalik naman na sa akin nun sila Ate Liz. So UP student din yun. Nalik na sa amin. Yun na yung diniscuss na nila sa amin, yung inaya na nila kami naman MKL. So, MKLRP, yung Maikling Kurso sa Lipunan ng Tribulusyong Pilipino. So, nakwento ko kasi sa kanya, na sabi ko, ate, ano, mahilig ako sa mga history-history. Sabi ko. At saka yung sa science. Kasi, frustrated ano ko eh. Ang pangarap ko is maging biologist. Frustrated scientist na. So, yun yung sabi ko. Mahilig ako sa mga kasaysayan, saka sa science, mga ganyan. Ano yung mga ganito ba? Ben-ben ko ba? So yun, sabi niya, sama ka kasi mayroon tayong pag-aaral na tinatalakay. Yung totoong kasaysayan ng Pilipinas na hindi tinatalakay sa eskwelahan. Pero ba nun? Sabi ko, meron, sama ka. So yun na, diniscuss nila sa akin yung MKLRP. Hanggang sa, umabot doon sa chapter 4 niya, na yun na yung Demokratikong Revolusyong Bayan. Sinabi niya sa akin na, ang kahirapan ng Pilipinas na pinagdadaanan natin, lahat ng problema may solusyon. So, ito yung armadong pakikibaka at saka legal na pakikibaka. So, dalawang forma siya. Parliamentary, yun yung mga rally-rally sa legal activities. Tama ka sa mga legal fronts. Aktivista ka lang. While yung isa, armadong pakikibaka, yun yung primary. Ito naman yung susuporta ka sa armadong pakikibaka na sinasagawa ng NPA ano, sa kabundukan, sa kanayunan. Kaya sabi niya, may dalawang gobyerno umiiral sa Pilipinas. Ito yung gobyernong bayan at saka yung gobyerno Republika ng Pilipinas. So sabi niya, dahil itong gobyernong bayan na tinatayo natin, pag nagtagumpay ito, magkakaroon na tayo ng isang lipunang pantay-pantay. Wala nang mahirap, wala nang mayaman. Lahat na makakapag-aral, lahat may trabaho, lahat may tirahan, wala nang squatters area. Lahat mabibigyan ng karapatan. So yun yung isang pangako sa amin. Nasabi ko, kaya ba to? Oo, kasi nagawa nga to sa China. Nagawa nga to sa Russia. Yung mga example niya. Gawa to sa Cuba, ganyan. So, kailangan natin gawin. So tayo, nagsasagawa tayo ng matagalang digmang bayan, sabi nila. Kasi matagalan, dahil nga pulo-pulo daw yung Pilipinas, iba-ibang dialect, so mahirap siyang pagkaisa. So may geographically, may dahilan kung bakit matagalang digmang bayan daw. So, nag-recruit ako doon, nakumbinsi ako na magtatagumpay siya. At the same time, in-explain nila na ito ay illegal at illegal at lihim. Illegal siya kasi kalaban siya ng gobyerno. Lihim siya kasi hindi siya pwedeng malaman ng gobyerno.
1: Ilan kasi taong ka noon, Ms. Desiree, nung pumunta sa kabundukan, nung naging member ka ng armadong grupo?
4: 18 na ako nung nag-NPA ako. Pero, before that, may exposure kami. May exposure yan. So, 14 ako nung na-recruit ako ng kabataang makabayan. So, yung day na binigyan ako ng MKLRP, ni-recruit na din ako sa kabataang makabayan. So, doon na ako nagkaroon ng CODA. Ang unang alias ko nun ay GAB. Ay, hindi, ano pa. Ang unang CODA ko nun ay LIRI. Pagkakatanda. Lairi. Kasi pinagsama ko yung LAY ng lady tsaka yung Desiree. Yung
1: LAY. Oo, kasi so, noon parang ano, gusto natin gumagawa ng mga username natin.
4: So sabi nila sa akin, palitan ko daw kasi nga obvious masyado na ako yun. So palitan mo sa amin. So nag-isip ako. So nung time naman na yun na ano na ako ba, alam nyo yung na-expose na nga ako sa mga rallies, ganyan, saka sa mga ito. Gabriela, parang ganun, babae, palaban. So, pinanganak si Gabby Javier. Gabby Javier, my pen name. Yun din yung gamit ko pag gumagawa ko ng mga tulan, mga progresibong tulan.
2: Miss Lady.
4: Si Gabby Javier, ang kagab o kagabi. Hanggang sa, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Ang unang task na binigyan nila sa akin is, may lang miyembro na ng kabataang makabayan, ha? Hindi na miyembro ng anak bayan. Pero syempre, front ko yung pagiging miyembro ko ng anak bayan. Binigyan nilang task sa akin is mag-recruit ka ng mga anak bayan pa dito sa lugar ninyo at buuin mo yung chapter ng anak bayan dito sa barangay niyo. So yun yung unang task. Syempre dahil marami naman akong kaibigan. Kailangan mo kayo mga kaibigan ko. Tapos hindi ko pa alam paano i-explain yung anak bayan. Kaya sabi nila sa akin, kami nang bahala, basta ayain mo sila.
1: Tapos, ganito Ma'am Desiree, umakyat kayo sa bundok, nag-armado kayo sama-sama rin.
4: Hindi, ano, sa chapter namin, tatlo lang kami.
1: Pero kami yun yung goal nyo, yung makapag...
4: Yeah, makapagpasampa.
1: Napaka sistematiko nung pamamaraan para mag-recruit sa maging bahagi ng armadong grupo na ngayon ay ginagawa natin ng paraan upang maiwasan.
2: Yes. Alam mo, Sir Ken, tama po kayo eh. Kasi yung nabanggit mo kanina na very systematic, yung systematic ko. Kasi sinusundan ko lang, Sir Ken, Miss Lady, nagsimula yung curiosity mo eh. Curious ka, ano ba yung meron talaga doon. Tapos dahil curious ka, Sir Ken, psychological din yung approach talaga nila. Tapos dahil curious ka, ifi-feed ka nila, hindi mo na yung ano eh, hindi mo na yung mga teologiya or ideologiya eh. Ipinaranas muna sa'yo yung rally, pinahawak ka ng banner na hindi mo alam na nandoon ka, basta nandoon ka, at least na-feel mo yun. Tapos, sensationalism yun eh, yung ma-feel mo na, uy, makabayan ako. Uy, ito yung ginagawa ko. Then eventually, dinoktrinahan ka. Then after that, here comes the challenge. Oh, kailangan mo mag-recruit para mapatunayan mo na, kasi ito na eh, na brainwash ka na eh. Napaka-systematic talaga ng kanilang ano, no? Ng ginagawa. Then, ikaw lang yung taga-recruit. Iba yung mamumundok, ikaw yung magre-recruit. So, sa mga kababayan nating nakikinig, sa mga kabataan na ririyan, matuto po tayo dito sa kanitong sistema, no? Yung dahil curious ka, then
3: Then comes the feeding, the wrong feeding of information. Then the challenge. Kasi you get the sense of purpose. Sir Ken, Pastor Robert, yun yung ano kasi, ano, mahalaga ngayon sa bawat, lalo sa kabataan, purpose, eh, yung identity kasi. Eh. Itong mga ginigiliw po naming mga taga-pakinig, sa mga anak na ririyan, kung you have lost your sense of purpose, if you are full with curiosity, alam nyo, napakaganda na gawin nating balance ito eh. Gawin nating balance that you are created by God with a purpose. Yun na bang sinabi niya eh. Sa Epeso 2:10, Pastor Robert, insertan ko lang, Sir Ken, ha?
1: Opo.
3: Sabi niya, you are God's masterpiece. Ikaw ay nilikha ng Panginoon. Na ano, na masterpiece. Masterpiece. Talagang ano kanya, special. Kanila lang. Special eh. So, may innate nature talaga tayo, Sir Ken, eh, ma'am lady. At ito yung na-feel mo nung una. May innate nature tayo na, purpose ko, paano ko mabaabot to? Eventually, wrong yung na-feed sa'yo.
1: Opo.
3: Kaya, nagkaganyan.
0: Alam mo dun sa proseso, ano eh, maganda yung ano eh, on the other side naman, no? Yung proseso nila para gawing makabayan yung ating mga kabataan. Wala akong problema doon, Lady. Mm. Ano? Yung mga advocacy na pagbabago sa bayan, mm-hmm. mahihirap, tulungan ang ating mga kababayan, tayo anak bayan. I can call myself anak bayan talaga tayo kasi we have to defend our people, we have to defend yung ating mga kapwa Pilipino, di ba? So, wala akong nakikita dun sa i-insinuate yung pagiging makabayan ng ating mga kabataan, Pastor Ross, di ba? Sir King.
1: Opo.
0: Gusto natin mag-alab yung puso ng mga kababayan natin para sa pagbabago, para sa pag-unlad ng ating bayan. Pero walang dahas, walang armas, ano, walang patayan. So, Miss Lady, ano, Lady, ano, Desiree, yung proseso na ginagawa sa tingin ko para tulungan yung mga kabataan natin maging ano, social awareness ba? You know, maging aware tayo sa ating paligid. I think nothing is wrong with that. Pero leading these young people, yung ating mga kababayan, para mag-armas, yun yung ating talagang kinukundi na yung violence and terrorism.
1: Tama ka dyan, Pastor. Yung mga nasabi nating proseso, ay yung tinatawag natin na terror grooming, kung saan hinuhubog yung ating mga kabataan upang eventually, ngayon ginagamit yung pagiging makabayan, pagmamahal sa bayan, may paglaban yung makarapatan ng mga may hirap at iba pa, para eventually, ang ending nito, magiging parte ka ng armadong grupo. At yun ang nilalabanan natin dito ngayon sa pamahalaan. Yes. Ano. At Ms. Desi, balik tayo sa iyo. Sa dami kasi ng, ano, eventually, naging bahagi ka na ng NPA, no? Armadong grupo.
4: Yes.
1: So, alam naman namin sa dami ng na-interview natin dito na mga FR, mga peace advocates natin, no? Na mahirap yung buhay sa kabundukan. Siyempre, napapa-encountering kayo na may mga di may iwasan, merong barilan, karahasan. Alam natin hindi madali ang buhay doon sa kabundukan, no? Pero higit ba itong mas mahirap para sa ating mga kababaihan, sa mga kababaihang miyembro ng NPA? Miss Lady?
4: Pagka kasi naging NPA ka, lalo kung ikaw ay isang babae, syempre hindi siya madali. Kasi para siyang ano, ako lagi kong sinasabi, pagka nagtatanong sila na ano klase ng buhay ang meron ng isang babaeng NPA. Lagi ko ini-example yung pan. Alam niyo po yung, isipin niyo yung isang rosas na nasa gitna ng damuhan. Bukod tanging siya lang ang naiiba. So, unique siya. So, may tendency na maging vulnerable siya sa pag-atake ng mga insekto at ng iba pang mga pwedeng makasira sa kanya. So, ganun yung sitwasyon ng mga babaeng NPA kasi nga, iilan lang ang babaeng NPA. Kunti lang naman talaga ang NPA na babae. Mas marami yung lalaki. Now, so, dahil doon, usually, dahil 24/7 magkakasama, so human nature yan eh. Hindi mo maiiwasan yan na meron talagang tinatagong, ano ah, tawag doon, libido yung mga kasama mo, no? So, bilang babae, vulnerable ka sa sitwasyon na pag nasaan ka at gawang ka ng masama. Despite na merong mga regulasyong militar na pinapatupad sa NPA. may mga dress code show pinapatupad doon, ganyan, may mga pagpunat-pagpunat sa sarili, pero hindi pa rin sapat yun eh, na dahilan para mapigilan ng mga kasamang lalaki kung meron talaga silang masamang balak dun sa mga babae. So, ako, nung sumampa ako, may relasyon ako. 18 ako that time, kakasampa ko lang. At balak na talaga sanang maglaylo nun, malis na sa kilosan, pero hindi ako binigyan ng option ng kolektiba ko sa legal, sa baba, na malis sa kilosan. Kaya binigyan nila ako ng option na nabihan nila ako na mag-intig ka ng 3 buwan. At doon mo alamin kung ano talaga ang gusto mo mangyari sa sarili mo. Hanapin mo muna yung moral mo ulit. At after 3 months, kung anong desisyon mo, irerespeto namin yun, sabi nila. Pero bumalik ka muna. Pero pagdating ko sa taas, nang nag-intig na ako ng 3 months sa NPA, so doon ko naranasan, sobrang hirap talaga. As in, parang, alam yung parang ka nakikipagpatintero kay kamatayan na ultimo huni ng ibon, akala mo umiiyak na bata. Ganun na siya. So, nakaka-paranoid, paning, tawagin ba? Paranoid siya, tapos ang hirap ng paglalakad ka ng gabi. And then, there comes a time na pinag-decide na kami ng CEO namin na magpo-full-time ka ba o hindi. So, mag-full-time ka. Yung pressure na mag-full-time ka, kasi kadrik ka sa baba, ikaw yung na nananawagan sa mumpa sa NPA, yung mga kabataan, leader kabataan ka, dapat pangunahan mo yung pagsamba. Yung pressure na yun ba na binibigay nila na anong papatunayan na talagang kabayan ka, na leader kabataan ka, kung hindi mo nga kayang patunayan na ikaw kaya mong mahawak ng kamas. Yung pressure na yun. So, naobliga ako na mag-full-time. You know, mag-full-time ako. And then, after that, yun na, after a year, doon ko naranasan na yung abuses. Kasi, yung isang kasama ko, squad leader ko yun actually. May asawa yun. Hindi ko naman alam na ganun yung gagawin sa akin. Tiwala ako sa kanya. Kasi nga, syempre, buhay nga namin, pinagkakatiwala namin sa mga kasama. Kasi ganun yung sinumpuan namin. Tawag ito, yung pribilehiyo, prestihiyo, at siguridad ng organisasyon ay pangalagaan. Buhay man ay iaalay, sabi nga. Pati yung mga kasama kailangan na secure yung kanilang kaligtasan. So, ako as political guide ng NPA, yung moral ng mga kasama yung pinapriority ko. So, kasama ako dun sa team na lumarga sa Kapatagan para mag-recover. So, kasama ko itong unang abuser ko. Na squad leader ko that time. Tapos team leader namin siya, yung team na lumarga. Team leader namin siya. Sa loob kami ng bahay ng mas. So, nasa isang room lang kami. Siya dun sa papa, ako sa papa. Na lang yung kwarto talaga. Ayun na, ginawa niya ako ng masama. Tapos pinagbantaan niya ako, nasabi niya, pag magsusumbong ka, walang maniniwala sa'yo. Kasi, sino maniniwala sa'yo? Mas matagal na ako. So, alam niyo yung parang yung seniority. Kasi siya siyempre nasa pamunuan siya. Eh, sino lang ba ako bagong sa YS na galing sa syudad? Ganyan. Hindi pa nga alam yung buong isikot-sikot ng Kilusan sa NPA, yung galaw na NPA. Okay. Isang taon pa lang halos ako sa NPA. So yun, so na low moral ako hanggang sa nagpahayag na ako na sabi ko balik na ako sa UP. Hindi ko na kaya dito sa pata. Samaang kapalad, sinama siya pabalik kasi pinaprocess na rin yung paglipat niya ng unit kung nasaan yung asawa. So hindi muna ako nagsumbong nung panahon na yun kasi nga yun nga, tinatakot niya nga ako na hindi ka naman paniniwalaan ng mga yan. Tsaka baka may mangyaring hindi maganda. Noon. So, hindi ako nagsumpo. Noong panahon ay kasama ko na yung karelasyon ko sa unit, FPM. Tapos, pag alis niya sa unit namin, nalipat na siya. Ito na naman yung pangalawang squad leader ko. Pero nung pangalawang squad leader ko na to, matagal na talaga na nagpapahayag na may kagustuhan sa akin, pero ayoko lang sa kanya kasi nga may kasintahan ako. Ayoko talaga sa kanya. Hindi naman siya gwapo. So, galing din kami sa larga na nagawaing masa kami sa squad kami. Ako ang political guide ulit sa squad na yun. Hinapang na naman niya ako. So, kami yung, hindi naman totaling may nangyari. Ano na lang, yung hipo-hipo pa. Kaya talaga ako natulog nung gabi na yun. Sabi ko, ano kung taon to, sabi ko baka may ano ako, makaparil, makapatay ako pag talagang tinuloy niya. So natulog ako, nakaupo. Talaga siya tumitigil. Tapos nung pagdating namin sa kampo, nung panahon na nang punahan, doon ko nandun ako nagpupinap na sabi ko, may puna ako kay kasamang ganito kasi meron siyang ginawang hindi tama, pero hindi ito yung tamang kapulungan. After a month, saka lang ako kinausap nila Ate Liz, kasi Ate Liz NPA na rin that time, siya ang political instructor namin. So kalihim na, nangangalihim siya sa amin. Kinausap niya ako, ano bang, Mira, Mira na ang koto ko nun, Mira, ano ba ang una mo kay Amboy? Pininto ko na ganito yung ginawa niya, bla bla bla. Hanggang sa inimbestigahan siya, eventually, namatay yon yung si Amboy. Kasama yung kasintahan ko, siyam sila na namatay. Sa isang encounter sa Karanglan Nueva Ecija noong September 2017. So, nadurog yung squad namin. So, nakadagdag na naman yun doon sa pagbaba ng moral ko kasi nga may nangyari na sa akin na masama, namatayan pa ako. Tama yung kasintahan ko, na apat na buwan na lang kakasal na dapat kami. So, matay pa. Hanggang sa, ayun na, nawalan ako ng parang, alam yung feeling na nawalan ka na ng emotionally, physically, nawalan ka na ng motivation. So gusto ko nang umuwi nun. Pero yung pressure nga na binibigyan nila na hindi pwede, isa ka sa mga PG, isa ka sa political guide ng unit, kailangan isa ka sa magpataas ng moral ng mga kasama, lalo may mga gitong nangyari. Kailangan ipakita mo sa mga tagong sampa na ikaw ay matatag, na hindi ka maapektuhan ng mga ganitong mga pangyayari. Ganun. Okay. Hanggang sa yung pangatlong abuser ko na yung gumawa ulit sa akin, alam niya na merong akong pinagdadaanan emotionally and mentally, no, na problem.
1: So pangatlo na to, no, na
4: pangatlo na yan. Incidente. So may crisis ako na pinagdadaanan sa set. Pero yun nga, by CEO namin yun. Hindi ko akalain na gagawin niya yun kasi close ako sa kanya. Close ako doon, parang tatay ko na nga eh. Close ako sa kanya. Tapos minsan sa kanya din ako nagsusumbong, mga problema ko. Ganun ako ka-open. So hindi ko akalain na yung mga pinapakita niya sa akin na kabutihan eh. Motive na pala yun. Pagbibigay niya sa akin ng mga merienda, pagtulong-tulong sa akin minsan sa mga pag nahihirapan ako magkabit ng tent, ganun. Motibo na pala yun. Hindi ko alam kasi akala ko normal lang kasi syempre close nga kami. Ayun, so hanggang sa pinasok ako sa tent ko, inilahila niya. Nakaduyan ako nun. Tapos yung ako lang yung may signal, ang dahilan niya nagsisignal siya. Pero magsisignal siya dapat sa labas lang siya. Bakit kailangan pa pumasok? Hanggang sa yun na, ginawan na ako ng masama. Sabi niya, pag mag-iingay ka, maririnig ng mga kasama. Eh, naka-red alert pa man din kami that time. So, maririnig ng mga kasama. Ito din ang mapapasak. So, wala kang nagawa.
1: Nakakalungkot, yeah. No, na mayroong mga ganyang pangyayari sa kabila ng mga kagustuhan ni lady sa mga magagandang intensyon niya na gusto lang niya ipaglaban yung mga karapatan ng mga may hirap sa isang maginawang buhay. Yeah. Ito yung kinahantungan niya, no? Hindi lang yung pagiging bahagi ng mga armadong engkwentro, no? Nakaraan na siya ng mga pang-aabuso sa kamay mismo ng kanyang mga leader doon. Nakalungkot.
4: Yeah. Opo. Pero alam mo, ang masama pa po doon, nung nagsumbong na ako, nabaliktad na ako. Kasi ako pa yung pinalabas na merong babaliw na daw, may mental health disorder na daw. Kinounseling naman nila ako. Kasi si Ate Liz, ano yun, graduate siya ng BS Psychology. So, mayroon siyang history ng, alam niya mag-counseling din. So, kinounseling nila ako. Talakay ang babae kami. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako yung nakakaranas ng ganun. Pati pala ibang mga kasamang babae, may iba't ibang forma ng abuses na naranasan niya. Saka may din ang mga kasama namin. Pero syempre, hindi siya kinukwento. Dahil nga, una, masalimuot siya na kwento. At isa siyang mabahong sikreto na hindi dapat pwedeng malaman. Lalo na ng mga bagong sampa. Kasi alam nila na magiging effect nun is madidemoralize yung mga bagong sampa. Kasi pinaglalaban mo nga yung karapatan ng kababaihan, nilirespeto mo nga eh. Pero bakit may mga ganitong nangyayari, di ba? Na eh. Akala ba namin bawal tong ganito, so bakit may ganyan? Kasi parusang kamatayan pagka pang abusong sexual ang ginawa, nakasalanan niya. Mm-hmm. So, akala ba namin ganon. So, demoralize, alam nilang matidemoralize yung mga kasama pag once na nalaman. So, tala kayang babae, nalaman na, hindi na pala ako yung ano, so, doon namin nalalaman. Doon ko nalaman. Tapos, kinounseling nila ako hanggang sinabi nila na meron na nga daw ako mental health disorder. So, kailangan ko daw ng professional help. Yan. So, pinauwi ako. Pinusundo ako sa family ko. Pinangakuan ako na ipapacheck up ako. Pero, hindi nangyari yung check up. Tapos, sinabihan pa nila ako na wag na wag kang magpapahawak sa kamay ng kaaway kasi sasamantalahin nila yung vulnerable situation. Baka anong gawin sa'yo, baka patayin ka, torturein ka, ikulong ko, or raping ka din. Mm-hmm. Ano yung sinabi sa akin? So, dahil yun naman yung laging tinatatak sa isip namin na ganito karahas ka. Mm-hmm. So ako, 4 na buwan ako nagtago bago ako nagsasabi. Tapos sa 4 na buwan na yun, lagi lang nila pinapangako na ini-schedule na natin yung pagpa-check up sa doktor. Pero hanggang sa wala na. Hindi naman nangyari yung pa-check up na sinasabi nila. Ayun.
1: Ayan, napakalungkot mm-hmm. talaga, no? At maraming salamat. Ay, Pastor, sige po.
3: Yeah, yeah. Ako po ay ano, ako po ay na sa puso ko, sa totoo ay yung nangyari ngayon, of course, ay malungkot na pangyayari. Pero salamat po sapagkat nag-share po kayo ngayon. Ma'am Lady, ang sabi nila, sabi ay man's disappointments are God's appointments. Okay? Sa mga disappointments mo sa buhay, ay oportunidad naman ng Panginoon, na appointment ng Panginoon yon, para dalhin ka sa tamang landas, para itama ka. Alright, sinusundan ko yung storya mo kanina. Nagsimula ka sa curiosity, hanggang sa nakita mo yung purpose mo doon. Then here comes the identity, Sir Ken, ano? Yung okay, magiging miyembro ka na, talagang kasapi ka na dito. Then pagkatapos ng identity, magkakaroon ka na ng commitment na nandun ka na sa kanila. Then eventually, ay magpa-participate ka na. At the same time, dadating nga yung, kasi vulnerable nga, Sir Ken, Pastor Robert, ano, kasi babae, nasa bundok, kailan lang sinasabi mo kanina, ma'am lady, nandun lang kayo, kayo magkakasama, 24 hours, and eventually, here comes this worst scenario, na ikaw ay napagsamantalahan, at ako po, gusto ko pong magano dito, i-stress out po ito sa mga kabataang naririyan, mga kapatid. Ano po? Kung ito po ay tama, dapat hindi po ito nakakasakit sa iba. At the same time, encouraging dapat, hindi demoralizing, hindi ka binabaon sa lalim ng kalungkutan at sa putik ng ano, ng kasamaan. So, makita po natin talaga dito yung ano eh, yung kasamaan ng grupong ito. At the same time, kahit nandoon ka na pala, naroon pa rin yung kamay ng Panginoon, Sir Ken, ano? Sa kabila ng mga disappointments ito na pinagsamantalan ka, pero pinalabas pang ikaw ay may kasalanan, sabihin pang ikaw ay may mental condition na, but eventually, this is God's way. Because man's disappointments are God's appointments. Ngayon, kaya ka nakalabas, and eventually, nakita mo yung kamay ng Panginoon. At ang kamay ng Panginoon, dadalhin ka niya sa tama. At yung tama ay mapasama ka ulit sa government. Pastor Robert, maganda yung ngiti ni Pastor Robert. I know he's contemplating.
0: Yeah, so ito ano, salamat ano Miss Desiree, ano, lady, sa iyong pagiging matapang, ano, nasa kabila ng mga mabait na karanasan, nandito ka nagpapahayag ng iyong karanasan, nagiging matapang ka. Nandito ka para maitama yung mga mali, di ba? So, mga kababayan, ano po, sa amin pong pagbabalik, ikwekwento po sa atin ni Desiree kung paano siya bumangon, ano, mula sa kanyang masamang karanasan at sa kamay ng mga armadong grupo. So, manatili po kayong nakasubaybay, magbabalik po ang ating pong programang Ang Binagong Buhay pagkalipas po ng napakagandang awitin.

Patuloy po kayong nakasubaybay sa AWR, Adventist World Radio 89.1 FM. Dito po lamang po yan sa ating programang Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po natin ang ating kaibigan si Miss Lady Desiree Miranda. Nakita po natin kanina yung kanyang pagsasalaysay ng mga mapapait na pangyayari sa kanyang buhay. Bago po siya magpapatuloy, nais ko lang pong i-share sa inyo basahin ang isang teksto ano po, dito sa Awit 121 verses 7 and 8. Sabi niya dito, Sir Ken, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Ito ang karanasan mo, Sister Lady, mula doon sa iyong madilim na karanasan, sa madilim na nakaraan. Subalit ang Panginoon, hindi ka iniwan sa mga panahong marahil kasama ka sa mga nagapi, kasama ka sa napahamak, pero narito ka ngayon sapagkat may purpose ang Panginoon sa iyo. Muli ating pagpatuloy, mga kaibigan, ano po? At narito po muli ang ating kasamahan. Ano, Jesus?

0: Ken and si Pastor Robert sa ating pagpapatuloy.
1: Ayan. So, Ma'am Desiree, ano naman yung ano? Siguro, masabi mo bang nakabangon ka na dun mula sa madidilim mong karanasan? Paano mo yun nalampasan bilang babae at gusto ko malaman, sa tingin mo ba na commit mo na yung hustisya ang hinahanap mo?
2: Ano ko pa ay nag-surrender?
3: Uh-huh.
2: Hindi ko naman kasi iniisip nun na parang magkakaroon ako ng hustisya. Ano nangyari sa akin? Nasa isip ko lang nun ay may pa-clear ko yung pangalan para hindi na ako tingin ng gobyerno at makapagtrabaho ako para makatulong. Yun lang yung una na nasa isip ko noon. But eventually, nung time na nagkaroon ako ng, after mag-surrender ng trabaho ako, hanggang sa nagkaanak ako, hanggang sa naging nanay ako. So, panood ko yung mga umiiyak na nanay ng mga member ng Hands of the Children. Panahon na nasa Senate hearing sila na nahanap yung kanilang anak. So, umiiyak sila. Bilang nanay na antig ako ba? Kasi sabi ko, nanay na rin ako ngayon. So, ganito pala yung feeling. Na ikaw, nakikita mo na yung anak mo nahihirapan, nawawala. Ito pala yung feeling na nasa panganib yung anak mo. Kaya sabi ko, yun yung turning point ko na sabi ko, kailangan kong gumawa ng pang paano ako makakatulong sa government. Mm-hmm. Paano ko i-redeem redemption ba? Mm-hmm. Paano ko pagbabayaran yung kasalanan ko sa lipunan, pagkasalanan ko sa gobyerno? Paano ko haharapin yung konsensya? So yun yung nag-decide ako na lumantad na on public. So yun yung 2020 na nagtestigo na ako sa Senate hearing.
3: Mm-hmm.
2: So after that, Senate hearing, doon na din ako nag-file ng case doon sa mga buhay pa na abuser. Saka doon sa ibang mga kasama. Report sa akin, ganyan. So, yun na yun. Yung start, nasabi ko, kailangan may managot. Kailangan may magsalita at kailangan may managot. So, nakulong naman sila. So, yun pa lang sapat na sa akin para masabi ko na nakamit ko naman ngayon. Tapos, iba sa mga kasama ko dati na makasama ko sa UK, buti na lang yung iba sa kanila, nagbagong buhay na din. After kung sumuko na din sila. Yung iba naman ay nahuli. Ganyan, tapos pinili pa rin nila after nilang makulong, bumalik pa rin sila ulit sa bundok, so namatay. Ganyan. Yung iba naman, after nilang makulong, nangiling bumalik na sa family. So iba't iba na yung kinahantungan ng buhay ng mga kasama ko dati. Pero ako, personally, sabi ko sa sarili ko noon, lahat ng mga bagay na pinagdaanan ko. Kasi hindi lang naman yung naranasan ko eh, naman sa limut, sa loob eh. Dami pa. Pero sabi ko sa sarili ko, nagkaroon ako ng moto. Alam niyo po yung triple C and one D.
3: Sige nga, share mo sa amin. Mm-hmm. Ganda yan.
0: Interesado kami.
2: Interesado kami. Choices and changes. Yung A, accept.
3: Wow.
2: Inibigyan tayo ni God ng chances sa buhay natin chances. Para magkaroon ng choice.
3: Naman choice.
2: Yun, para magkaroon tayo ng changes.
1: Changes.
3: Wow. Chances, choice, changes, and changes.
2: And pero then, hindi magagawa natin lahat yan kung hindi natin i-accept na meron.
3: Wow.
1: Tayo.
2: So yun yung acceptance. So sabi ko, kailangan, meron akong pagpipilian. Binigyan ako ng pagkakataon na magbagong buhay at binigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng pagpipilian. So, ano yung pipiliin ko? Bumalik pa rin sa dating ako o magbagong buhay ako?
3: Wow.
2: So, mas pinili ko na magbago. So, yun na yung changes. Nagkaroon ako ng pagbabago. Sa pagbabago ko na yun, paano ko gagawin yung pagbabago? Kailangan kong tanggapin sa sarili ko na may mali ako nagawa. At the same time, ito na ako ngayon. Kailangan kong tanggapin kung ano yung hamon ng buhay sa kasalukuyan at sa hinahanap. So, yun yung
3: Miss
2: parang
3: naging motivation. Oh, ang ganda nung iyong ano no, ganda nung iyong mga i-share sa atin. Ano talagang nagiging ano ka, nagiging mahalimbawa ka sa mga kababaihan, ano, nagiging matapang. At meron ka bang gustong pasalamatan ano yung mga tumulong sa iyo, yung mga nag-facilitate sa iyo sa reintegration mo? na pwede mo bang i-share, no, na maging encouraging ano din na nakaranasan sa lahat ng ating mga tagapakinig na mga tumulong at nag-facilitate para sa iyong pagbabagong buhay?
2: Actually po, nung bago mag-surrender, ako talaga ako support. So, ang hindi talaga ako yung kusang sumuko. Kasi sa Kilos Army, sinasabi sila na voluntary at involuntary surrender. So ako, papasok ako dun sa involuntary kasi hindi naman ako kusang sumuko. Sinuko ako ng tatay ko. So, pasalamat ako sa tatay ko kasi sinuko. So, yun. So, sinuko ako ng papa ko sa Philippine Army. Mm-hmm. So, syempre, pagka Philippine Army, ang bansag namin sa kanila nun, mga pangit yung mga sundal.
3: Mm-hmm.
2: Pangit sila, kalaban sila, kaaway sila. Yan. So, takot-takot ako noon, nung time na nakaharap ko na yung mga tropang sundal. Sabi ko lang. So, syempre, nakatatak sa utak ko, baka patayin ako ng mga to. Kasi yun yung sinasabi ng mga kasama sa akin. Pag nawakan ka na ng kaaway, papatayin ka, gito. Worst scenario ba yung binibigay nila sa'yo? So, natatakot na ako noon. Baka mamaya kung anong gawin sa akin. So, pero later on, napatunayan ko na hindi naman pala totoo yung mga pinasabi ng mga kasama. Kasi, hindi naman nila ako sinaktan. Naman ako'y nabuso. Kinumbinsin nila ako na tutulungan ka namin magbago. Sabihin mo lang sa amin. Makipag-cooperate ka lang sa amin.
1: Tama yan, Miss Desiree.
2: Yun yung sinabi nila sa akin. Kaya, later on, nakumbinsin ako na, sige, susurrender na. Sige, susuko na ako. Ipapaklear ko na yun. And then, after that, hindi pa ako yung totally talaga na ani. Siyempre, nasa process pa ako ng in-question ko kung tama ba itong decision ko o hindi. Susuko ba talaga ako ng buong buo? So, nandoon pa ako sa struggle na yun sa sarili ko. Kaya, inabot pa ng halos isang taon bago ako tuluyan na nakipag-cooperate na talaga. At yun yung, yun na nga, yung lumantad na ako sa government. So sabi
3: nagsalita
2: ko...
3: Nagsalita ka na publicly yung mga...
2: Publicly, yeah. Ito na yun. Tapos kasi, ang isa po nagpa-trigger po sa akin, yung malaman-laman ko na pinagkakalat ng mga kasama ko dati na ako nga ay nabaliw. And after that, sumuko daw ako, nagpagamit na ako sa militar, naging bayaran na daw ako, so papatayin na ako. Sa akin ibinibintang yung mga nangyaring ganito sa dati kong unit na which is wala akong alam. E paano kung malalaman ni wala na nga akong connection sa ganun, wala na akong contact, wala na akong means, kumbaga para malaman pa yung movement nila. Ano. So sabi ko, bakit naman ganun? Wala naman akong ginawa sa kanila. Sumuko lang naman ako, pinaklear ko lang yung pangalan ko. Wala naman akong tinubo, wala din naman akong pinahamak na buhay.
3: At saka totoo, lahat ng senior mo na mga naranasan
2: ng mapapais mo. Kaya sabi ko, bakit ganun? Parang ako pa yung nababaliktad. So yun na yung naging isang turning point na nag-push din talaga sa akin. Sabi ko, ganun pala, papatayin din naman nila. Bakit di pa ako makipag-cooperate sa gobyerno? Makakasalba pa ako ng mas maraming buhay.
3: Sino na ba si Miss Desiree ngayon? Ano? Sino na? Mga kababayan, ano? Sino na si Miss Desiree Miranda sa kasalukuyan? Ano na ba ang ginagawa ni Miss Lady Desiree Miranda ngayon?
2: Isa na po ang peace advocate ngayon. So, tinuloy ko pa rin naman yung passion ko na serve the people. Kasi kaya naman ako na-recruita dahil nga doon sa kagustuhan ng magsilbi sa bayan. Serve the people. At hindi sapat, sa akin, hindi sapat na magsalita ka lang. Speak out the truth. Yung sabihin mo lang yung totoo, yung naranasan mo. Hindi sapat yun para sa akin. Kaya sabi ko, kailangan ng mas matagalang forma ng pagsisilbi sa bayan. Na legal. Talaga, isang legal at siyempre, at the same time, ang tuloy-tuloy na pagtulong, ganyan, sa abot ng makakaya ko. So, 2021, nagkaroon ng yung special enlistment quota, yung dating Pangulo, Pangulong Duterte. So, nagpa-enlist ako. Kasi sabi ko nga, kung dati nga nagawa kong humawak ng armas para kalabanin ang gobyerno, para sa pagbabagong panlipunan. Bakit hindi ko gawin ngayon sa legal na paraan? Nahawak ulit ako ng armas, pero para tulungan ng gobyerno, para magkaroon na ng kapayapaan.
3: Amen.
2: So ako ay naging member. Ako po ngayon na isa ng private first class ng Philippine Army. Member na po ako ngayon ng Philippine Army. Nagtuloy pa rin ako sa pagiging sundalo ng bayan. Hindi na nga lang NPA, PA na. Nawala na yung
3: wow. At ngayon, mas kapakinabang yung buhay mo ngayon at mas napapakinabangan ka ng bayan at ng pamahalaan at mas marami kang natutulungan. Ito yung pagbabago ng buhay, ano? Na talagang gusto nating ikonsepto sa ating programang ito. Kaya alam po, Kin, ano?
1: Yes, sir.
3: Wala na tayong oras talaga.
1: Napakaganda talaga ng kwento ni Miss Desiree. At huling paalala po, para po sa mga kababayan natin, mga dating kasama ni Desiree na nice lang sumuko at mga dati niya kasamaan at baka meron ding mga biktima ng pang-abuso, meron po kayong kakampi dito. Pwede po kayong tumawag dito sa hotline ng BKFI 0955-443-8778. Ulitin ko po, 0955-443-8778. At maaari rin kayong tumawag dito sa Adventist World Radio Manila 809-1894-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891.
3: Yes. Pastor
0: Zamora. Yes. Yeah, ako'y natutuwa doon sa thesis ni ni Ma'am Lady right before tayo mag-end, sabi niya kanina ay mayroon tayong chances. And choices and then changes. Oh. And all acceptance. Of this and acceptance of course. And all of this comes from another C, Christ. Galing lahat dyan sa Panginoon. Before you will have that choices, chances, changes, and acceptance.
3: Lagi huwag kalilimutan, Laging nandun yung C. Yung big C.
0: Inalagaan ka niya doon, sister. Inalagaan niya ka doon, sister, Madam Lady. Inalagaan ka niya. Nandun siya, nandun yung anghel niya nagbabantay sa'yo. While passing through these darkest moments of your life. At dahil inalagaan ka niya noon, may pangako siyang patuloy ka niya nga alagaan hanggang ipagpatuloy mo ang mga adhikain mo ngayon. Ikaw ay kanyang professional.
3: Mabuhay ka, Desiree. Sa mga kababayan, muli po isang makabulang talakay na naman po ang ating natunghayan ngayong umaga po. Sana'y makasama po namin kayo muli sa susunod po nating episode. At maraming salamat, Desiree, sa iyong pagpapa-unlock. At mabuhay ka at ipagpatuloy ang pagtulong sa ating bayan. Magandang umaga po sa ating po.
4: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos,
5: para sa bayan,
6: at para sa bagong simula.
4: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
5: Ang Binagong Buhay.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: Real Talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good Shape.

Magandang araw po sa inyong lahat and welcome once again to Women in Good Shape, isang programang handog sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Mapapanood tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Patuloy po ninyong subaybayan ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Ito po ang inyong host, Najelina Zupardo. Tayo ay napapanood nationwide telecast via GSAT channel. Napapanood din tayo sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. Sa ating Shape Journey, napag-usapan na natin ang spirituality, health, and attachment. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang letter P, purpose. Pero bago po ang lahat, tayo ay manalangin. Dakila po naming Diyos sa umagang ito, amin pong inaanyayahan ng inyong banal na presensya. Kayo po ang aming special guest sa araw na ito. Tulungan niyo nawa po ang bawat isa sa amin, lalo't higit ang aming mga viewers. Makakuha sila ng inspirasyon sa aming tatalakayin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good Shape.

0: Happy, happy morning sa lahat ng ating mga kapag-asa na sumusubaybay sa araw po na ito, and welcome sa isa na naman pong makabuluhan at inspiring na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit po na pagbati sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay at tagapakinig sa AWR Manila 89.1. Sa lahat po ng mga magulang na nakikinig po sa ating programa sa tanghali pong ito, sa lahat ng mga nanay na nagluluto ngayon, Kuya Jose, ay welcome po sa ating programa sa tanghali pong ito. Atin din pong binabati ang atin pong mga nanonood sa atin pong live stream sa AWR Manila 89.1 Facebook page. Gayon din po sa Family Hope Radio dito po sa Puerto Princesa City at sa buong Palawan Mission Online Family, kung saan kayo po ay patuloy po na sumusuporta sa ating pong programa Usapang Pampamilya. Kuya Jose?
1: Yes, magandang araw din po, Kuya Leonard. At binabati din po natin ang ating mga City Link sa municipal level. Gayon din naman po ang mga kabataan na nanonood, mga magulang, at lahat po ng mga four-piece beneficiaries na kasama natin ngayon. Tulad ng dati, Kuya Leonard, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento, kung may mga tanong kayo, at mga mensahe maaari nyo pong ipadala po sa amin.
0: Yan. So sa lahat po ng ating mga online viewers sa araw po na ito, ay makikita nyo po ang ating mga contact numbers dito po sa ibaba ng ating pong screen. Pwede po nating basahin, Kuya Jose. Ano po yung mga numbers natin, Kuya Jose, sa Globe and Smart?
1: Sa Globe natin ay 0917-174-2777. That's 0917-174-2777. Sa Smart naman, 0968-853-6607. That's 0968-853-6607.
0: Yan. So ngayong araw po na ito, narito na naman po tayo sa isang makabuluhang pag-uusap patungkol sa atin pong pamilya. At ngayong araw, Kuya Jose, we are excited sa atin pong mga kapag-asa po na sumusubaybay sa atin sa araw na ito, sapagkat napakaganda po ng ating topic sa ating episode na ito. At alam nyo ba na ang ating topic sa araw po na ito ay Family Health and Wellness.
1: Isang magandang talakayan na naman, yeah. Kuya Leonard.
0: Tama ka, Kuya Jose, no? Family health. Ano ba ang family health at ano ba ang family wellness? Ayan. So, paano nga ba natin ito o paano nga ba natin mapangangalagaan ang kalusugan ng ating buong pamilya? Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip natin, sa emotion, sa relation, at sa pananampalataya o sa atin pong faith. Tayo po ay mapalad actually, mga kapag-asa, sapagkat kasama po natin ngayon si Kuya Jose.
1: Yes.
0: At siya po ay kasalukuyan na nag-aaral po ng Masters in Public Health. At ito po ay talagang tayo po ay sa ating discussion, alam ko na lahat po tayo ay makikinabang sa lahat ng ating pong pag-uusapan sa araw po na ito. Ngunit bago po ang lahat, no, ay atin munang imbitahan ang presensya po ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating panalangin. Atin pong hilingan si Kuya Jose para sa ating panalangin.
1: Tayo po'y manalangin. Minamahal, dakila at makapangyarihan naming Diyos, salamat sa napakagandang araw. Samahan kami sa aming talakayan sa araw ito, maging pagpapala ito sa bawat sa amin, lalo tigit sa mga nanunood. Salamat sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. So bago po tayo pumalaot sa ating pong pag-uusap sa araw po na ito, ay aking munang ibinibigay ang panahon para sa isang tanging awit.

0: Ayan, maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awitin. Naghahanda po sa atin para sa ating talakayan sa umagang ito. Ngunit dadako tayo sa ating trivia of the day. Alam po ba ninyo na ang kalusugan pala ng pamilya ay hindi lamang po ito tungkol sa pagkain o ehersisyo, Kuya Leonard. Kasi kasama rin po dito ang sapat na pahinga, maayos na pakikipag-ugnayan o komunikasyon ng mag-asawa at ng mga anak, at yung tinatawag na emosyonal na suporta ng bawat isa. Bagaman mahalaga yung regular o physical na mga activity, tamang nutrisyon at matibay na spiritual foundation, ngunit huwag din po nating kalilimutan na holistic itong ating pinag-uusapan.
1: Talagang holistic pala yung holistic approach natin.
0: Yes.
1: No? Marami kasing mga nagbibigay ng family health and wellness program na minsan ang focus lang, Kuya Jose, ay nutrition.
0: Yes.
1: Huwag kayong kumain ito. Ito yung kainin nyo. Or iwasan nyo yung mga bisyong ito. Mga ganon.
0: Yes, pero hindi ganon kasi holistic ito pagka pinag-usapan natin ang health and wellness ng pamilya. Mm. Ito ay pangkabuuan.
1: Wow, yan. Napakaganda po.
0: At ipinapakita ng mga pag-aaral, napakaraming pag-aaral, na ang mga pamilyang may healthy na routine, open yung kanilang communication at malakas yung suporta sa bawat isa o support system, ay may mas mataas pala na emotional well-being. At mas mataas yung pag-cope up nila sa tinatawag na stress. At mas maganda, merong magandang relasyon sa bawat isa. Nakakatulong ito sa family health.
1: Ito pala ay talagang nakabase o binabak ng tinatawag nating mga pag-aaral, Kuya Jose.
0: Yes,
1: no?
0: Yes.
1: Na napakahalaga pala yung pagkakaroon sa family ng mga healthy na mga routine.
0: Yes. Ayan. Mahalaga yun. Ibig sabihin, ang health and wellness ay hindi lang personal na responsibilidad ng ama, ng ina, kundi ito ay family responsibility kasama ang mga anak.
1: Wow, napakaganda po ng lahat ng binanggit po ni Kuya Jose sa umaga pong ito. Kaya mga kapag-asa, kapag narinig po ninyo ang healthy family, no? Ano po ang unang pumapasok sa ating isipan? Kanina binanggit ni Kuya Jose na napakaganda pala yung tama palang pakahulugan ng healthy family. Ito pala ay holistic, hindi lang yung focus natin ay kung ano ang niluluto nating pagkain para sa mga anak natin o para sa pamilya natin, kundi meron palang mas malawak na ibig sabihin ang tinatawag na family health. Kuya Jose?
0: Totoo yun, Kuya Leonard. Kasi minsan, naiisip natin na healthy ba talaga ang aking pamilya? Oo, healthy kasi walang nagkakasakit. Pero sa totoo lang, yung healthy family, ang kahulugan po nito, sa loob ng tahanan, na riyan masusumpungan yung pagmamahalan, may malasakit sa isa't isa ang mga bata, meron ba silang disiplina, may kapayapaan ba sa loob ng tahanan, at higit sa lahat, may Diyos ba sa gitna ng tahanan? Yun ang ibig sabihin pala nun, Kuya Leonard.
1: Yeah, napakaganda po, no? Minsan kasi, yun nga, iniisip natin, healthy naman ang family ko kasi ngayong taon, wala namang may na hospital sa amin. O may mga lagnat-lagnat lang, pero okay naman sila. Pero may mga instances, sa loob ng tahanan, palagi naman nag-aaway.
0: Yun. Walang kapayapaan.
1: Walang kapayapaan. O maaring yung mga magulang na papabayaan na ang mga anak,
0: yes,
1: hindi na naaasikaso ang emotional needs ng mga anak. No? Hindi pa rin pala yun, nasa category pa rin pala na hindi optimal yung tinatawag na family health. No?
0: Wala kang sakit, pero hindi ka naman masaya.
1: Yan. So, sige po, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga pag-asa. Kaya nga po, ano po ang mga healthy routine na ginagawa po ng inyong family para maabot po ninyo yung optimal na tinatawag na family health? Pwede po ninyong i-comment po sa ating live stream sa araw po na ito kung ano po ang mga healthy routine na inyo pong ginagawa. Hindi lang po sa, siyempre, pag healthy family, niisip natin, ang aking family, talagang luluto ako palagi ng gulay, mga sasas ng pagkain.
0: Bagaman maganda naman yon, kailangan naman yon, pero gusto nating sabihin sa ating mga manunood na ito ay holistic.
1: Holistic yung family health.
0: Hindi lang nakatoon sa isang mga bagay.
1: Yan. Okay? Alam nyo ba mga kapag-asa, Ang tahanan ang unang lugar kung saan natututunan ang tinatawag po nating healthy habits.
0: Yes.
1: So, ano po ang tinatawag pong healthy habits? Dito po sa loob ng tahanan, natututunan po ng mga anak natin kung paano silang kumain ng tama. Mm-hmm. Diba? Sa loob ng tahanan, natututunan po ng ating mga anak kung paano dapat sila magpahinga. Mm. Kung ang atin po bang mga anak
0: yes.
1: ay napupuyat, pinapatulog po ba natin sa tamang oras? O sa loob ng tahanan, natututo ba ang ating mga anak na magsalita ng may pagalang yes. sa lahat ng naroon, sa kanya pong lola, lolo, mm-hmm. mga tita at tito? Merong respeto sa kanyang mga kapatid, di ba, Kuya Jose?
0: Yes, yes.
1: At gayon din, sa loob ng tahanan, natututunan ng ating mga anak na harapin ang stress ng sa labas.
0: Yes.
1: Kasi nagiging resilient kapag naturuan natin ang ating mga anak na maging resilient, no? Sa loob ng tahanan pa lang, yes. ay alam nila kung paano haharapin yung mga stressors na meron
0: yes.
1: sa labas. At lalong higit, sa loob ng tahanan, nagsisimula kapag natutunan ng ating pong mga anak, naturuan po natin sila doon sa tahanan po natin, nagsisimula silang lumapit sa Panginoon. Kaya mga kapag-asa, kung ang bahay natin ay meron pong healthy environment, mas madaling lumaki ang bawat membro o mas madaling lumago ang bawat membro ng pamilya na may balanse, merong kapayapaan, at meron pong confidence.
0: Ayan. So tama yun, Kuya Leonard, no? Kung, na ang pinasisimulan pala sa loob ng tahanan.
1: Mm.
0: At dito, isusunod natin yung pangangatawan, yung physical health
1: yeah.
0: na tinatawag. Papaano ba natin pinapangalagaan yung atin pong katawan?
1: Mm.
0: Dahil napakahalaga po, no? Na maunawaan natin ito dahil ang katawan po natin, ito po'y kaloob ng ating Panginoon.
1: Oh.
0: No? Kaya may mga practical na kaparaanan para sa family physical health. Ito, ang una dito na pwede nating i-ano sa ating mga anak, kumain ng masustansyang yeah. pagkain. Diba?
1: Yan.
0: Alam mo, kalimitan sa mga bata, pagka nakatikim na sila ng mga yung meat o malasa.
1: Yung mga matatamis.
0: Ayaw nang kumain ng mga gulay.
1: Oo, tama. Kaya, actually, isa sa mga natutunan ko yan, Kuya Jose, yung kapag maliit pa yung bata at nagsisimula na silang kumain ng mga solid food, ang dapat ang una nating i-introduce sa kanila, yung mga healthy food talaga.
0: Yes, yes.
1: Kasi pag inunahan natin ng sweets, inunahan natin ng mga maaalat ng mga pagkain, parang natitrain yung kanilang dila na yun ang kanilang hanap-hanapin sa kanilang paglaki.
0: Mawawalan sila ng gana. Hindi lang yun. Itong pag-inom ng tubig, mahalaga din to, no? Na kahit nga sa mga matatanda na, parang... parang nakakaligtaan uminom ng tubig. Ikaw, ilang...
1: Oh, yan. Actually, ako, Kuya Jose, meron akong inuman na nilalagay talaga sa office, sa bahay. Meron akong inuman. Siguro nakakaubos din ako sa isang araw ng mga 2 litro siguro mahigit. Pero minsan, sabi nga ng misis ko, kulang daw yun eh. Kulang
0: mahalaga yun. Mahalaga yun na ating gawin at maituro
1: na. Ilang glass ba, Kuya Jose, yung...
0: Depende sa kung ang very physical yung trabaho,
1: mas marami.
0: Pero usually 8 to 10 glasses a day, no?
1: Kasi ang problema nga lang, Kuya Jose, no? Lalo sa atin din po mga tagapagsubaybay, minsan pagbukas ng ating refrigerator sa bahay, hindi naman tubig yung laman doon, kundi mga
0: may kulay.
1: Mga soft drinks, mga ano, 'di ba? So, yun po yung challenge talaga sa atin.
0: Pag yun ang nakasanayan ng mga anak at ng pamilya, mahirap yun kasi hindi natin napangangalagaan yung katawan natin. Sunod po dito yung bawasan siguro natin yung mga ice cream.
1: Yung mga matatamis. No?
0: Matatamis. At yung mga processed foods. Minsan, pagka nagmamadali tayo, yung naihahanda natin yung processed food. No? Pero kinakailangan sanayin pala natin ang ating sarili dahil kailangan nating pangalagaan ang ating
1: katawan. Actually kasi yung mga pagkain na yan na Kuya Jose, lalong higit yung mga sobrang matataas ang masyadong matatamis minsan. Yun nga, binabanggit, matataas yung calories niya. At the same time, yung mga processed foods, mga low in fiber, tapos merong mga matataas na ano ng preservatives, di ba?
0: Yes.
1: Na hindi talaga siya healthy para sa ating family.
0: Masarap lang sa panlasa.
1: Yeah.
0: Pero wala ka talagang...
1: Parang walang sustansya.
0: Wala ka talagang makukuha.
1: Wholesome, no? Doon sa mga pagkain.
0: Lalaki yun. Anyway, isa din sa mahalaga, na gawin, pwede nating gawin bilang bonding ng pamilya itong physical activity, exercise.
1: Yan, talagang.
0: Yan. Anong paborito mong exercise?
1: Actually, ang paborito mong exercise ay walking at saka pagtakbo, Kuya Jose. Ikaw, anong paborito mong exercise?
0: Tumatakbo din ako. Mm-hmm. Pero sa ngayon, ay nasundal ko yung trend. Yung pickleball naglalaro.
1: Oh, pickleball!
0: masaya. Kasi naano mo yung mental capacity mo, may mental health, mental ability mo, and at the same time, physically.
1: Actually, ano din yun, bonding yun ng...
0: Bonding.
1: Pwede, no? Pwede siyang, pwede kang maglaro kasama ang family mo sa lahat ng ating mga...
0: Pero may babala. Kung i-partner yung asawa mo.
1: Oh, wag daw i-partner ang asawa.
0: Kasi pag uwi sa bahay, baka away kayo.
1: Huwag natalo.
0: Anyway, ang mahalaga ay mayroong exercise, no?
1: Yan.
0: At kahit sagana ka sa exercise, ay wala ka namang sapat na tulog. Hindi rin balance. Hindi pa rin balance.
1: Kasi hindi kumakain ng masasustansyang pagkain.
0: Hindi. Dapat balance nga. Yun yung tinuturo natin, balance. At magpatingin kapag may mga nararamdaman kakaiba. Minsan kasi sa atin, ayaw nating pumunta sa ospital, ayaw nating magpa-check, kasi ayaw nating malaman kung ano yung sakit natin. Kaya late na natin
1: takot tayo na malaman na may karamdaman tayo. At the same time, marami sa mga kaibigan siguro natin o kahit sa atin din, takot pumunta ng ospital, magpa-check up kapag may nararamdaman kasi... Isipin naman natin, gastos na naman, malaki na naman ang babayaran sa ospital kapag may makita na namang ano sa atin, problema.
0: Ay, papabayaan na lang, no? Kaya hindi kailangan mahal ang maging healthy, no? Minsan, nagsisimula ito sa simpleng yung gulay, tubig, very affordable naman yan. Maglalakad ka lang, of course, magpahinga ka rin.
1: Pagka pagod
0: ka, magpahinga ka kahit anong trabaho mo. And of course, disiplina sa sarili.
1: Yeah. Napakaganda po ng mga binanggit po ni Kuya Jose. So sa lahat po ng ating mga viewers and listeners, ano po yung mga healthy habits po o mga practical na mga paraan for family physical health na inyo na pong ginagawa? Kayo po ba ay nag-exercise? Kayo po ba ay kumakain ng masusustansyang pagkain? O kayo po ba ay merong sapat na tulog? Pwede po kayong mag-comment sa ating pong program sa araw po na ito. Ngayon, Kuya Jose, tayo naman ay dadako sa emotional and mental wellness.
0: Kasi tapos na tayo sa physical. Puntahan natin ang emotional.
1: Kasi holistic yung ating pinag-uusapan, di ba? Okay, so sa lahat po ng ating mga pag-aasa, alam nyo ba na hindi lang katawan natin ang napapagod? Napapagod din yung ating isip, yung ating emotional, mental, pati na rin yung ating puso. Kaya mahalaga sa pamilya ang pakikinig ng hindi ng husga. Minsan, may mga family members na akala nila wala nang nagki-care sa kanila, walang nakikinig sa kanila. Kasi pag nagkwento sila, binabara sila kaagad, no? Dapat sa ating family, meron tayong environment ng pakikinig ng hindi ng huhusga. Or pagtatanong ng kamusta ka? Kayo po ba mga kapag-asa, nakamusta na po ba ninyo ang inyong tatay?
0: Yes.
1: Nakamusta na po ba ninyo ang inyong nanay o ang inyong mga anak? Kung ano na po ang kanilang kalagayan, ano ang kanilang nararamdaman? So napakaganda pala yung tinatawag na pag-check ng emotional health ng ating mga mahal sa buhay. Gayun din, yung pagbibigay ng encouragement. Minsan kasi pag may mga family members tayong nagkakamali, imbis na i-encourage natin, lalo natin silang dinadown.
0: Sinisigawan. Diba?
1: O sinisigawan. No? Ikaw kasi ganito ka. O, di ba? Ganun ang mga terms yung ginagamit po minsan. O pag-iwas ng mga masasakit na mga salita. Minsan, o kalimitan, ang mga nakakasakit po ng mga salita, ito po talaga ay tunay na nakakaapekto ng emotional wellness ng isang tao. Minsan nga, Kuya Jose, merong isang tao na sinabi niya, suntukin mo na lang ako o saktan mo na lang ako physical, wag mo lang akong pagsasalitaan ng masasakit na salita. Kasi yung sabi niya sabi ng kausap ko, kasi ako personally, kung ako ay sasaktan physical, madali lang parang madali ka lang makarecover, pero pag makarinig ka ng masakit na salita, minsan bumabalik-balik na yung isip.
0: Totoo,
1: no?
0: Yun.
1: Kaya iwasan po natin yung pagsasalita ng masasakit na mga salita sa atin pong mga mahal sa buhay. At gayon din, napakahalaga pala yung pagkakaroon ng quality time
0: yun
1: sa ating mga family members o pagbibigay ng panahon sa isa't isa. Kagaya ng binanggit kanina ni Kuya Jose, no, pwede kayong mag-jogging, magkasama, maglaro ng pickleball. Actually, hitting two birds with one stone, no? Na nag-exercise ka na, nanonurture pa yung time ninyo sa isa't isa, Kuya Jose, no? Kaya minsan, ang pinakamagandang gamot sa sa pagod na puso ay tahanan na marunong makinig.
0: Yes, totoo yun. Gusto ko lang dagdagan na Kuya Leonard, may nabasa ako na maganda daw sa bawat araw ma-apply mo itong word na ACE. ACE. A stands for i-appreciate mo yung tao. C stands for i-commend mo siya. At ang E stands for i-encourage mo siya. Pag nagawa mo yan, ikaw ano mararamdaman mo pagka na-appreciate ka?
1: Talagang ako yung tuwang-tuwa talaga, diba? Kuya Jose.
0: I-commend ka.
1: Kahit siguro sobrang pagod ng araw ko, sobrang na-discourage ako ng araw na yun, pagkahapon, pag-uwi mo sa bahay, tatanungin ka, kamusta ka na? Okay lang yan, kaya mo yan. Bukas ulit, laban lang.
0: Tapos i-encourage ka. Encourage.
1: Kaya mo yan. You're smart.
0: You're a winner.
1: Oh, yeah. Diba? Napakaganda po, mga kapag-asa.
0: Ngayon, puntahan po natin itong spiritual na bahagi naman. Yung spiritual health naman natin. No? Keeping God at the center of our family. Alam po ninyo, mga minamahal na mga kaibigan, sa mga nanonood, ang tunay na wellness po ay hindi kompleto kung wala kang Diyos o kung wala ang Panginoon. Kaya kapag ang pamilya ay may panalangin, may salita ng Diyos, may tinatawag na worship, di ba? Sa tahanan, mas nagiging matatag sa anumang mga pagsubok na dumarating. No? Mga simpleng kaparaanan kung paano natin i-build yung spiritual wellness, itong pagkakaroon ng pangpamilyang panalangin.
1: Oo, napaka-importante pala niyan, Kuya Jose. No?
0: Napaka-importante.
1: Yung family
0: kasi,
1: prayer.
0: Kunyari, hindi naman talaga maiwasan na ang mag-asawa ay nagkakaroon ng diskusyon. At the end of the day, magpe-pray pa rin kayo. Magre-reconcile pa rin kayo sa inyong dalawa at sa Panginoon. Kaya mahalaga na nagkakaroon ng family prayer. Short devotional. Yan. Nais po nating i-encourage, no, lahat ng mga nanonood. Subukan po ninyo kung hindi nyo pa po nasubukan. Magkaroon ng panahon sa pamilya at sa Panginoon.
1: Oo, pwede po sila, pwedeng bumili ang ating mga pag-asa ng mga short devotional books, no? Kagaya ng marami namang mga example, may dadalaw po sa inyong mga literature evangelist. Pwede po kayong mag-order sa kanila ng mga short devotional na mga books na pwede po ninyong gamitin sa inyong mga worship.
0: Kung nais nila, pwede silang mag-message sa atin.
1: Sa program
0: sila,
1: natin.
0: At aabutin din natin sila. Yeah. So maaaring makapagbahagi po kami ng mga materials.
1: Yeah, sa kanila.
0: Pagbabasa ng mga talata sa Biblia. Tayo po ba ay may mga Biblia sa ating mga tahanan? Alam po ninyo, very accessible na po yung mga Biblia ngayon. In fact, may mga mobile app, di ba? But of course, encourage pa rin natin yung physical na Biblia.
1: Na Bible, yeah.
0: At sa kabila ng pagod at busy sa buong isang linggo, mas maganda po na maglaan tayo ng panahon para sa Panginoon.
1: Oo, yeah.
0: Tayo ay magpahinga, kasi yun ang sabi ng Biblia. At sasambahin natin ang Panginoon. So, itong Sabbath po na binabanggit sa Biblia, ito po'y napakahalaga, Pastor Leonard, Kuya Leonard. Napakahalaga na makakatulong ito sa pamilya when it comes to spiritual health being. Kasi natutulungan tayo na i-unload lahat ng ating mga stresses.
1: Hindi lang physical na pahinga lang, sa buong lang. Linggo na trabaho.
0: Yes.
1: Kundi doon sa ika-seventh day o ika-pitong araw ay magkaroon ka rin ng spiritual na pahinga.
0: Yes.
1: Kasama yung family mo.
0: Totoo.
1: Parang ano na rin yun ang implication nun, hindi lang na makikipagtagpo ka sa Panginoon, kundi meron ka ding time kasama ang family mo.
0: It's a family day.
1: Family day, di ba?
0: It's a family day. And of course, mahalaga yung pagpapatawad kasi gusto nga nating mag-reconcile tayo sa Panginoon, ay gusto mag-reconcile din tayo sa ating kapwa. So, pagpapatawad, magpatawad ka, humingi ka ng tawad, and of course, yung pagtutulungan bilang isang pamilya. No? Hindi kailangang mahaba ang worship. No? Ang mahalaga po ay consistent tayo at sincere tayo sa ating mga ginagawa. Hindi siya nagiging routine na lang. kinakailangan na nagiging lifestyle natin.
1: Minsan kasi Kuya Jose, yung kagaya niya ng family worship o pagkakaroon ng family prayer, minsan iniisip lang natin siyang gagawin kapag may mga bakante tayong panahon. Yeah. Pero napakahalaga pala, nagawin pala natin siyang priority talaga. Talagang magsischedule tayo na ito sa bahay, pag umaga meron tayong family worship sa ganitong oras talaga, sa gabi meron tayong family worship na ganitong oras din. Or yung pagbabasa ng Bible, merong pwede ka namang magpa-alarm ng phone mo, di ba? Ilagay mo doon sa alarm ng phone mo, or read the Bible, di ba? At saka maraming maraming mga Bible study na app na pwedeng gamitin natin, natutulong sa atin pag tayo ay nagbabasa ng Bible. So ngayon po, mga minamahal na mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-uusap, no? Napakaganda po ng ating diskusyon. Ibig sabihin, kanina, tinignan natin na ang overall pala na family health ay hindi lang sa pagkain, nutrition, o sa physical. Kundi binabanggit natin kanina, syempre hindi mawawala ang physical, pero nandoon din yung emotional at mental wellness. At binanggit kanina ni Kuya Jose ay ang ating spiritual health na gawin natin sa ating family na sentro ang ating Panginoon. So ngayon pong tanghaling ito, titignan naman po natin kung ano ba ang mga praktikal na mga pamamaraan upang magkaroon po tayo o makapag-build tayo ng healthy family lifestyle.
0: Maganda so yan.
1: Ito kasi practical talaga na ating pag-uusapan, Kuya Jose. No? Sa lahat ng mga principles na mga pinag-usapan natin kanina, ano ba ang pwedeng hakbang na gawin ng ating pamilya para tayo ay magkaroon ng healthy family lifestyle? Una pong practical na tip ay magsimula po muna tayo sa maliit or let us start small.
0: Huwag kaagad yung malaki.
1: Yung malakihan kaagad, no? Kahit pautay-utay na binabanggit nila, no? So marami ang pamilya na gustong maging healthy, pero minsan hindi nila alam kung saan sila magsisimula.
0: Ayun.
1: Ang iba naman ay natatakot magsimula sapagkat iniisip nila na kailangan agad ng malaki na pagbabago. Hmm. Pero sa totoo lang, mga kapag-asa, ang family o healthy family lifestyle ay nagsisimula sa mga maliliit pero consistent na mga hakbang. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Pwedeng magsimula sa pag-inom ng tubig nang mas maraming tubig araw-araw. So, example, pagising mo sa umaga, gawin mong consistent. Magsimula ka pagising mo, inom ka kaagad ng 3 o 2 basong tubig. Mm-hmm. Diba? So, 2 basong tubig. Para at least nabawasan na kagad kung ang target mo ay 8 to 10 glass. E di, pag nabawasan mo na ng 2 sa early morning, e di 8 na lang. You can divide naman na sa isang buong araw, di ba?
0: Inumin lahat.
1: Actually, yung pag-inom ng tubig, parang kagaya din yan ng pagkain. No? Kailangan mo rin i-digest. Inumin mo lahat-lahat. No? Pwedeng magdagdag ng gulay sa pagkain. No? Start ka na, magbawas ka na ng processed food, dahan-dahan. Magsimula ka sa pagbili ng dagdag na mga gulay.
0: Yes.
1: Diba? So actually, sa Metro Manila, maraming mga gulay na mga mura. Dito sa Palawan, mahal yung mga carrots at mga patatas doon. Di ba? Mas malapit sa Baguio. Di ba, Kuya Jose? No? Or pwedeng bawasan na yung soft drinks o mga matatamis na mga pagkain. Dahan-dahan, no? Di ba? Start small. Pwedeng maglakad. Kung example lang, target mo ay makapag-exercise. Pwede kang maglakad ng 10 hanggang 15 minutes bilang family. Kami, Kuya Jose, ang ginagawa namin ni Mrs., syempre, ang aming bahay ay around siguro mga 20 minutes walk from trabaho niya. Ang ginagawa namin, hindi ko na siya sinusundo paghapon. Para mag-walk ako mula sa bahay, papunta sa ospital, susunduin ko siya, tapos siya, pam-ospital, sabay na kaming
0: yun ang magandang
1: maglalakad
0: pagkundo.
1: Pa uwi.
0: Literal na sundo talaga yun.
1: Maglakad na.
0: Walang gasolina pa.
1: Matipid, no? Di ba? Kahit mga ganon. So, kung talagang feeling mo that day, parang pagod ka, edi magpahinga ka. Di ba? Magpahinga ka. And then you try another day, di ba? So, start small lang tayo. Hindi kailangang biglaan. Mm-hmm. Ang mahalaga ay sinimulan po natin. O meron tayong unang hakbang. Kapag ang maliit na hakbang ay ginawa nating araw-araw, ginawa nating siyang consistent, nagiging habit po siya, mga kapag-asa. At kapag naging habit na natin siya, sa susunod ay magiging lifestyle na natin.
0: Yes, tama yun na Kuya Leonard. Minsan kasi ang simpleng pagbabago na ginagawa natin, kagaya na lang halimbawa, sobrang busy natin, maglaan tayo ng panahon na kinakailangan sabay-sabay ng ating pagkain. No? Mas maagang pagtulog, hindi yung pagdating doon sa ano, kanya-kanya kayo, may matagal talaga makatulog.
1: Tapos dadali ng cellphone sa bed.
0: Uy, mahirap yun.
1: Diba? So matagal tayo makakatulog.
0: Matagal talaga, no? O paglalaan ng ilang mga minuto sa pananalangin ay malaking epekto po ito ang kanyang maibibigay sa buong pamilya.
1: Yan.
0: No? Kaya tama yun, hindi kailangang perfect. Kung minsan hindi mo na susunod yung, kunyari, nagsimula ka pa lang, na-miss mo yun, huwag kang ma-discourage. Huwag kang ma-discourage. No? Ang kailangan ay gawin mo siya, kagaya sabi niyo kanina, pautay-utay, at naging habit yan, magiging consistent na yun.
1: Yeah.
0: Lifestyle natin.
1: Okay, ano naman yung ating pangalawang tip, Kuya Jose?
0: Ayan, ang pangalawa, yung pakikipag-ugnay, yung pag-communicate with love.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ang healthy family kasi ay hindi ibig sabihin na walang problema. Mm-hmm. No? Lahat ng pamilya, nais po nating ipaunawa na may misunderstandings. Pagod, mayroong tampuhan, pagsubok.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang healthy family ay natututong makipag-usap nang may pagmamahal. Kahit yan, sobrang galit nyo na o grabing diskusyon ninyo, sa huli ay
1: mag-uusap pa rin.
0: Dahil mahalaga po na sa tahanan ay mas may space para magsabi ng yung nararamdaman natin. Huwag kikim-kimin. Kasi pag kinim-kim mo yan, at talagang gusto mo sabog yan. Dapat may pagkakataon ng ang bawat isa na marinig, hindi lamang mapagsilbihan.
1: Ibig sabihin, tayong mga magulang, kagaya sa mga anak, bigyan talaga natin yung time ng ating mga anak na makapagpaliwanag o makapag-share ng kanilang nararamdaman. Minsan kasi tayong mga magulang, iniisip natin, tayo yung authority sa bahay, dapat hindi sila ang makikinig. Hindi sila ang pakikinggan. Tayo ang dapat na pakinggan nila. Yung mga anak. Kasi tayo yung magulang, tayo yung authority. Minsan, hindi natin nakukuha, hindi natin naririnig din yung kanilang nararamdaman. So dapat maging open. Minsan may mga anak kasi na takot din mag-share ng kanilang mga nararamdaman sa mga magulang kasi alam nilang pagagalitan sila kaagad. Kaya minsan doon na lang nila na-share sa mga kaibigan nila. At iniisip nila, buti pa itong kaibigan ko, naiintindihan ako kaysa sa parent ko, di ba?
0: Minsan dapat kahit sa maliit pa lang yung ating anak, huwag nating i-ano sa kanila pala na yung pagka nagkamali sila, kasi minsan ang bata, natatakot sila na magkamali. Kasi nung sila yung bata pa, simpleng, kunyari, nakabasag ng ganito, bigla mong pinagalitan.
1: Paluoyin agad.
0: So takot na yung bata ngayon mag-try kasi baka mag-fail siya. So kapag may problema, iwasan ang sigawan, paninisi, at masasakit na salita. Sa halip, matuto tayong magsabi ng, saktan ka ba? Anak, masaktan ka ba? Nag-aalala ako sa iyo. Pwede ba nating pag-usapan itong bagay na iyong dinadala ngayon? Patawad.
1: I'm sorry.
0: At of course, kinakailangan nating marinig talaga yung side nila, hindi lang yung sa atin, para magkaroon ng magandang komunikasyon.
1: Kasi two-way ang communication, di ba? So napakahalaga po yan, no? Kasi maraming mga sugat sa loob ng family po natin na hindi galing sa malaking problema. Pero minsan, galing po ito sa mga salitang paulit-ulit na nakakasakit. Kaya kung gusto nating maging healthy ang ating tahanan, kailangang maging healthy rin ang ating pananalita. Ang mga salita ay maaring makasugat, pwede rin itong makapagpagaling.
0: Hindi mo nga inabuso physically ang asawa mo, ano, verbal abuse.
1: Verbal naman.
0: Mas matindi yun. Matindi yun, verbal abuse.
1: Okay, so tayo po ngayon sa pangatlo na tip. At ang pangatlong tip po natin is make rest a priority. Yung pagpapahinga, gawin talaga nating prioridad. Marami sa mga
0: tulog ka.
1: Tulog, di ba? Maraming pamilya ngayon, pagod na pagod talaga, no? Mga magulang pagod sa trabaho, mga anak pagod sa school, pagod sa problema, pagod sa pressure ng buhay. Kaya minsan, kahit nasa bahay na, hindi pa rin talaga nakapagpapahinga dahil hawak pa rin ang cellphone, hawak pa rin ang laptop, iniisip pa rin yung trabaho, no?

0: tinatawag na rest routine. Halimbawa, limitahan natin ang ating screen time
1: Oh,
0: bago
1: yan.
0: matulog, no?
1: Yan.
0: Magkaroon tayo ng quiet time sa gabi o kaya nga may lights off, ano na lahat para talagang makapag-rest tayo.
1: Natulog na.
0: Matulog na. Anong oras ka natutulog?
1: Kami ay 8:30 minsan 9.
0: Wow.
1: Pero minsan pag kasi kami Kuya Jose, meron kaming baby.
0: Ayo, yun lang.
1: Oo,
0: yun ang challenge.
1: Matutulog ka nga ng 9 o 8:30.
0: Magigising
1: ka na naman ng alas 11, iiyak, maghihingi ng dede.
0: Oo.
1: Minsan gigising ka na naman alas 3.
0: Very challenging
1: din 'yan, no, sa mga ano, no, sa mga
0: maliliit
1: sa mga parents diyan.
0: Pero ang doon naman sa pupwede namang matulog ng yung sapat na oras, yung tamang oras, gamitin po natin, no? Gamitin po natin, i-maximize po natin yung time. Okay? At huwag gawing normal ang laging puyat.
1: Oh,
0: kasi kuminsan nanonormalize na natin.
1: Yeah.
0: Tulog ka ng alas 11, 12, hanggang successive na yun. Nagiging normal na yun. So pwede nating baguhin para sa ating physical health, ano? At of course, igalang natin ang sinasabi ng Biblia, may binabanggit ang Biblia na kapahingahan.
1: Sabbath rest.
0: Ikapitong araw sa Biblia. So, kung nais po nating magkaroon ng kapayapaan, sapat na tamang kapahingahan, sundin po natin ang sinasabi ng Panginoon.
1: Sa Bible, diba? Ano yun? But from sunset to sunset. Diba? Napahinga talaga.
0: Pahinga. At magkaroon din po ng family worship na ang bawat pamilya. Dahil ito po'y isa sa nagbibigay ng kapayapaan. Napag-uusapan natin ang salita ng Panginoon, nakakapag-share tayo, no? Kapag ang pamilya po ay marunong magpahinga, gusto nating i-highlight itong pahinga mas nagiging mahinahon, mas healthy at mas handang humarap sa panibagong araw.
1: Pansin ko kasi Kuya Jose, kapag isang example lang, isang magulang o ang isang tao ay kulang sa pahinga, parang nagiging irritable. Tapos doon na parang nagiging magagalitin sa loob ng family, sa mga anak. So, nakaka-apekto din siya, no? Hindi lang sa physical, pati na rin sa relationship mo sa loob ng family.
0: Kaya diba? May kasabihan sila, wag kang magbiro ka lang sa lasing, wag lang sa bagong
1: bisikleta.
0: Diba? Diba? Kasi pag medyo ano pa
1: Lalo, lalo na puyat, no? Yung napuyat, tapos gigisingin mo ng ano, di ba? Talagang ito ay very challenging sa atin, no? At ito naman ay kapag sinimulan po natin, one at a time,
0: dahan-dahan,
1: i-practice natin
0: step by step,
1: na makapagpahinga ng maayos, matulog ng maaga, ito ay magiging lifestyle na po natin. Ayan. Okay, so narito na po tayo sa ika-apat na, Kuya Jose.
0: Okay.
1: Ano po yung ika-apat natin?
0: Eat and move together.
1: Yan.
0: Gusto kong i-highlight yung together.
1: Sabay-sabay
0: kasi pwede ka naman kumain at mag-exercise yung mag-isa.
1: Na mag-isa.
0: Pero mas nagiging masaya po at healthy ang lifestyle kapag ginagawa natin ito bilang pamilya. Maglan lang ng panahon, no? Hindi kailangang mahal ang mga pagkain natin, no? Para maging, hindi ako makakapagkain ng healthy kasi wala kaming ano,
1: walang
0: kaming
1: pera.
0: Hindi rason pala yun, no? Maraming simpleng pagkain ang masusansya pa rin, kagaya ng gulay, prutas. Magsabaw ka ng malunggay, matindi pala yun. Matindi yun.
1: Malunggay, lagyan mo ng papaya.
0: Lagyan mo ng isda.
1: Diba?
0: Beans, mga root crops, at iba pang mga pagkain, madaling makita sa ating komunidad. Ang mahalaga lamang po ay matutong pumili ng pagkain na nagpapalakas sa atin pong katawan, hindi lamang nagpapabusog.
1: Minsan kasi sa sobrang kabisihan ng mga pamilya, nagre-resort tayo sa pagkain ng mga fast food, no? Kalimitan fast food, kung saan walang mga fiber, hindi siya healthy sa ating katawan.
0: Grabe ka oily.
1: So, kinakailangan po na actually yung pag-i-invest ng mga natin sa mga simpleng pagkain, ng mga masusustansya, ay hindi naman siya talaga totoong magastos, no? Ang kinakailangan lamang po ay maging creative po tayo sa preparation ng ating mga pagkain na maging healthy po siya. So, hindi rin kailangan po ng gym para sabihing maging active po ang ating pamilya. Ay, kasi wala akong pambayad sa gym, hindi ako makapag-exercise. Hindi
0: Wala akong sapatos.
1: Wala akong magandang sapatos.
0: Wala akong smartwatch. Diba?
1: Yan. So, hindi naman po kailangan yun. Ang pwede lang nating gawin, actually, ay pwede na tayong maglakad-lakad sa umaga. Eh kung talagang maagang-maaga tayo pumapasok sa ating work, eh di pagkahapon pag-uwi ng bahay, pwede tayong mag-walking, no?

0: pepet.
1: Kung pero kung meron naman, nakakatulong din pala 'yun kasi one time binigyan ako ng smartwatch. Na ano ko na excited ako mag-jog kasi nakikita ko. Matatrack ko yung step ko.
0: Tapos yung treno. Doon sa app mo, ilalagay nandoon yung mga achievements mo, no? 'Di ba? Nakaka-encourage
1: din. Tapos nag-Strava ka pa.
0: Tapos pinos sa Facebook.
1: Hindi siya kailangan, no? Hindi siya kailangan ganun para makapagsimula ka. Pero pagka kung kunyari blines ka, nagkaroon ka, nakakaano din, nakaka-encourage.
0: Nakatulong din siya. Oh, yan. So isa din po diyan, akala natin ang exercise ay kailangan ng mga pagbubuhat, ng mabibigat sa gym. Mm. Hindi po, pwede ring maglinis tayo ng bakuran natin. It's a form of exercise, no?
1: Buhatin mo yung mga balde, mga inuman, di ba?
0: Magdamo ka doon, di ba? O mag-garden. Ayun. Gardening. Pwede ring maglaro kasama yung mga anak mo. O pwedeng mag-bike. Yan, kagaya yung binanggit ko, mag-gardening o gumawa ng mga household chores kasama ang ating family. Yes. So ang movement ay hindi lang para pumayat, no? Ito ay para lumakas din ang ating damdamin, gumaan ang ating pakiramdam, at syempre mabawasan yung ating stress.
1: Kaya maganda rin na gawing banding ang pagkain at yung exercise.
0: Yeah.
1: Kaya sabi nga, ang hapagkainan ay hapag-usapan.
0: Oh.
1: Kaya diyan sa kainan, diyan kayo makakapag-usap na yung pamilya. Usapin mo yung anak, kaya hapag usapan din yung pagkainan.
0: Yan. Ayan. At saka sa panghuli, Kuya Jose, binabanggit dito that God, put God as at the center of family wellness. Ayun. So higit sa lahat, mga kapag-asa, ilagay natin ang Diyos na sentro ng ating family wellness. Ang tunay na kalusugan ay hindi lang pagkakaroon ng malakas na pangangatawan. Ito ay mayroong peaceful o may kapayapaan sa ating isipan, mayroon tayong mapagmahal na puso, at mayroon pong healthy relationship sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre, higit sa lahat doon ay pagkakaroon po ng buhay na may pananampalataya. Kapag ang Diyos po ang sentro ng ating family, natututo tayong magmahalan, natututo tayong magpatawad, at natututo tayong maglingkod at magtiwala, no? Kagaya ng binanggit din yung paglilingkod. So kapag ang buhay natin, ang family natin, ang sentro ay Panginoon, hindi lang tayo family na maaring sabihin natin iniisip lamang natin ang sarili natin, kundi ito yung magiging pamilya na naglilingkod sa ibang tao, no?
1: Totoo 'yon. Kaya sinasabi nga natin ano na napakahalaga ng ang panahon natin sa Panginoon. Kaya yung simple family worship, hindi naman 'yan magastos. Short lang, gawin po natin, no? Pwedeng isang verse lang sa Biblia, o di kaya isang mag-reflection kayo, no? Manalangin, isang awit. Ang mahalaga po ay sama-sama ang buong pamilya na lumalapit sa Panginoon. Dahil ang pamilyang lumalapit sa Diyos ay may lakas na harapin ang mga hamon ng buhay.
0: Napakaganda po ng ating pag-uusap sa umaga pong ito. Ngayon, Kuya Jose, kung ikaw ay i-encourage mo yung ating mga viewers and listeners, ano yung encouragement na pwede mong ibigay sa kanila?
1: Ayan, salamat po. Sa mga nanonood, ano, sa mga pamilyang nariyan ngayon, kung kayo po'y nahihirapan, tandaan po ninyo, hindi kailangang perfect ang pamilya natin para magsimulang maging healthy.
0: Yun, tama ka dyan, Kuya Jose. Ang mahalaga ay meron po tayong willingness na magbago, meron tayong willingness na magpatawad, magmahal, mag-alaga sa isa't isa, at lalong higit, lumapit po tayo sa Diyos araw-araw. Napakaganda po nito. At alam mo ba, Kuya Jose, sa ating quote of the day na makikita po sa The Ministry of Healing, page 127. Sabi dito, pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, and trust in divine power, these are the true remedies. Parang yung nutrition, exercise, water. Yan ang lagi nating tatandaan. Yan ang eight secrets of health.
1: Ayun.
0: No? Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, at trust o pagtitiwala sa Panginoon. Yan ay mga pamamaraan o yan po ang mga sekreto upang maging malusog po
1: Ayun,
0: tayo
1: sa... Biblical yan na kay Leonard, ano?
0: Yeah.
1: Napakaganda. Kaya ngayong araw po, ang isa sa po sa paalala po natin, ang health and wellness ay hindi lamang personal na goal.
0: Yan.
1: Ito po ay family mission.
0: Tama ka, Kuya Jose. Kapag ang pamilya ay sama-samang nag-aalaga ng ating katawan, isipan, damdamin, relasyon at mananampalataya, mas nagiging matatag ang ating tahanan.
1: So isang simpleng panalangin po sa umagang ito, pwede po nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ang aming pamilya na mamuhay ng may kalusugan, pagmamahalan, kapayapaan at pananampalataya po
0: sa inyo. So tayo ngayon, Kuya Jose, ay tapos na sa ating episode na ito. Talagang napakabilis po ng oras, isang oras nating talakayan. Ano pa, gusto pa sana nating makasama ng mas mahaba pang panahon ng ating pong mga viewers and listeners. Pero tayo po ay magtatapos na sa ating pong episode po na ito. At sa ating pong pagtatapos, ay aking pong inaanyayahan po ang lahat na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Ama, Diyos na nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa mga oras na ito kung saan pinaalalahanan niyo po ang bawat isa sa amin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na pamilya, hindi lamang sa pisikal, mental, emotional, kundi lalong higit, Panginoon, espiritual na kalusugan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na ginawa niyo pong available ang mga bagay na kinakailangan po namin upang maging healthy kami at ang amin pong mga family. Nawa, tulungan niyo po kami kasama ng aming mga kapag-asa na sumusubaybay sa aming programa na magsimula kahit sa mga maliliit lang muna na mga hakbang upang kami ay magkaroon ng isang malusog na pangangatawan. Amin pong dalangin, patuloy niyo pong i-bless ang lahat po ng aming mga viewers and listeners. Patuloy niyo pong pagpalain ang kalusugan ng bawat pamilya sa araw po na ito. At nawa ang patuloy niyo pong pag-iingat ang siyang maranasan po namin. Maraming maraming salamat po sa pagpapala. Lahat pong ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa umaga pong ito, sa tanghaling ito, mga kapag-asa, tayo po ay nagpapasalamat sa isang oras na kami po yes. inyong sinamahan sa programang Usapang Pampamilya. Sa tanghali pong ito, ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: At ako naman po ang inyong Kuya Jose.
0: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

price for sin. He died the more.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itunin ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy nga po kaming namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia, at kung nagnanais po kayo na makatanggap nitong mga ito, mahilig po kayong magbasa, ay maaari po namin kayong mabigyan. Ano po, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos, ang ating pumpaksa na tatalakayin kasama si Pastor Romy Mangiliman ay patungkol sa Revelations 4 Horsemen. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito. At ito ay may kinalaman sa apat na kabayo na binabanggit ng aklat ng Apokalipsis. Ito ay sa Kapitulo 6 ng aklat ng Apokalipsis. May katanungan, kaibigan, sa oras na ito. Bakit ang daming relihiyon? Hindi ba isa lang ang Biblia at isang Panginoon? Pero ang daming relihiyon. Kung ikaw ay pupunta sa yellow page ng ginagamit sa telephone, ay kung titingnan mo ang churches, napakadami. Merong Bible churches, merong Buddhist churches, merong Calvary Chapel churches, Catholic churches, may Baptist, at marami pang iba. At kapag tingnan mo yung Baptist, ang daming klaseng Baptist churches. Meron ding Seventh-day Adventist, at meron ding Seventh-day Adventist Reformed Church. Iba't ibang klase. At meron ding Seventh-day Baptist. Kaibigan, bakit ang daming mga denomination? Nanupat, kung gusto mong malaman kung alin ang nagsasabi ng totoo, sapagkat wala namang iglesia o relihiyon na sinasabi ang kanilang paniniwala ay 60% lang naggaling sa Bible o 70%. Ang sinasabi, lahat ng kanilang doktrino o paniniwala ay galing lahat sa Biblia. Hindi kailangan ikaw ay pupunta sa lahat ng mga relihiyon para iyong malaman kung alin ang totoo. Ang dapat gawin, kaibigan, ikaw ay magbasa ng Biblia, at ang Biblia ang siyang basis sa iyong paghahanap ng tamang daan. Kaibigan, ang ating banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng tamang impormasyon, tamang turo para sa ganon ating malalaman alin ang kalooban ng Diyos at alin ang dapat nating paniwalaan. Sa Biblia, kaibigan, ay ating masumpungan ang katotohanan. Ang iglesia na nagtuturo ng Biblia, ito ba ay makikita sa banal na kasulatan? Sinasabi ng ating Biblia sa Amos 3:7 ang ganito, "Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta." Kaibigan, yung salitang tunay, surely sa wikang English, tunay ang wika, ang Panginoon Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod. Sa makatwid, yung lihim ng Diyos ay kanyang ihahayag sa mga propeta sa kanyang mga lingkod. Ito yung sabi sa aklat ng Amos. Ang katotohanan ng Diyos ay kanyang pinagkaloob sa mga propeta sa mga sumulat sa banal na kasulatan at sa kapitulo 6 ng Apokalipsis, dito ay binabanggit sa atin yung apat na kabayo at merong nakasakay sa apat na kabayo. Ano bang ibig sabihin nito, kaibigan? O kaibigan, kung ating pag-aaralan ang aklat ng Apokalipsis, nangangulugan lamang yung vision tungkol sa apat na kabayo, ang Diyos ay kanyang pinapahayag sa atin ang history o kasaysayan ng Kristyanismo. Nanupat ito ay natala sa Biblia mula sa unong siglo hanggang sa 21 siglo ay pinahayag ng ating Diyos kung bakit maraming mga denomination sa ating kapanahunan ngayon. Nanupat kanyang pinapaliwanag sa atin na sa mga huling araw, kaibigan, ay darating ang panahong mapanganib. Kaya kinakailangan ating tingnan ayon sa Biblia ang dapat nating paniwalaan. Nanupat ang Apokalipsis na apat na kabayo ang binabanggit ay nagrepresenta sa apat na sunod-sunod sa pagkapanahunan ang history ng iglesia o ang kasaysayan ng iglesia. At nang buksan ang unang tatak ng propesiya ayon sa kasaysayan, narito ang sinasabi sa Apokalipsis 6:1. At pagkatapos ay nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak, at narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buhay, nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika ang wika. So merong imbitasyon. Ang sabi, halika, tingnan mo. Sino ba itong sinasabing lamb o yung kordero ng Diyos? Kaibigan, ang wika ng Biblia, ang kordero ng Diyos na napatay simula pa nung itatag ang sanlibutan ayon sa aklat ng Apokalipsis 13:8. Si Jesus ang nagbibigay ng kasaysayan ng Kristyanismo. Si Jesus ang nagbibigay sa kasaysayan upang maipakita sa atin bakit maraming denomination o maraming mga iglesia sa ating kapanahunan ngayon. Nang sabi sa atin, kaibigan, pagkatapos ang wika ay nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak, at narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika, halika. At pagkatapos sa atin sa versikul 2, tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti, at ang nakasakay doon ay may isang pana, binigyan siya ng isang korona, at siya'y humayong lumupig at upang lumupig. Kaibigan, ano bang ibig sabihin ng puti? Ang puti ay simbolo ng purity, ng kalinisan. Nanupat ang nakasakay sa kabayong ito ay meron siyang korona, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nang sabi sa ating Biblia, siya ay humayong lumupig at upang lumupig, ang wika ng ating Biblia. At ang unang panig ng Kristyanismo, kaibigan, ayon sa kasaysayan na ang nakasakay sa kabayong puti ay nagtatagumpay, triumphing and conquering all the forces of evil. Nanupat nagtatagumpay siya sa lahat ng mga puwersa ng masama. At ang bawat naniniwala o sumasampalataya, nanupat ang unang kabayong ito, kung ating titingnan ayon sa kasaysayan, ang Roma, ang Roman general na kapag siya'y sumakop sa isang lugar, siya ay babalik na nakabayong puti, at ito ay nagrepresenta ng kanyang pag-conquer, ang kanyang victory o pagtatagumpay, at ang nakasakayang wika ay ang kabayo ay may kulay na puti at meron siyang pana sa kanyang o palaso sa kanyang kamay. Nanupat, ang kabayong puti ay nagrepresenta rin sa isang powerful at pure faith. Noong nagsimula ang Kristyanismo, kaibigan, ito ay noong AD 31 after death of Christ hanggang AD 100, ang mga alagad pagkatapos ni Kristo, sila ang nanguna sa pagibigay ng pabalita ng kaligtasan, kaibigan. Nanupat nagtatagumpay ang Kristyanismo napakabilis, at ang wika nga ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo, may mga mananampalataya sa Galacia, sa Epeso, sa Pilipos, sa Colossus, at gayon din sa Middle East. Nangangunlagan, kaibigan, sa lahat ng mga dako, ayon kay Apostol Pablo sa Colossus ay naipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng isang historian na kahit siyang kamagpunta maging sa mga army o yung mga sundalo ay may mga Kristiyano, maging sa mga shop at gayon din sa Senado, sa mga universidad ay may mga Kristiyano. At ang sabi pa sa Aklat ng Gawa 5:14, lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. Sapagkat ayon sa Biblia, sa Aklat ng Gawa, sa isang araw pagkatapos na tinanggap ang dilang apoy, ang Banal na Espiritu, libu-libo ang naikayat. Minsan merong 3,000, may 4,000. Ang daming naging mga Kristiyano, kaibigan, sapagkat sila ay may kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaibigan, nakapagka ang mga tao na mga tumanggap kay Kristo ay taglay nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang Iglesia ay merong kapangyarihan na lumupig sa kasamaan sa sanlibutan na ito. Pero kapagka ang Iglesia, kaibigan, ay nagkaroon ng kompromiso o nag-compromise sa maling aral, nawawala ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, ang Iglesia ay napakabilis sa kanyang pangangaral at maraming mga tao ang nanampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa Colossus 1:23 ang ganito, kung kayo'y magpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng Ebanghelyong ito. Kaibigan, nung kanilang tinanggap ang Banal na Espiritu, sa kanilang pangangaral, simpleng pagkain, kaibigan, ang kanilang kinakain. Naglalakad lang sila, nanupat nakasandalyas, walang mabilis na mga sasakyan noon. Ang mga barko bago makarating sa isang bansa ay napakatagal. Walang mga eroplano, mga walang PA system, kaibigan. Subalit sa kanilang pangangaral ay napakabilis. Bakit mabilis? O kaibigan, meron silang commitment. Nanupat ang kanilang pananampalataya ay napakalinis, sapagkat ang mga lagad ang silang nangaral sa panahon na yon. Subalit, pagkatapos ng mga lagad, may sinasabi, kaibigan, ang Banal na Kasulatan. Tingnan natin ang sinasabi sa Aklat ng Apokalipsis 6:4. Ito ang binabanggit. At may lumabas na isa pang pulang kabayo, at ang nakasakay doon ay pinagkalooban alisin sa lupa ang kapayapaan upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Pagkatapos, kaibigan, ng mga alagad, ng mga apostol, ang Iglesia nagpatuloy. Pero ang problema, kaibigan, noong nagpatuloy ang Iglesia, merong ginawa ang kaaway. Upang ma-discourage ang maraming mga Kristiyano, ang nangyari, kaibigan, pinagpapatay ang maraming mga Kristiyano. Maraming mga naging martir noong panahon na yan. Kaya ang sabi, a red rose gallops across the sky with a sword deep in blood. Nanupat siya ay merong isang tabak. Nanupat ito ay, ang sabi, deep in blood. Nanupat si Satanas ay meron siyang paraan para matigil ang Iglesia. Ang kanyang ginawa, inusig ang mga mananampalataya. At nung inusig ang mga mananampalataya, kumalat ngayon sa iba't ibang dako ang mga Kristiyano. Subalit tuwing sila ay pupunta sa isang lugar, sila ay nagiging mga saksi ng ating Panginoon. Lalong dumami ang mga Kristiyano, pinapatay, pero yung kanilang dugo ay nagiging binhi upang ang mga Kristiyano ay lalong dumami. Kaibigan, noong ang Kristiyanismo ay nagkaroon ng maraming mga martir, na ang Red Rose ang wika ay represents a bloody faith sapagkat maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Alam ba kaibigan, noong panahon na yon, hindi basta-basta pinapatay ang mga Kristiyano. Ang iba sa kanlay tinatali sa poste at pagkatapos lalagyan ng kahoy at ang kahoy lalagyan ng gasolina at pagkatapos sisindihan ngayon ang mga kahoy. At habang nagliliyab ang katawan ng mga Kristiyano, ang sabi ng istorya, umaawit sila ng papuri sa Diyos para bagang hindi nararamdaman ang kahirapan o nasusunog ang kanilang mga katawan. At ang iba naman ay ilalagay sa gitna ng mga tiyatro, mga kolisyum, kaibigan, at pagkatapos ngayon, ipapakain sa mga leon samantalang sila ay buhay. At pagkatapos, kaibigan, nitong panahon ng maputing kabayo at ng pulang kabayo na ito ay the blood of the martyrs is the seed of the gospel, kaibigan, hindi nagtagumpay ang kaaway. Sapagkat noong 313 hanggang 538, ano ang pangyayari, kaibigan? Ang ginawa ng kaaway ay kanyang binago ang kanyang strategy. Mapansin mo, kaibigan, sa unang kabayo ay puti, nagtatagumpay, mabilis ang paglago ng Kristiyanismo. At pagkatapos ang kanyang ginawa sa red horse ay ang wika, maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Hindi nagtagumpay siya roon noong maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Ang sabi sa atin, ang kanyang ginawa naman ay nakipag-compromise ngayon ng iglesia sa paganismo. Kaya ang sabi sa 6:5 ng Apokalipsis, nang buksan niya ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At nakita ko ang isang kabayong itim. So kaibigan, yung pangatlong kabayo ay itim ang kabayong ito. At ang nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Ano bang ibig sabihin ito, kaibigan? Galit ang kaaway sa iglesia na hindi nagtagumpay sa persecution, subalit naman ngayon ang sumunod ang isang emperor. Ang pangalan niya ay si Emperor Constantino sa kanyang pagpasok. At upang kanyang mapag-isa ang mga Kristiyano at mga pagano, pinagsama ngayon ang paniniwalang Kristiyano at ang paniniwalang pagano. Yan ang pangyayari, kaibigan. At ang sabi, meron siyang timbangan sa kanyang kamay. Nanupat ang timbangan na ito ay nagrepresenta ng iglesia ay nahatulan ng isang balanse ng Diyos na nagbigay ng isang hustisya sapagkat merong nakipag-compromise sa pananampalataya. Merong propesiyang sinabi ang lingkod ng Diyos ayon sa Gawa 20 versikulo 29 at 30. Ang wika, alam ko na pag alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mabangis na asong gubat na walang patawad sa kawan, at iligaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na nilihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Ito ang propesiyang binanggit sa Biblia, kaibigan. Nanupat ang mga problema ngayon ay hindi na sa labas ng iglesia, kundi sa loob ng iglesia. Ang sabi nga ng kasabihan sa Tagalog, ang kanyang sisira sa bakal ang kanyang kalawang. Kaya ito ay mapanganib, kaibigan. At sapagkat ngayon ay pumasok ang maling aral sa iglesia, ang sabi sa atin, there will be savage wolves in the red horse period. Subalit, kaibigan, sa pangatlong kabayo na binabanggit, lalo itong mapanganib. Bakit mapanganib? Ang wika sa Daniel 8:12, dahil sa paglabag ang hukbo ay ibinigay sa kanyang kasama na patuloy na handog na sinunog, ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy nagtatagumpay sa ginagawa nito. Kaya kaibigan, napaka mapanganib ang sabi sa atin. Bakit? Sapagkat sa black horse na ito kaibigan, sa 4th and 5th century, ang katotohanan kaibigan ay binagsak sa lupa. Nanupat, ayon sa isang istorya ng pangalan ay si Eusebius, ang wika that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, ay ang Kristyanismo at ang paganismo ay pinagsama. Dito na ngayon pumasok kaibigan ang may kinalaman sa Sunday worship sapagkat ang mga pagano ay sumasamba sa araw. At dito na ngayon pumasok kaibigan yung mga sinasabing mga rebulto ay binago, na ang mga rebultong ito ay binago sa mga saints o sa mga banal. Nakatulad ni Pedro kaibigan, ang pinanggalingan nito ay yung si Jupiter sa paniniwalang paganismo kaibigan. Kaya nga, ang sabi pa sa atin sa Epeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Anong ibig sabihin kaibigan sa history ng Kristyanismo? Nung nagkaroon ngayon ng pagsanib ng Kristyanismo at ng paganismo, ang nangyari kaibigan ngayon ay para ikay maligtas, ikaw ay gumawa ng ganito. Ang mga penitensya ngayon, ang pagabayad ng isang bagay para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi nga noong ginamit si Tetzel ng Iglesia, ang sabi niya, as soon as the coin rings, the soul in purgatory will go to heaven. Ito na ngayon kaibigan, dumating na ang paniniwalang purgatorio. At ang sabi pa sa ating Biblia, sa Exodo 24 at versikulo 5, ito ang sinasabi sa atin. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ang mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Kaibigan, ito ngayon ang nangyari. Kaya katulad ng aking sinasabi ngayon, yung mga rebulto ngayon sa kanilang pagsamba ay nandyan na ngayon. Nanupat ang mga images na ito na kunyaring mga Kristiyano ngayon ang pabalat, pero paganismong aral kaibigan ang nakita. Bakit? Sapagkat ito pa ang nangyari na ang Kristyanismo sa pangunguna ng leader, kanyang pinagsikapan na baguhin ang panahon at gayon din ang mga kautusan ng ating Panginoon. Huling talata kaibigan, sa bahaging ito ay gusto kong basahin ang Daniel 7:5, ang wika, at siya'y magsasalita laban sa katastaasan at lilipulin niya ang mga banal ng katastaasan at kanyang isiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Yung puwersa, yung kapangyarihan ng wika, kanyang isipin na baguhin ang kautusan ng Diyos. Nangyari ba ito, kaibigan? O kaibigan, sa ating susunod na pag-aaral ay ating makikita ito, ano bang nangyari ayon sa kasaysayan. At ang wika pa ng ating Biblia, kanyang nilipol ang mga banal ng kataas-taasan. Ayon sa istorya, kaibigan, lalo na noong niluklok siya na bilang religio-political leader ni Emperor Justinian noong 538, maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay, kaibigan, sa panahon ng Dark Ages. Ang mga Kristiyano ito ay hindi sumunod sa sinasabing paniniwalang paganismo. kanila pang minabuti na mawala ang kanlang buhay sapagkat sa kanlang paniniwala, nasa kay Kristo ang kanlang buhay, nasa Panginoon ang kanlang kaligtasan. Kung sila man ay mamatay, ang Diyos ay merong pinagkakalob sa kanlang buhay na walang hanggan. Kaibigan, darating din ang panahon na ang mga tunay na sumasamba sa tunay na Diyos, kaibigan, ipag-uusig. Magkakaroon ngayon ng batas kung papaano ang mga ito ay dapat silang patayin. Subalit, sila'y tatayo sa katotohanan sapagkat para sa kanila, ang katotohanan na sinusunod ayon sa Biblia, kaibigan, ito ang paniniwala ayon sa banal na kasulatan.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyo na ibahagi sa amin sa araw na ito. So mga kaibigan, ang apat na mangangabayo sa Book of Revelation ay nagpapakita po ng malinaw na daloy ng kasaysayan ng pananampalataya. Ang puting kabayo ay sumasagisag sa dalisay at matagumpay na pagkalat ng Ebanghelyo. Ang pulang kabayo po ay kumakatawan sa pag-uusig at pagdurusa ng mga mananampalataya. Ang itim na kabayo po ay nagpapakita ng kompromiso at paghalo ng katotohanan at kamalian. At ang maputlang kabayo ay larawan ng espiritual na kamatayan bilang bunga ng pagtanggi sa Diyos. Ngunit sa kabila po ng lahat, ang pangunahing aral po dito sa ating paksa ay si Kristo pa rin ang may hawak ng kasaysayan. Kaya ang panawagan po sa bawat isa sa atin ay manatiling tapat, manindigan sa katotohanan, at piliin ang buhay na tanging sa kanya lamang matatagpuan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Ludalos Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofe, ang sister at nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral tungkol po sa pagkakaroon ng malusog at masayang pamilya. At panalangin po namin na sa inyong pakikinig sa ating gabi-gabing pagtatalakay tungkol sa pamilya, kayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang sikreto o ang mga sikreto sa matagumpay na paghawak ng pananalapi ng pamilya. In short, ito po ay tungkol sa budget. Pero ano nga ba ang mga sikreto upang maging maayos ang takbo po ng paghawak ng pera sa ating pamilya? Upang talakayin po ito ay makakasama muli natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang motivational speaker at family counselor and pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Marami pong salamat. Purihin natin ang Panginoon na tayo ay patuloy na magkakasama-sama dito sa serye ng Malusog at Masayang Pamilya. At narito po tayo sa ating usapan ngayon na tungkol sa financial management ng ating tahanan o sa ating pamilya.
1: Mm-hmm. Kaya, Pastor, ito ay pera.
2: Yes.
1: No? Ayan, paborito ng mga misis. Okay. So bago po tayo magsimula, mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo na huwag nyo na pong ilipat ang inyong mga channel or radio stations sapagkat sigurado po ako marami kayo mapupulot ngayon na maaari nyo pong i-apply sa inyong mga pamilya. Bago po tayo magsimula ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Dakila po naming Diyos sa kalangitan, sa sandali pong ito'y patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan at gayon din sa mga pagpatnubay at pagpapalang iyong iginawad sa aming buhay, salamat din po. Narito kami sa aming pag-aaral tungkol sa isang malusog at masayang pamilya at aming pag-uusapan ang may kinalaman sa pera, mainit na paksa sa loob ng tahanan. Patnubayan po kami tungkol sa bagay na ito. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tama po kayo, mga kaibigan, ano? Pag pinag-uusapan ng pera sa pamilya, parang ito yung pinakamahalaga. However, maganda po na alam natin kung ano po ang tamang pagpapatakbo, tamang paghawak at tamang pagbabudget po ng ating pananalapi o yung ating kinikita o yung pera po ng ating pamilya. Narito po muli si Pastor Nick upang ibigay po ang ating pag-uusapang topic ngayon.
2: Kalimitan na ang mga pamilya ay humihinto sa paghihiwalay. Meron akong nabasang slogan na, hiwalay na tayo.
1: Mm-hmm.
2: Ginagamit pala yun sa segregation ng basura. Meron ganyan akong natagpuan mm-hmm. sa truck eh. Hiwalay na tayo. Ayan. Hiwalayan kung hiwalayan. Kasi mga kapatid, ang mga mag-asawa ay madaling maghiwalay ngayong panahong ito. Kaya arali na po natin ng mabuti ang mga pinagmumula ng paghihiwalay. Ang kalimitan, basta nakasalubong ng mga hindi magagandang karanasan o kwento sa buhay o nagkagalit, anuman ang dahilan, kinulang sa pera, kinulang sa kung ano-anong mga bagay sa buhay, ay humahantong sa paghihiwalay kahit na sila ay mga Kristiyano pa.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon ay itong tungkol sa pera ay pinagmumulan din ng usapin sa loob ng tahanan. Kaya kinakailangan natin itong pag-aralan. Dahil ito ay mga kadahilanan ng mga paghihiwalay. Ikaw nga, Sister Pao, ano kayo? Ano ba pinagkakagalitan niyo sa loob ng bahay?
1: Usually, yung mga differences namin. For example, maliliit na bagay lang eh. Hindi mo na naman binalik yung toothbrush. Oh, yung ganun.
2: Yung mga...
1: Pwede ba yan?
2: Oo. Basta hindi nalagay sa tamang ayos ang mga bagay-bagay sa buhay.
1: Oo. Pagdating naman sa pera, ha? May utang ka? Ayan, yung mga ganyan.
2: Ang nandito ay na pinagmumula ng pag-aaway ng mag-asawa ay sexual dissatisfaction. Yung binanggit na natin nung nakaraan yan, ang mga lalaki ay mapaghanap ng kaligayahan sa buhay.
1: Mm-hmm.
2: At isa lang ang kaligayahan ng lalaki sa buhay.
1: Mm-hmm.
2: Sa lahat ng pagod niya sa maghapon at sa buong buhay niya, isa lang ang kabayaran na hinihingi niya pagdating ng bahay.
1: Mm-hmm.
2: At itong in-laws, matagal na itong usapin eh, kasing tanda ito ng kasaysayan ng sanglibutan.
1: Mm-hmm.
2: Yung bang mga biyanan,
1: yan.
2: Kung minsan mga binayaw, mga hinipag,
1: mm-hmm.
2: basta mga relatives. Kaya nga yung mga nasyon, kagaya nung mga, yung mga pumunta sa ibang lugar,
1: opo.
2: Mga Bisaya, pumunta dito sa Maynila, mm-hmm. eh nalayo sa kanilang mga in-laws. Parang mas nagiging panatag ang kanilang buhay. Pag umuwi sila, nagkakasabikan. Pero itong ating usapin sa oras na ito ay tungkol sa pera.
1: Yan.
2: Ang pera ay mainit na usapan at masakit sa damdamin kapag pinagtatalunan ng mag-asawa. Kaya, subaybayan po ninyong mataman ang ating mga pag-uusapan. Ang kalimitan ang mga pamilya ngayon ay mayroong pagkakautang. Eh bukod doon sa nagbabayad ka na ng utang,
1: mm-hmm.
2: eh kalimitan ng mga utang na yan ay may interest.
1: Ayun.
2: At pag kinuwenta nyo kung magkano ang interest ng utang sa sasakyan, di ba mayroong mga car loan ngayon?
1: Yes.
2: Ano pa bang mga loan?
1: Ano? House loan?
2: Parang taga London. Loan dito, loan doon.
1: Mm-mm.
2: Ay malaki pong halaga na dapat sana ito ay savings na, pero hindi nauuwi ito sa interest ng ating mga pagkakautang.
1: Mm-hmm.
2: Ang mga tao ay mayroong hindi nagbibigay ng salapi para sa kanilang simbahan. Meron namang mga tao na nagbibigay kaunti lang at merong talagang hindi nagbibigay. Ba't ganun?
1: Mm-hmm.
2: Tungkol sa simbahan po ito na usapin. Yung ating tungkol sa relasyon sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, meron tayong mga simbahan na itinataguyod.
1: Mm-hmm.
2: Pero ito ang mga practice ng karaniwan. Ang iba ay nagbibigay ng kaunti, ang iba ay lalong kakaunti,
1: opo.
2: At ang iba ay talagang hindi nagbibigay. Alin kaya ang marami? Yung nagbibigay o hindi nagbibigay?
1: Siguro yung... Tingin ko lang, Pastor, ha? Tingin
2: Sige.
1: Ko marami yung hindi nagbibigay. Baka hindi nauunawaan eh.
2: Marami yung?
1: Hindi nagbibigay.
2: Oo.
1: Kasi hindi nauunawaan.
2: Ay, pag pinagsama mo yung hindi nagbibigay at saka yung kaunti ang ibinibigay, talaga pong kaunti lang ang nagbibigay.
1: Mm-hmm.
2: Kaya hindi rin po tayo magtataka. Kasi kung ang nung nakaraang mga pag-uusap, kailangan talagang ang tao ay mayroong relasyon sa Diyos upang magkaroon ng maayos na buhay. At ganyan din po tungkol sa pananalapi. Eh yung kasabihan na it's love that makes the world go round.
1: Kanta yun ah.
2: Oo nga eh. Eh kaya lang, pag walang pera, hindi iikot ang buhay. Kaya palaging sa pera mauuwi. Bakit kaya ganun? Laging mayroong sinasabi na pera-pera lang yan. Pero kahit na pera-pera lang yan, bakit kaya hindi magkasundo ang mag-asawa?
1: Mm-hmm.
2: Tingnan nga ninyo itong mga tanong na ito. Sumagot kayo ng tama o mali. Mm-hmm. Payag ba kayo na ang asawang lalaki sapagkat siya ang kumikita,
1: mm-hmm.
2: siya ang may hawak ng pera?
1: Hindi.
2: Aba, malakas ang sagot ah. Listo. Ang hindi pagkakasundo sa pera ay numero unong dahilan ng suliranin at pag-aaway ng mga mag-asawa.
1: Tama.
2: Kaya?
1: Mm-mm. Hindi magkasundo, 'di ba?
2: Oo.
1: Mm-mm.
2: Eh bakit sabi nung iba tungkol daw sa sexual relationship ang unang pinagmumulan ng away?
1: Na, ano na lang 'yan, Pastor? Sumunod na 'yun eh. Syempre pag galit yung asawa, ayaw na.
2: Ah.
1: Diba?
2: Unawain po ninyong mabuti yung dalawang suliranin na yan na ating pinag-uusapan. Kasi pinagmumulan ito ng paghihiwalay ng mag-asawa. Pag walang pera, kumalam ang sikmura. Bakit pati ulo umiinit pag walang laman ng bulsa?
1: Ganun talaga, Pastor.
2: Sige. Kaya ang tao ay may... Ang pamilya, kaya yung mag-asawa, kailangan dalawa ang taguan. Ano yung unang itatago? Ano yung pangalawang grupo ng pera.
1: Akala ko bawal magtago.
2: Ibig sabihin, magsusubi. Dalawang lalagyan. Kung kayo'y mag-asawa, magkasundo kayo na buwan-buwan ay mayroon kayong savings. Sabihin natin 1,000, 2,000, mm-hmm. depende sa inyong kakayanan. Mm-hmm. Huwag uubusing lahat ang kinikita.
1: Ayun.
2: Ang isang mabuting pamilya, tinuturuan din ang mga anak kung paano mag-budget ng kanilang pera.
1: Mm-mm.
2: Ito palang mga anak natin, isasama natin sa pag-uusap tungkol sa pera para masanay na sila sa katipiran o sa paggastos na may kaayusan.
1: Mm-mm.
2: Liliwanagin din po natin yan sa paningin ng bata. Alam po ninyo, ang mga bata ayaw nang madamot yan. Ang gusto niyan, ang magulang galante. Kung halimbawa naman, bakit nga ganito? Pag ang lalaki ang kumikita, ibinibigay sa asawang babae, di ba?
1: Mm-mm. Tama yun.
2: Tama. Bakit pag ang babae ang kumikita, siya pa rin ang may hawak ng pera?
1: Kasi nga, Pastor, yun ang ating karakteristik, di ba? Na bang yun ang nakaraan, ang babae kailangan lagi may pera yan.
2: Kung halimbawa naman, pera ng lalaki, pera niya, bahala siya. Pera ng babae, bahala siya.
1: Di ba, parang dapat dalawa kayo doon. Kasi mahirap yung nagtatago. Dapat open kayo.
2: Sa kasal po, lahat sa ating buhay ay kasama sa kasal. Pati pala ang pera kasama sa ikinakasal. Kung pinag-isa ang ating katawan, pinag-isa ang ating buhay, ganun din pala ang ating pera. Kinakailangang maging isa. Kaya kung ang ating sweldo ay isa lang, yung lalaki, head of the family, kasama yung babae. Ang treasurer yung babae. At kung parehong kumikita, kailangan pagsamahin ang pera at magplano paano gagastusin ang pera. Huwag ding pong bibili ng utang. Di ba lahat naman utang ngayon?
1: Nga.
2: Galing sa Bombay, saan ba galing? Sa 5-6, saan
1: bank.
2: Ba galing?
1: Sa bangko.
2: Oo, pero ang bangko man rin, nagpapaloan din. Ngayong panahon na ito ay uso ang utang. Ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, huwag bibili sa pamamagitan ng utang. Anong ibig sabihin? Kailangang mag-impok. Pero kung kayo ay magpapaaral ng anak, pinapayagan po kayong magpautang.
1: Mm-hmm.
2: Pinapayagan pala kayo tayong mangutang kung ito ay sa kahalagahan ng edukasyon ng ating mga anak.
1: Mm-hmm.
2: Dahil alam natin na yan ay pinakamagandang investment ng isang pamilya.
1: Mm-hmm.
2: Mas maalwan ang buhay pinansyal ng mga walang asawa. Tama ba? Yung mga single. Kaya nga ayaw nang magsipag-asawa ng mga kabataan ngayon.
1: Mm-mm.
2: Magaganda naman, maayos ang buhay, may magandang trabaho, malakas ang kita.
1: Mm-mm.
2: Pero ayaw mag-asawa. Bakit? Nahandyan po ang kaligayahan at kaginhawahan ng buhay. Para sa susunod na henerasyon, paano pag sila'y tumanda?
1: Ayun.
2: Yan na nga. Mm-mm. Ang kabutihan ng pamilya ay hindi nakadepende sa kayamanan o kahirapan.
1: Mm-hmm.
2: Maraming mahihirap, maligaya. Pero maraming mga maalwan sa buhay, hindi ganun kaligaya. Bakit kaya? Dahil lamang sa hindi nila naunawaan ang pagmamanage o pangangasiwa sa kanilang tinatangkilik o kayamanan.
1: Mm-hmm.
2: Ano ang mga sekretong lihim? Lihim na sekreto ng isang matalinong pamamahala sa pamamagitan ng pananalapi.
1: Yan.
2: Huwag gumastos ng sobra sa iyong kinikita. Kung kumita ka ng 500 pesos, magkano ang gagastusin mo para sa iyo? Maaring 300 at ang 200 ay iuukol mo sa iba o kaya ay savings. Kailangang huwag tayong, baka ang kita natin 500, ang gastos 700. Magkano utang niya?
1: 200. Sa nagsahod daw yun.
2: Oo. Di yung sweldo nating 500 per day bukas,
1: nabawasan na.
2: 300 na lang.
1: Mm-hmm.
2: O di mangungutang ka ngayon ng magkano? 400.
1: Mm-hmm.
2: O yun, pabaon ng pabaon sa utang. Kinakailangan gumawa ng budget.
1: Mm.
2: Yung misis ko ang magaling dito sa budget na ito. Napakarami niyang listahan. palagi pa namang kinukwenta sa akin. Ganun daw talaga ipipresent sa akin.
1: Oo.
2: Kaya kahit hindi ko nakikita, oo na lang ako ng oo. At pagkatapos, bahala ka na dyan.
1: Nakikinig si ma'am.
2: Ha?
1: Nakikinig siya ngayon.
2: kasi kanya-kanya rin talaga ang kakayanan eh. Merong mga lalaki na sila ang nagbabudget. Yung asawang babae, basta bigyan mo lang siya ng pang-market, pang-grocery, ano pa, pang-pa-beauty, ano pa, pang-pamasyal. Oh, okay na sa kanya yon. Pero ang kalimitan talaga, mga babae, napakahihigpit sa pera. Bakit natatawa ka? Ganun ka rin ba?
1: Hindi naman masyado. Konti lang. Basta ang mahalaga dun, Pastor, yung asawa ko, presentable itsura. Kahit na sa akin ang pera.
2: Ang diba? Biblia may kwento ang ating Panginoon. Sino raw ang isang hari na hindi, kung makikipagdigma, ay hindi mo na uupo at tatayahin ang kaniyang labanan? O kaya naman ay sinong nagtatayo ng gusali na hindi mo na uupo at kaniyang tatayahin magkano ang magagastos? Eh, siyempre, sa buong pamilya natin, matagal na tayong umiiral na pamilya, kailangan pala pinaghahandaan natin hanggang sa maitawid natin ang ating pamilya sa bawat panahon. Ang kailangan po talaga ay mayroong budget o paraan ng paggastos sa ating salapi. Pangatlong sekreto, kailangang magtabi. Kahit gaano kalaki ang ating kinikita o gaano kaliit, kailangang magtabi. Ang kaulagalian po ngayon ay magkautang. Yan palang savings at saka utang, magkabaligtad pala yan.
1: Mm-hmm.
2: Pag lumalaki ang utang, ang ibig sabihin niyan naghihirap. Pag lumalaki ang savings, ang ibig sabihin niyan yumayaman.
1: Mm-hmm.
2: O saan niyo gustong lumagay? Sa naghihirap o sa yumayaman?
1: Sa yumayaman.
2: O kailangan po natin ang tinatawag na savings.
1: Amen.
2: Ang susunod, kung mayroon tayong kasalukuyang pagkakautang, magbayad ng utang.
1: Ayan.
2: In all costs, anuman ang paraan, anuman ang kadahilanan, gawin mo ang lahat ng pinakamakapangyarihang maaari nating gawin upang bayaran ang utang.
1: Tama.
2: Dahil binanggit ko kanina na yung tubo niyan ay tutubo pa. Isipin mo yan, patong-patong. Kaya iwasan po natin ang may utang. At ang sabi dito, panukalahing mabuti ang magbayad ng utang.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga may utang, malilimutin.
1: Oo nga. Sa
2: pero
1: mga
2: ako,
1: stiff-neck.
2: Pagka merong nangutang sa akin, ay nako, mahirap akong makalimot.
1: Ganon.
2: Pero pag ako may utang, ay, sandali lang, nalilimutan ko. Yan. Iwasan po ninyo yan. Huwag mangutang kanino man. Huwag. Matuto po tayong magpapagkasyahin ang halaga na ating kinikita sa bawat araw o sa bawat panahon. Dahil ang pagkakautang ay pumapatay sa pag-ibig. Ay?
1: Talaga?
2: Eh, paano nga yung magkumare, nag-utangan? Magkakagalit yan.
1: Oo.
2: Magkakagalit yan. Kung gusto nyong magkagalit kayong magkaibigan, mag-utangan kayo.
1: Mm-hmm.
2: Yan. At ito daw na nangungutang ay alipin ng nagpapautang.
1: Yun.
2: Sabi po yan sa Aklat ng Kawikaan 22:7. Ako, pag ako'y may utang, hindi ako makatatanggi doon sa aking pinagkakautangan.
1: Siyempre, may utang ka eh.
2: Oo. Eh, lalo pag utang na loob. Bakit ang Pilipino merong ganyan? Utang na loob. Ito ang mga paraan para mabayaran ng utang.
1: Ayan.
2: Mga panukala ng paghuhulog. Magpasya. Pagpasyan mo, talagang babayaran ko. Dibdiban na pagpapasya. At kalimutan ang mga taong nagpapautang. Pero bakit niya merong ganong tao, no? Kilala niya yung mga taong nagpapautang.
1: Siyempre.
2: Eh yung uutang kay ganito para ibayad kay ganito.
1: Nako.
2: Yung utang ay ibabayad sa utang. Nakarinig na kayo ng ganon?
1: Yes. Mm-mm.
2: Ilista ang lahat ng pagkakautang.
1: Ayan.
2: Ay bakit sabi dito ilista ang lahat ng pagkakautang? Marami ba talagang utang? Ang mahirap dyan, maraming pinagkakautangan. Kaya buhol-buhol, buhol-buhol. Yan. Gamitin ang anumang ekstrang pera na pambayad sa utang. Eh siyempre, mayroong mga reserve din kahit papaano. Sa lahat po ng paraan, i-close o isara ang utang. Kung may utang kang may tubo, magdagdag ng bayad para sa kapital. Kinakailangan talagang mawala yung kapital para matapos.
1: Wala yung interest.
2: Oo, oo. Ang isang mahalaga rito, pangalawang sikreto ay gawing kapartner sa financial ang iyong asawa.
1: Ayan.
2: Yan pala ang talagang paraan. Kaya malaki o maliit ang ginagastos, dapat pala ang mag-asawa nag-uusap
1: open
2: na mabuti.
1: Oo.
2: Eh, paano kung nag-invest yung lalaki, hindi nagpaalam?
1: Ayan na nga. Tapos ang magbabayad yung babae.
2: Meron bang ganon?
1: Meron ganon.
2: Eh, bakit yung mga anak, nakita ko dyan, orderan ang orderan, ang nagbabayad yung nanay?
1: Nagpaalam diba? Naman siguro.
2: Eh, sa bahay namin, may nangyaring ganun. Nagugulat na lang yung nanay, may babayaran siya. Pagbaba niya ng bahay, may naniningil sa kanya.
1: Uh-oh.
2: Yung online-online.
1: Ah, yes. Uh-oh.
2: Nagkakagalit yung mag-ina. Eh, sa mag-asawa, ganyan po. Kahit na simpleng bagay lang ang bibilhin o ipupundar, mabuting magtanong at magpaalam sa asawa.
1: Mm-hmm.
2: Huwag po kayong basta gagastos ng pera, lalo na kung malaking halaga na hindi alam ng inyong asawa.
1: Yes.
2: Ang mahirap dyan ay single boss. Yung paglalaki, lalaki lang ang boss. Pagbabae, babae lang ang boss. Iyan po ay simula ng mahabang argumento ng mag-asawa. Kaya ang kanilang buhay ay magiging mapait. At hindi rin pala maganda na ang babae ay binibigyan lang ng pera na kanyang kailangan.
1: Mm-hmm. Totoo dapat ba yan? Sobra.
2: Ha?
1: Sabi, hindi lang kailangan, dapat may sobra. Kasi nga yung for future nga na gagamitin.
2: Eh, sabi dito, kailangan daw ang babae merong allowance.
1: Ayan. Tama,
2: ang lalaki meron ding allowance.
1: Yes. Oo.
2: Pero talagang ang kaligayahan ng lalaki, ng babae, nasa kanya yung bulwark ng pera, yung yung
1: lahat,
2: malaking volume ng pera. Talagang ang babae ang gusto niya, siya nagbibilang. Bakit kaya ganun? Ano? Kaligayahan ng mga babae ang bumilang
1: ng
2: pera.
1: Alam mo kung bakit, Pastor?
2: Bakit?
1: Security ba yun?
2: Security
1: yun eh.
2: Oo.
1: Oo, kasi ibig sabihin, pag nasa'yo yung pera, secured ka, nararamdaman mo na kahit may mangyari, eh meron kang panlabas.
2: Kailangan po ng maayos na pag-uusap sa mag-asawa dahil pareho silang gumagastos, dapat pareho silang namamahala sa kanilang mga pera o mga pananalapi. Kung magtatanungan, honey, nasaan ang money?
1: Yan.
2: Eh kasi no money, no honey.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Bakit ba ang mga babae pag laging nagtatanong, nasaan ang sweldo mo? Talaga bang ganon?
1: Mm-hmm.
2: Kaya yun namang mga lalaki, bakit kaya mabibigat ang kalooban? Bakit ayaw nila nang tinatanong ng tungkol sa pera? Yan ay mga usapang may kinalaman sa pera at maraming mga tahanan ang malungkot dahil lamang sa kinukulang ng pinansyal na pangangailangan.
1: Mm-hmm.
2: Ang sabi po sa aklat ng Santiago 1:5-6, kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos at siya'y kanyang bibigyan ng sagana. Kaya sa atin pong pangangasiwa at pamamahala sa loob ng ating tahanan, narito ang panalapi ay pinagmumulan ng kaluguran at kaligayahan at ng malusog na tahanan. Pero ito rin ay pinagmumulan ng sigalot, pag-aaway at paghihiwalay. Ang sabi ng Biblia, humingi ng karunungan sa Diyos tungkol sa pamamahala sa ating salapi. Sister Pau, yan ang ating pag-aaral.
1: Amen.
2: Tungkol sa pera.
1: Ayan, pag pera talaga ay
2: mainit ang usapan.
1: Mainit talaga yan, Pastor. Ano? Kasi parang ano yan eh, power eh.
2: Kaya pala maraming lalaki ang nagbibingi-bingihan eh. Pag ang pinag-uusapan na ay pera.
1: Oo, parang gano'n na nga.
2: Pero ikaw nga sa iyong edad na yan, sino ang magastos, lalaki o babae?
1: Para sa akin, ano, babae.
2: Babae?
1: Oo. Para sa akin, ah. Sa akin. Kasi syempre, maliban sa bahay, yung pangangailangan nyo sa tahanan.
2: Hindi, pangkalahatan yun eh. Yung personal.
1: Ah, lalaki. Mahal kasi yung mga bilihin na panlalaki.
2: Kaya?
1: Mm-mm.
2: Ang kailangang maiwasan ng lalaki, yung tinatawag na bisyo.
1: Ayan.
2: Yung mga sugal.
1: Mm-mm.
2: Bisyo.
1: Tama.
2: Pagka po ang lalaki ay nagbibisyo, yan po, natatapon ang kabuhayan yan. Kaya nagiging masama ang loob ng mga babae.
1: Mm-mm.
2: Kaya gusto nila sila ang may hawak ng pera.
1: Kasi baka saan pa mapunta?
2: Oo. Hindi, yan sugal kasi wala namang nananalo eh.
1: Totoo.
2: Pagka kasi natalo, talo ka, magtiis ka. Eh, pero pag nanalo, naku, marami kang kaibigan. Balato dito, balato doon. O wala rin.
1: Kasi ang motto nila, the winners never quit.
2: Yun na
1: pag
2: nga.
1: Nananalo, tuloy-tuloy lang. No? Kaya alang mali naman.
2: Eh, pag natalo.
1: Ayun.
2: Yan ang kwento ng pag-aasawa.
1: Mm-hmm.
2: Yan ang kwento ng pamilya. Marami pong natatapong pera sa pamilya.
1: Mm-hmm.
2: Ingatan po natin yan. Pahalagahan po natin ang bawat halaga na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Dahil yan ay pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa ating pamilya upang ating magamit sa paglilingkod sa Kanya at upang maging maligaya ang ating pamilya.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nika. Yun na po ba yung last words nyo? May panawagan
2: rin,
1: pa kayo?
2: Maunawaan na nila yan.
1: Yung tamang pag-budget, mga kaibigan. Ano? Tunay nga po na maari po tayong humingi ng karunungan mula sa ating Panginoon kung tayo po ay hihingi sa Kanya at tayo po ay Kanyang i-guide sa tamang pag-manage po ng ating pera. Tama po kayo, hindi talaga yung pera ang number one. Eh, no?
2: Oo.
1: Pastor,
2: yung relasyon.
1: Yun, eh. Relasyon talaga.
2: Maraming mga tao ang napakahihirap pero hindi nagkakagalit.
1: Kaya nga.
2: Pero maraming mayaman, malungkot ang buhay.
1: Maigi pa yung walang pera minsan eh, no?
2: Ay, mahirap din naman.
1: Oh, may ibig sabihin, kaysa mas sacrifice yung relationship nyo, Pastor.
2: Oo.
1: Diba? Kaya minsan, maganda rin ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Kasi kung dahil lang doon mag-aaway kayo, eh mahirap.
2: Oo.
1: Okay?
2: Pahalagahan po natin ang bawat salapi na dumarating sa ating taguan.
1: Amen. Maraming salamat, Pastor Nick, mga kaibigan. Kung kayo po ay may komento, katanungan po tungkol sa ating tinalakay ngayon about managing the family budget, ano po, or kaya naman ay nais nyo po magkaroon ng libreng Bible study, or meron po kayong prayer request para sa inyong pamilya, at nais nyo po magkaroon ng libreng aklat, narito po ang Pag-asa para sa mga pamilya ngayon. Maari po kayong mag-text sa mga numerong ito. 0995-525-8849. Ulitin ko po. 0995-525-8849. O kaya naman ay magpadala po kayo ng mensahe sa ating Facebook page, Adventist Teleradio. Bago po tayo magtapos, ay pangungunahan po muli tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Mapagpala at dakila po naming Diyos, ang iyong kabutihan at kagandahang loob ay sagana sa amin, kagaya ng mga pagpapalang pinansyal na patuloy naming natatamasa sa bawat araw ng buhay. Kahit na mahirap ang paghahanap buhay at kumita ng pera, subalit ikaw ay mayroong paraan upang kami pagpalain na matugunan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos, patnubayan din po kami at gabayan tungkol sa pag-iimpok at pangangasiwang mabuti ng aming mga salapi na aming kinikita. Na sa ganitong paraan, ay aming mapaghandaan ang kinabukasan ng aming mga anak at magkaroon ng kapayapaan sa aming relasyon bilang mag-asawa. Sa ganito pong paraan, ay mahahayag na kami iyong mga anak, kami iyong pinagpapala at pinagpatnubayan sa aming buhay. Ito po'y aming hinihingi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, abangan ninyo ang panibago nating usapan tungkol po sa pagkakaroon ng malusog at masayang pamilya. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan ko may Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko, parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon at talagang sa puso mo talaga. Talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalain Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: May mga araw ba na pakiramdam mo parang ang layo mo sa Diyos? Yung tipong ang bigat ng puso at ang daming pagkakamali at minsan naiisip mo, pwede pa ba talaga akong lumapit sa Diyos? Kung ganyan ang nararamdaman mo, may good news ako para sa iyo. Ang tema ng ating seri na ating pong pinag-aaralan ay Jesus, I Come. Isa po itong paanyaya na hindi po nakabase sa galing mo, hindi po nakabase sa kung gaano ka kabait, at lalong hindi po nakabase sa kung gaano ka kaayos. Kaya sa atin pong pagsisimula na isko pong batiin ang bawat isa na nakikinig at nanonood. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po sa araw na ito, makasama pa rin po natin si Pastor Ronnie Pagayunan. Welcome po ulit, Pastor Ronnie.
2: Thank you po, Brother Edison. So sa lahat po namin mga kaibigan na kasama po namin palagi sa ating pong programa na nakikinig at nanonood, ay amin po kayong binabati na mag-stay po tayo sa ating pong station, sa ating pong programa upang tayo po ay sama-sama na matuto sa mensahe ng ating Panginoon na nais niyang ibahagi para po sa atin. At lalong higit sa lahat, ang ating pong family ay mabless rin po, mga minamahal ko pong kapatid. Isama niyo po yung inyo pong pamilya at sa lahat po nating mga kapatiran, kasama po sa church po natin, sa iglesia na kung saan kasama rin po namin kayo sa mga oras na ito, ay amin po kayong in-encourage na huwag po tayong maglipat ng ating pong istasyon, ang ating pong programa, para tayo po ay matuto sa salita ng ating Panginoon. Mas especially sa ating pong programa sa mga oras na ito, na ito po ay isang magandang programa po sa atin, na ito po ay isang invitation, paanyaya ng ating Panginoon na napakalaga na tayo po ay lumapit po sa Kanya, sa ating Panginoon.
1: Yan po mga kaibigan at mga kapatid, tayo po muna ay manalangin bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na ang tirahan ay nasa kitasaan ng mga langit. O Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo pong araw-araw na paggabay sa bawat isa po sa amin. Sa araw-araw na panibagong lakas na inyo pong ipinagkakaloob. O Diyos, patuloy po namin hinihiling ang inyo pong pag-iingat, ang inyo pong gabay at ang inyo pong karunungan sa bawat isa po sa amin. Lalo tigit sa pangunan ni Pastor Ronnie sa kanya pong mensahe, Panginoong Diyos. Matutunan nawa kami ng napakaraming lessons, Panginoong Diyos. Tulungan nyo rin po ang amin pong mga tagapakinig, mga nanonood, maamin pong mga tagasubaybay. Ninyo po silang pagpalain, Panginoong Diyos, at marami po silang matutunan sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa inyo pong pakikinig or panonood sa ating programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ngayong araw, ang ating pong pag-uusapan ay meron pong pinamagatang Come to Transform. Yan po at pong ibigay ang atin pong panahon, ang atin pong pakikinig sa atin pong tagapagsalita, Pastor Ronnie.
2: Okay po, mga minamahal ko pong kaibigan, mga kapatid, na kasama po namin sa mga oras na ito. So tayo po ngayon ay nasa huling paksa na po ng atin pong pag-aaral, na ito po ay isang series na pag-aaral na Jesus, I Come. When we talk about Jesus, I Come, ito po ay isang personal na desisyon po natin sa atin pong sarili. Hindi po ito desisyon na by group, kundi ito po ay individual. Dahil ang Panginoong Diyos nag-i-invite po sa atin na napakalaga na tayo po ay lumapit po sa Kanya. So, ang una po, come as you are. Lumapit po tayo sa ating Panginoon na tayo mismo, sa ating sarili. Kung ano po mayroon sa atin, hindi na po natin kailangan na i-perfect pa natin yung ating sarili. And then, kung tayo po ay napakalaga kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, syempre, isurrender natin yung ating sarili. Na the power of surrender, na when we talk about the power of surrender, ito po kapag isinuko natin yung ating sarili sa ating Panginoon, always panalo po tayo. Dahil ang ating Panginoon ay hindi po nabibigo. And then, pangatlo, kapag tayo po ay nag-decide at lumapit sa ating Panginoon, yes, Lord, yes, Jesus, I come. Ito po ay makasumpong po tayo ng kagalingan sa ating Panginoon. And then, napakalaga, kung gusto po natin na masustain yung ating buhay, ay lumapit po tayo doon sa source. Na yun po ay sustainer, provider, dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. At kung minsan napapansin natin na ano ba ang silbi ng buhay ko? Bakit parang ang gulo-gulo ng buhay ko? Lumapit po tayo sa ating Panginoon na siya po yung source ng ilaw na magbibigay sa atin ng ilaw na tayo rin mismo ay maging ilaw sa sanlibutan. And then ang ating Panginoon ay siya po ay nag-i-invite sa atin. Lumapit ka anak, come as a child. Now when we talk about as a child of God, nandyan po yung katangian ng childlike faith, yung humble, willing to learn, teachable, mga minamahal ko pong kapatid. At ngayon po ang last, huling paksa, ang title po ay Come to Transform. Sabi po sa 2 Corinthians po dito. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Bago po natin basahin ang atin pong susing talata, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na banal, na nagmamay-ari ng aming buhay at kalakasan, aming tagapagligtas sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay nandito, naglaan ng oras sa inyo upang makinig at mag-aral ng inyo pong mensahe, Panginoon, ng inyo pong salita. Lord, ito po ay pagkaing spiritual. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa tulong po ng inyo pong banal na Espiritu upang amin itong maintindihan mabuti at kami po ay mabusog sa inyo pong mensahe, Panginoon, na ito po ay magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming pananampalataya at sa aming spiritual, Panginoon, ay kami po ay mabusog. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at maraming salamat po, dakilang Ama, sa inyo po pagsagot sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Come to transform. So dito po mga minamahal ko pong kapatid, mga kaibigan, kapag tayo po ay nagdesisyon na sa ating Panginoon, yes Lord, tatanggapin kita bilang aking personal na tagapagligtas. Yes Lord, I come. So kapag tayo po ay nasa ating Panginoon at nag-decide po tayo at sa kanyang paanyaya na tayo po ay lumapit sa Kanya. Kapag nandun na tayo sa harap ng ating Panginoon at kasama po natin siya at tinanggap po natin siya, ang bunga po niyan ay tayo po ay maging isang bagong nilalang na. Yan, bagong nilalang. So, bakit bagong nilalang? or Christ's new creation. Siyempre ang ating Panginoon na ang nagmamay-ari po sa atin dahil siya ang creator po natin. Tayo po yung creature lamang. Creature lamang po tayo. So we need Savior, we need God. Kung saan, kung mayroon pong deformities sa atin pong karakter, ay tanggapin natin si Kristo at pabayaan natin na siya yung nagmamay-ari sa ating buhay. At siya po yung mag-occupy sa atin at ating pabayaan na ang ating Panginoon, siya lamang yung maghari sa ating buhay. No. Kung tayo po ay sa ating Panginoon, if any man be in Christ, sabi dito ni Pablo, di ba? Dahil sa ating pong susing talata, si Pablo po, si Paul, ang sumulat po noon. Paul starts with a prerequisites to be in Christ, this term which characterizes a state of unity with Jesus. Christ is essential to Paul theology. So, being in Christ means, ibig sabihin, dito, experiencing His transformative power in our life. So, kapag nandun na tayo sa ating Panginoon, nag-decide tayo, nag-response tayo sa Kanyang invitation, at nandun na po tayo siya, tinanggap natin po ang ating Panginoon na ating personal na tagapagligtas, doon po ay ma-experience po natin yung pagbabago ng Diyos sa atin pong buhay. Na tayo po ay we will become a new creation in our life. So having a daily relationship with Him and being spirituality joined with Him. Sabi po ni George E. Rice, to be in Christ is to be saved from the power of sin. Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, ay maliligtas po tayo ng Kanyang kapangyarihan. Nasa kabila na kung saan yung nakaraang buhay natin, ang kasalanan ay nagahari sa atin, kumayari sa atin. Kapag tinanggap natin yung ating Panginoong Jesus, nating personal na tagapagligtas, nag-response tayo sa ating Kanyang decision, sa Kanyang panawagan sa atin, sa Kanyang paanyaya, anak, lumapit ka sa akin. Yes, Jesus, I come. So, ma-experience po natin doon ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kung saan ito po ay mag-transform po sa atin. So, to be in Christ is to be saved from the power of sin. And it is through His relationship that we receive the power to overcome sin. So, dahil tayo po ay bagong nilalang na ating Panginoon na dahil nag-response po tayo sa kanyang paanyaya, and now He is a new creature. So the changes that takes place in the life of the believer, so when we accept Christ, is as a real and as complete as if He were a new being. So the love of Christ transforms the heart, and a new spirit and a new desire take the place of selfishness and sin. Ito po ay sa writings ni N.G. White, Steps to Christ. So, mababago po tayo, mga minamahal ko pong kapatid. So, the changes takes place in the life of believer when we accept Christ. In short, na ang ating Panginoon lamang ang makapag-transform po sa atin. Mga minamahal ko pong kapatid, ang old na buhay natin ay papalitan na ito ng bago. Na yung bago na yon ay yun po ang buhay ng ating Panginoon. Na makita po sa atin ang karakter ng ating Panginoon. Okay, sa pangalawa po dito, the old things have passed away. According sa atin pong talata na nabasa, sa atin pong key text, all things are passed away. And it is the work of the Holy Spirit to bring the believer into a closer relationship with Christ. So, the power of the Holy Spirit, na yung Holy Spirit ang maghihikayat po sa atin. Na sige na anak, tanggapin mo na siya. Yun po mga minamahal ko pong kapatid. The work of the Holy Spirit is to bring the believer into a closer relationship with Christ. Malalim na relasyon sa ating Panginoon. The old life of sin is laid aside and the believer is empowered to live in harmony with God. I-empower po tayo ng Holy Spirit na tayo po ay mamuhay na napakaganda, kapiling kasama ang ating Panginoon. And the Spirit of Christ replaces the old nature. Alam naman natin yung old nature natin, di ba? So, yung buhay po natin yan na hindi pa natin tinanggap si Kristo. Yun po na hindi pa na, nawala pa, wala, hindi pa natin tinanggap si Kristo na ating personal na tagapagligtas. Alam naman natin siguro na yung ating buhay ay talagang lugmok. Makasalanan po tayo. At nung tinanggap na natin yung ating Panginoon, ay tayo po ay naging bagong nilalang na po. And through the Spirit, the believer experiences a transformation that reflects Christ's character. Iyon. So, ang lahat ng mananampalataya sa ating Panginoon na kung natinanggap na si Kristo ay makikita na po sa buhay ng bawat isa ang character ng ating Panginoon, which is the fruit of the Holy Spirit. Yun po mga minamahal ko pong kapatid. Okay, sa pangatlo po dito. So, behold, all things are become new. So, when a soul accept Christ, a new principle of life is planted in the heart, which changes the whole courses of action, the desires, the habits, and the motives of the individual are entirely transformed. Kapag nandun na po tayo sa ating Panginoon at tinanggap natin siya, ay talagang maging bagong lahat tungkol po sa ating buhay ay maging bago na po, magbago na po. All things are become new. Dahil tayo po ay bagong nilalang na. And that ay yung ating Panginoon lamang ang makapag-transform po sa atin. Yung ating desire, yung ating mga habits na kung saan ay nakita natin ito na compare po natin sa ngayon na tayo po ay nasa ating Panginoon na kay Kristo na po tayo. Di ba malaki po yung kaibahan? Yung mga desires natin dati compare sa ngayon na tayo po ay nasa ating Panginoon na tinanggap na po natin siya na ating personal na tagapagligtas, ay malaki po yung pagpabago. Pati ganun din po yung sa habit, yung ating mga motives, ay ito po ay binago ng ating Panginoon. At purihin ang Diyos dahil binago niya po tayo. So the sinner by accepting Christ becomes a new creature. The old life of selfishness and sin is passed away and the new life characterized by love for God and for others begins. Yan po ay sa steps to Christ, mga minamahal ko pong kapatid. So, ito po yung pangatlo. Behold, all things are become new. Dahil tinanggap natin siya, tayo po ay nag-decide sa ating sarili, nag-response po tayo na, yes Lord, I come to you. Kaya tayo po ay nabago. Binago tayo ng ating Panginoon. Hindi po tayo na tayo po ay sa sarili po nating effort, kundi ito po ay dahil sa pagmamahal at sa tulong ng ating Panginoon, kaya po tayo nabago at naging mabait na anak ng ating Panginoon dahil tayo po ay nasa ating Panginoon na po. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid, ay ating purihin ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal ay ni-reach out niya po tayo. Ginamit niya lang yung ating mga friends, mga kapamilya po natin na ituro si Kristo sa atin upang ating makilala ng lubusan at malaman natin ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon at tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus na ating personal na tagapagligtas. So, sa atin pong conclusion, sa atin pong pag-aaral, mga minamahal ko pong kapatid, we are reminded in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. That to be in Christ is to be a part of new creation. Is to be a part of new creation. Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon, ayaw niya po na tayo po ay mapahamak. Mga minamahal ko pong kapatid, gusto niya po na ang bawat isa, ang lahat ay maligtas. Kaya ang ating Panginoong Diyos ay ating purihin at pasalamatan. In Christ is to be a part of a new creation. Everything is changing to something new. And the old life is dead. So for Adventists, this new life entails both a hope for the future, the second coming, when God will create everything from a scratch, and a current experience of transformation. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Dahil tayo, ninanais ng ating Panginoon na tayo po ay maligtas, sama-sama. Sa pagdating ng ating Panginoon, ay gusto ng ating Panginoong Diyos na tayo lahat ay makakasama doon sa langit na bayan, magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid at mga suki po naming taga-subaybay na kung saan kasama po namin sa mga oras na ito, ay tayo po ay mag-decide na sa ating sarili na yes Lord, I come, tatanggapin kita, ako po ay lalapit sa iyo, aking tatanggapin kita na aking personal na tagapagligtas. Dahil gusto ko po kasama ng aking pamilya ay makakasama doon sa langit na bayan. Kaya sa bawat isa na kung saan tayo po ay na-bless at natuto sa kanyang banal na salita na sa ating series na pag-aaral, ay ibahagi niyo po ang mensahe ng ating Panginoon doon sa ating pong mga maliliit na bata, pamilya, na isipin natin ang Panginoong Diyos. Siya po ay ninanais niya po na ikaw, tayo lahat ay maligtas. At napakalaga na tayo po ay tanggapin natin ang ating Panginoong Isus na ating personal na tagapagligtas. Yes, Lord, I come to you. I come to you. Dahil mahal mo ako, kaya ako ay nandito na. Aking ibibigay yung aking sarili sa iyo. Ikaw na yung manirahan sa akin, buhay Panginoon. At dahil mahal mo ako at nais mo na ang bawat isa ay maligtas, kaya ako Panginoon ay nandito, aking tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid, maraming salamat po dahil sa inyo pong personal na desisyon. Yan po ay personal niyo pong desisyon na inyo pong tinanggap. Kayo po ay nag-respond sa panyaya ng ating Panginoon. Yes, Jesus, I come. God bless po sa ating lahat.
1: Amen. Salamat po, Pastor Ronnie, sa napakaganda pong mensahe na atin po nakapakinggan about come to transform. Alam mo, Pastor Ron, napakaganda nung message natin kasi makita mo doon, yung transformation kasi it will never start kapag ka hindi mo na natin in-acknowledge na hindi natin kayang i-transform yung sarili natin. Diba? Kasi there are people or marami rin pong mga tao na minsan they want to be transformed. Gusto nilang magbago pero ayaw naman nilang iiwan yung mga old habits na nagiging dahilan ng naghihinder sa kanila na magpasakop talaga sa transformation. Paano natin kaya sila masasabihan or what can we say to those people or advice to those people na parang gusto naman mag-transform pero ba't ayaw naman iiwan yung old habits na nakaka-apekto doon sa pagbabago niya?
2: Okay po, salamat po Brother Edison. So isipin po natin, di ba, ang sa atin lang po ay ituro po natin yung katotohanan, yung gospel, na only God can transform us. Kung yan po, itinuro na natin, so ipag-pray po natin, isama po yung prayer. So by the work of the Holy Spirit, na kung saan naintindihan naman nila po yan, ay nandun na po yung Holy Spirit kumakatok sa puso po nila. Ang sa kanila na lang, by in response, kasi di ba kapag sila po ay nag-response with love, hindi po mabigat na magpasakop sa ating Panginoon. So because of the love, 'di ba? So yan ay iiwanan nila, unti-unti nilang iiwanan ang kanilang habits or kung kaya nila, it depende po sa kanilang personal choice, 'di ba po? Kasi sa atin po ang sa pagsunod natin sa ating Panginoon, 'di ba, by love.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So kung nandun po yung pagmamahal ay hindi po mabigat. Hindi po mabigat na sumunod sa kanyang utos. Hindi po mabigat na magpasakop sa ating Panginoon. Nandun po ang pagmamahal eh. At nandyan po yung Holy Spirit gumagawa. Dahil ang Holy Spirit lamang ang siya po yung naghihikayat po sa atin. Nag-guide sa atin na sige na anak, tanggapin mo na ang ating Panginoon. At tayo po yung part po natin ay tayo po ay mag-response by love at sumunod sa ating Panginoon. Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo nilikha na parang isang robot na talagang kontrolin yung ating sariling desisyon. Ang ating Panginoon lang always ay always siya po ay kumakatok sa ating puso. Nagtuturo ang sa atin na po in response ay pagbubuksan po natin at tanggapin natin yung ating Panginoon at tayo po ay mag-response sa kanyang paanyaya.
1: Yan, marami pong salamat Pastor Ronisa, napakaganda pong mensahe na inyo pong ishinare sa bawat isa po sa amin dahil alam po natin na ito pong aral patungkol po sa Come to Transform ay talaga pong totoo at kapag lumalapit po tayo sa atin pong Panginoong Diyos ay hindi lang po siya nagbibigay ng kaunting pagbabago, binabago niya tayo ng buong buhay po natin mula po sa atin pong kung paano tayo mag-isip, yung atin pong ugali, yung character po natin hanggang po sa direksyon ng atin pong future, ng atin pong kinabukasan. At ang lahat ay nagiging bago kapag atin pong ipinahintulot ang kanya pong kapangyarihan na kumilos sa bawat isa po sa atin. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, amin po kayo inanyahan na patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pa pong programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin kasama po muli si Pastor Ronnie.
2: Let us pray. Dakila po naming Ama, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo Panginoon dahil amin po kayong nakasama sa amin pong buhay at sa amin pong pag-aaral ng inyo pong banal na salita na kami po ay inyo pong tinuruan Panginoon. Ginaid niyo po kami kung ano po ang aming buhay, ang aming bahagi po sa inyo Panginoon bilang inyo po mga anak. At kayo po ay hindi po nagkulang sa amin sa patuloy na pagtuturo at patuloy niyo pong pagpapaalala po sa amin na napakalaga na amin po kayong tanggapin na aming personal na tagapagligtas at mag-response sa inyo pong paanyaya Panginoon na kami po ay magpasakop po sa inyo Panginoon. Yes, Jesus, I come. Lord, kayo lamang po ang nag-transform po sa amin. Binago niyo po kami at kami po ay inyo pong itinuro po sa amin, Panginoon, ang katotohanan. Kaya Panginoong Diyos, ninanais po namin, Panginoon, na inyo pong pagpalain ang bawat isa. I-empower niyo po, i-equip niyo po, Panginoon, at i-encourage niyo po ang bawat isa na kami po ay mamuhay na tapat bilang inyo pong mga anak, Panginoon. Na aming ibahagi ang katotohanan sa mga tao na hindi pa nakakilala po sa inyo upang ang mga tao na tumanggap po sa inyo Panginoon na aming ibinahagi sa kanila ang truth ay sila rin po ay makakasama sa langit niyo pong bayan sa inyo pong ikalawang pagdating Panginoon at wala pong mapahamak at wala pong mawaglit. Lord, maraming salamat po dakilang Ama dahil sa inyo pong grace and love and care. And by your Holy Spirit, Panginoon, na kung saan kasama po namin palagi sa aming buhay, sa aming paglilingkod po sa inyo, habang kami po ay naghihintay sa inyo pong ikalawang pagparito. Maraming salamat na kilang Ama dahil sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwa ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka, lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sinari naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang pangkat sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais sa Diyos na siya ay paglingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang inyong katuwang sa tamang impormasyon para sa mas maayos na kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ang oras po natin ngayong gabi ay 6:06 PM, hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. And this evening, mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang isang karaniwang nararanasan ng marami at yan po ay ang acid reflux at GERD. Marami po sa atin ang nakakaramdam ng hapdi sa dibdib, maasim na pakiramdam sa lalamunan o pananakit ng tiyan. Pero minsan, hindi po natin alam kung kailan pa ba ito normal at kailan ba dapat ito ipatingin sa mga doktor. Upang linawin po ito, makakasama po natin maya-maya si Doc Spencer Tanyalas, isang general practitioner from Iloilo, na magpapaliwanag po sa atin ngayong gabi kung ano nga ba ang acid reflux at GERD at kung paano ba natin ito makokontrol. Kung kayo po ay may mga karanasan o mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na acid reflux at GERD, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Uulitin ko po mga kaibigan, 0918-944-7891. At pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Spencer po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. Bago po natin siya tawagin, nais ko lang pong gamitin ang oras na ito para batiin ang ating mga live viewers. Ito po sa ating Facebook page, kasama natin ngayong gabi si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Mila Maliari at si Sister Rebecca Robles de Liar. Magandang gabi din po kay Carmor Baliadares at kay Sister Elma Flores. Kasama rin po natin ngayong gabi si Sister Mary Grace Vistal Aragon. Siya po ay nakasubaybay from the island of Catanduanes. Wow! At nandito rin po si Sister Nora Abrigo. Si Sister Elpe Dima Cialon naman ay nakasubaybay from Plaridel, Misamis Occidental. Nandito rin si Sister Jean B. Juanites at si Sister Bella Magsino. Magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagtutok dito po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM at Radio Clinic. Kung kayo po mga kaibigan ay may mga questions or clarifications na gusto nyo pong tanungin when it comes to acid reflux or GERD, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Bukas din po ang comment section ng ating Facebook at ng ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Ngayong gabi mga kaibigan, tatalakayin po ni Doc Spencer ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa acid reflux at sa GERD mula sa symptoms, masintomas, sanhi, gamutan, hanggang sa mga practical tips na pwede po natin gawin sa bahay. And without further ado mga kaibigan, nais ko pong imbatahan si Doc Spencer. Magandang gabi po, Doc Spencer.
1: Good evening, Ma'am Iris.
0: Ayan, for the sake of our new listeners. Yes, for the sake of our new listeners, Doc Spencer, pwede niyo po bang i-introduce muli ang inyong sarili at saan po ba kayo currently na naglilingkod?
1: Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ako po si Spencer Tanyalas. Ako po ay isang doktor dito sa Iloilo, specifically sa Estancia Iloilo.
0: Ayan, thank you so much for accepting once again our invitation. And bakit niyo po napili ang topic na ito, Doc Spencer? Ano po ba ang importance ng topic na ito?
1: Napansin ko po kasi na medyo marami yung nagpapakonsulta sa akin about GERD or acid reflux. Yung iba sa atin siguro medyo naparama yung kain. Ayan. So nagre-reklamo sila ng acid sa tiyan or sumasakit yung tiyan nila.
0: Wow, medyo relatable. Totoo yan, Doc Spencer, lalo na nung nakaraang holidays. Grabe nga naman kasi ang mga potluck, di ba mga kaibigan? Grabe ang mga gathering. And of course, ang mga gathering, hindi yan kumpleto pag walang kainan. And this is a very common sickness that we have to investigate kung ano ba ang mga symptoms, ano ba ang mga gamutan, mga kaibigan. And to give us clarification, ano, Doc Spencer, ano ba ang acid reflux? Ano ba ang difference o pinagkaiba nito sa GERD? Pwede nyo po bang i-explain ito sa amin ngayong gabi?
1: Okay. So, magandang tanong yun, ma'am, no? So, para mas ma-understand natin kung ano po ba yung acid reflux or GERD, kailangan ma-understand din po natin kung ano yung anatomy ng katawan natin, no? So, pag kumain po tayo, papasok sa bibig yung pagkain, lululukin po natin, dadaan yan sa ating esophagus, tapos dediretso sa ating chan or stomach, tapos sa small intestines, large intestines, and then ilalabas na po natin. Pero paminsan po nagkakaproblema sa chan at sa esophagus, so sa may upper part ng digestive system natin. So pag umaangat yung pagkain or yung acid from the stomach to the esophagus, so pabalik, no, mali yung daloy niya, dapat pababa eh. Yun po yung tinatawag nating acid reflux or gastroesophageal reflux. Ito po ay sometimes nangyayari normally pagkatapos nating kumain ng medyo marami, napasobra, or pagkatapos nating kumain, ihiga tayo kagad. So, nasa pangalan na po yung sakit, no? Gastro, meaning stomach, and esophageal, yung esophagus. So, from the stomach to the esophagus. Tapos kapag naging chronic naman po yung ating acid reflux, no, nagkakaroon na tayo ng symptoms ng heartburn and regurgitation, ito na po yung tinatawag natin na GERD.
0: Thank you so much for that clarification, Doc Spencer. And to summarize it for our viewers, correct me if I'm wrong, Doc Spencer. So, ang acid reflux, yan po yung paminsang-minsang pag-akyat ng asim ng tiyan. And on the other hand, ang GERD daw, mga kaibigan, yan yung paulit-ulit na na acid reflux or malubha na na case ng acid reflux na consider na to na isang disease. Tama po ba, Doc Spencer?
1: Yes, kasi nga yung paminsan-minsan na acid reflux, talagang nangyayari siya. Pero yung palagian na, na for example, in a week, twice, three times siya nangyayari, tapos kada linggo meron na lang, no, kailangan na nating ma-investigate kung may problema ba, kung bakit nangyayari yun palagi. So yun na yung nagiging gastroesophageal reflux disease.
0: Thank you so much for that clarification. Now, for the sake of our viewers and listeners, ano ba yung mga palatandaan or signs na dapat nilang bantayan, ano, na it points to acid reflux at GERD?
1: So, yung pinaka-classic na symptoms ng acid reflux or GERD, ito rin yung madalas na nire-reklamo ng mga pasyente. Ito po yung heartburn and yung regurgitation or yung parang bumabalik yung pagkain, umaangat ulit, no? So yun yung pinaka-common na symptoms ng acid reflux and GERD. Pero may mga iba pa pong symptoms na hindi masyado common, katulad ng water brush, painful swallowing or masakit lumunok, or nasisirnok tayo, and nahihilo and nasusuka. Yun yung mga less common na symptoms ng GERD. Yung water brush, ibig sabihin niya po yun yung parang nalalasahan natin na maasim or mapait sa bibig natin. Actually, hindi po ito yung pagkain na umaangat talaga galing sa tiyan natin, pero ito yung secretion sa bibig natin in response to the acid reflux. Pero very important din po na malaman natin or maintindihan natin, sometimes asymptomatic or walang simptomas yung acid reflux or yung GERD. Kaya yun po yung nagiging malaking problema kasi hindi natin napapansin na nagkakaroon pala tayo ng acid reflux or GERD, tapos nagkakaproblema na po sa ating lining ng esophagus or sa chan. And aside po sa mga simptomas na yun, meron tayong tinatawag na extra esophageal manifestations. Ang ibig sabihin po nito, Kasi yung GERD nasa esophagus at chan natin. Pero yung symptoms na extra esophageal, pwedeng sumasakit yung dibdib natin, no? Tawag natin doon ay non-cardiac chest pain. Minsan inuubo tayo dahil sa GERD, dahil sa acid. Minsan inaatake tayo ng asthma. Tapos minsan napapaos tayo, tinatawag natin na laryngitis. And yung medyo malala rin, minsan nasisira yung ipin natin dahil sa acid or yung tinatawag nating dental erosions.
0: Thank you so much, Doc Spencer. Napakahalaga po itong malaman, mga kaibigan, para malaman po natin ano, kung kailan ba tayo dapat magpatingin, if it's just some normal symptom lang or it's leading to a bigger disease such as GERD. So ano po ba yung mga karaniwang cause or sanhi? Paano ba nagkakaroon ng acid reflux at GERD ang isang tao, Doc Spencer?
1: Ayan. So yung mga causes naman po ng GERD, ito po ay nangyayari dahil may imbalance between sa protective factors and aggressive factors refluxing from the stomach.
0: Thank you so much, Doc. May mga food ba na nakaka-trigger niyan or mga inumin na nagpapalala po ng acid reflux na dapat iwasan ng ating mga listeners?
1: Ayan, yung mga pagkain na dapat po nating iwasan is yung mga foods na nag-kukos ng acid sa tiyan or mas malalang acid sa tiyan. So, for example, yung mga matatabang pagkain, alcohol, spearmint, peppermint, coffee, and tea. Tapos, kailangan rin po nating iwasan yung mga acidic foods, mga citrus fruits, oranges, lemon, calamansi, pineapple, and yung mga tomato-based foods. Tapos, lalo-lalo na yung mga spicy or maanghang na pagkain, pati yung mga carbonated beverages or soft drinks.
0: Ayan. So, to summarize, Doc Spencer, ano, so acidic foods, spicy foods, fatty foods, ano. So, paano ba nadadiagnose ang acid reflux at GERD, Doc Spencer? And paano ba nila malalaman na yung sintomas na to, it leads to GERD na? So, from acid reflux to GERD. So, paano po din na-diagnose ang acid reflux at GERD? At kailan po ba kailangan magpatingin sa doktor?
1: Usually, wala tayong talagang testing for GERD. Usually, ginagamot na lang natin. So, actually, yun yung tinatawag na empiric trial of acid suppression. Ibig sabihin, pagka ang assessment ng doktor mukhang acid reflux or GERD yung nararamdaman ng pasyente, ibig sabihin classic signs ng GERD, no? Binibigyan na kagad ng mga gamot for GERD. Tapos pag nagre-respond yung pasyente dito, most likely talagang GERD yung nararamdaman ng pasyente. Pero kapag may mga simptomas siya ng acid reflux or GERD, tapos meron tayo mga tinatawag nating alarm features. For example, yung edad ng pasyente is more than 55. Tapos sa family history nila, nanay, tatay, or mga kapatid, may history ng upper gastrointestinal cancer. Tapos nangangayayat or naninilaw sila. May anemia, may bleeding either sa suka or sa kanilang dumi or may mga kulani. Yun, kinakailangan po ng other testing. For example, endoscopy or biopsy.
0: Thank you so much. And before I proceed to the next question, para po sa ating mga listeners, kung kayo rin po ay may mga clarifications or questions patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na GERD at acid reflux, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Uulitin ko po, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And to proceed, Doc Spencer, ano yung mga paraan ng management at treatment para po sa acid reflux at sa GERD? Ano ba yung mga pwede nilang gawin sa bahay to ease the pain?
1: Ayan, so yung management po talaga natin for acid reflux and GERD is lifestyle modifications. Kailangan i-avoid natin yung mga pagkain ng nakakapag-trigger sa acid reflux natin. Yung mga nabanggit ko nga po kanina. Yung mga matatabang pagkain, maanghang na pagkain, maaasim na pagkain. And aside from that, pwede rin po tayong uminom ng mga gamot or pwede tayong resetahan ng gamot ng ating doktor. Yung mga antacids natin, yung mga alginates, yung mga pinaka-common sa atin dito would be your Cremel S or yung Gavi. Tapos, yung ibang mga gamot din po would be your proton pump inhibitors na ating tinatawag. Yung pinaka-common siguro is yung Omeprazole, Pantoprazole, Esomeprazole. And yung iba, binibigyan din po ng ranitidine. So, yun po yung mga medical management for acid reflux or GERD. Pero, paminsan po kasi yung talagang cause ng GERD natin is anatomical, or ibig sabihin, may problema dun sa esophagus, sa parang gate ng esophagus. Kaya bumabalik yung pagkain or yung acid. Talagang surgery po ang kailangan para makorrect totally yung GERD. Or surgical fund duplication po yung tawag dito. Ito po yung nagko-correct sa mga physiologic factors na nagko-contribute sa GERD, and it would potentially eliminate yung need for long-term medications. So aside from medical management, kung talagang nakikita ng doctor na problematic yung GERD ng patient, minsan ina-advisean po na operahan.
0: Thank you so much, Doc Spencer. And we received a couple questions from our listeners. Ano, I just want to read the first question. Sabi po dito, Doc, pwede bang stress ang cause ng GERD? And hindi po siya food-related. Possible daw po ba yun?
1: Yes. Oo, very common nga yan. Diba? Minsan pag sobrang nasestress tayo, parang nararamdaman natin na kumakalam yung tiyan natin. No? So, it is possible na stress-related yung acid reflux ng patient. So, sa mga patients na ganito, nire-recommend natin na dapat may baon sila na antacid, no? Para pag, yun, nararamdaman nila na parang ina-acid na sila, pwede silang makainom ng gamot para ma-ease yung pain.
0: Thank you so much, Doc Spencer. And another follow-up question, sabi po ng ating listener, Doc, bakit tuwing gabi ko lang nararamdaman ang sintomas ng GERD? Normal po ba ito?
1: Okay. So kung ganyan po, may mga explanations kung bakit sa gabi lang siguro natin nararamdaman yung symptoms ng GERD. Most probably kasi pag humihiga tayo, baka yun yung nagko-contribute sa pag-reflux ng acid, no? Kasi pag lying down tayo na nakahiga tayo, no? Yung gravity, nawawala yung effect ng gravity. No? So, hindi na bumababa ng maayos yung acid or yung pagkain. So, doon natin nararamdaman yung symptoms ng GERD. Pero may possibility din po na baka hindi GERD yung inyong nararamdaman. Baka bato sa abdo. Kasi may ganun din eh, na very common na sa gabi nila nararamdaman yung sakit sa tiyan. Ganyan. Baka may bato sa abdo.
0: Thank you so much,
1: Dr. Spencer. So, kailangan po pag ganyan, magpatingin tayo sa doktor.
0: Yes, that's true. And I also want to clarify, Doc, ano, kasi usually we hear that term GERD sa mga adults. Ano, usually sakit po ito ng mga matatanda. Now, I want to ask you, Doc Spencer, pwede rin ba itong maranasan ng mga bata o mga kabataan? Or is this unique to adults only? Or posible rin bang magkaroon ng GERD ang mga kabataan?
1: Sa mga babies po, minsan talagang nagre-regurgitate sila kasi yun nga, hindi pa talaga sila sanay na lumunok ng maayos. Pero hindi po ito concerning. Mas common po kasi talaga sa mga bata or babies born prematurely yung GERD. Kung napapansin niyo po na talagang madalas na nangyayari na parang sumusuka sila or nagre-regurgitate sila, mas maganda po na magpa-check up tayo sa trusted nating pediatrician.
0: Thank you so much. And I want to go back, Doc, dun sa pag-inom ng medicine, ano, we received the question na safe ba daw uminom ng antacid araw-araw? Is it safe to take antacid every day? So what is your response to that, Doc Spencer?
1: Generally, safe naman po yung pag-inom ng antacid, no, na long-term, or pati nga po yung mga omeprazole natin. Very rare po yung mga side effects yan ng malala. Pero hindi rin po natin to nire-recommend kung wala naman po kayong nararamdaman. Kasi most of the time, yung antacids po natin, like your Cremel S, yung Gaviscon, naka-as needed basis lang po ito. Kung nararamdaman lang natin na andyan na yung acid.
0: And another question we received, Doc. Totoo daw po ba na ang pag-inom ng gatas ay lunas daw po ito sa acid reflux? So is it true or false?
1: Actually, personally, conflicting yung mga nababasa ko dyan. May nabasa rin po ako na nakaka-contribute siya na nag-ease yung pain, nababawasan yung sakit. Pero may nababasa ko na parang mas ina-acid sila pag umiinom sila ng milk. So, ang ina-advise ko po sa patients ko pag tinatanong nila to sa akin, nakadepende kung ano yung naging epekto sa kanila. Kung ang naging epekto po sa inyo ay nakakatulong siya sa acid, edi pwede po natin siyang i-continue. Pero pagka napansin po natin na pag umiinom tayo ng gatas, umiinom tayo ng milk tea na paborito natin, baka pwede po natin itigil kasi nakakapagpalala siya ng acid reflux natin or GERD.
0: Thank you so much, Doc Spencer. And another question I want to read. Sabi po dito, Doc, normal lang po ba ang acid reflux sa pagbubuntis? So is it a common symptoms of pregnancy? Kasama ba ito sa pregnancy, Doc? Is it normal? Or dapat ba itong ikabahala ng ating mga listeners?
1: Ayan, so parang hindi ko nabanggit kanina, may mga factors kasi na nagpapalala or nagpapa-exacerbate ng reflux, no? O parte dito yung pregnancy. Kasi nga po, pag pregnant tayo, parang tumataas yung pressure sa ating tiyan. So, pag tumataas yung pressure sa ating tiyan, natutulak yung tiyan pataas, yun. Pwede pong mag-reflux yung acid and yung pagkain na kinakain natin. And aside from pregnancy, yung central obesity or sobrang katabaan po ay nakaka-exacerbate din ng GERD. Kaya parte din po ng management for acid reflux or GERD is yung lifestyle change na diet and pagpapababa ng timbang.
0: Thank you so much, Doc Spencer. Ano? And another question that I want to read to you. Sabi dito, totoo po ba na panghabang buhay na ang gamutan kapag may GERD? Wala na po ba talaga itong lunas?
1: Most of the time, hindi naman po. May mga patients ako na hindi naman sila bumabalik sa akin or pag bumalik sila sa akin, sinasabi nila na effective naman yung gamot na binigay ko sa kanila. So, tumitigil or nawawala yung acid reflux nila. Ang nagiging problema lang po kasi nga very malaki yung factor ng kinakain natin sa acid reflux or GERD. Kapag kumakain pa rin tayo ng mga pagkain na nakakapagpa-trigger ng acid reflux natin, for example, talagang mahilig tayo sa maanghang na pagkain, mahilig tayo sa maaasim na pagkain, talagang babalik at babalik po yung symptoms o yung acid reflux natin. Kaya ganun, napapansin nila na parang kailangan nila laging uminom ng antacid, ng omeprazole para ma-relieve sila. Kaya napakalaking factor po na mag-change ng diet kapag tayo ay may acid reflux or GERD.
0: Thank you so much. And kanina nabanggit niyo, Doc, na isa sa mga relief sa acid reflux at sa GERD ay lifestyle modification. Tama po, like sa diet and all that. Pero meron isang myth na nais ko pong basahin. Ito po isang question ng ating mga listeners. Sabi po nila, totoo po ba na bawal na talagang mag-ehersisyo ang may acid reflux? So is this true or false, Doc Spencer?
1: Wala akong nakikitang correlation between acid reflux and exercise. So alam ko pwede talaga. And i-advocate ko pa nga na mag-exercise tayo kapag may acid reflux tayo or may GERD. Siyempre, wag lang natin gagawin habang sumasakit yung tiyan natin, no? Pero kung nag-exercise tayo, ito po yung way para bumaba yung ating timbang. And pag bumaba yung timbang natin, talagang makakatulong siya sa GERD natin. So, exercise is good. Or it is not void exercise kung may GERD kayo.
0: Yes, and sabi naman po ng isa nating listener, Doc Spencer, sabi niya, Doc, kapag nagfa-fasting po ba, nakakatulong ba ito sa paggaling ng aking acid reflux? So fasting, so what is your opinion on that, Doc Spencer?
1: Kasi nga po yung tiyan natin, nagpo-produce talaga siya ng acid. Tapos, mas marami po siyang pinuproduce na acid kapag tayo ay kakain. Siguro doon po nila nakikita yung correlation or yung connection. Kaya pag nag-fasting sila, baka iniisip nila less yung acid na ipoproduce ng katawan. Pero kahit nagfa-fasting tayo, nagpoproduce po ng acid yung tiyan natin. Kasi normal talagang function yun. Pero yun nga, yung GERD sometimes mas malala siya pag or mas umaatake siya kapag kumakain tayo. Kaya kapag nagfa-fasting tayo, minsan hindi tayo nakakaramdam ng acid reflux, kaya po siya nakakatulong. Pero it hindi siya yung talagang pinakagamot for acid reflux. Ang nire-recommend lang po sa atin or na dapat nating gawin, siguro kung may GERD tayo, pagkakain tayo, hindi ganun karami. Mas uuntian lang natin yung kakainin natin.
0: Thank you so much, Doc Spencer. And to end our episode this evening, panghuli po, Doc, ano ang isang mahalagang paalala na nais nyo pong iwan sa ating mga listeners, or sa ating mga tagapakinig ngayong gabi na palaging nakakaranas ng acid reflux o GERD?
1: Ayan, so kung kayo po ay laging nakakaranas ng acid reflux and GERD, mas maganda po na makapagpakonsulta tayo sa doktor para ma-assess po tayo fully, no? Kung kailangan ba natin ng additional testing or kailangan natin ng mas mahabang gamutan sa para sa GERD natin. Pero para naman po sa mga talagang nagkakaroon na ng GERD, no? Para po ma-manage sa bahay yung GERD. Ito po yung mga tips na pwede niyong gawin. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, eat smaller meals, no? Kasi pag mas marami yung kinakain natin, mas nag-i-expand yung tiyan. Mas mataas yung pressure sa tiyan natin, mas malaki yung posibilidad na umangat yung pagkain or umangat yung acid. And another tip, we should eat dinner earlier. Pagkatapos natin kumain ng dinner, pwede tayong mag-walking, maglakad-lakad, because gravity plays a role in keeping the acid down. So para mas ma-digest din yung pagkain. So huwag tayong hihiga agad. Tapos, you can also sleep on your left side and elevate the head when sleeping. Katulad po ng rason kanina, it uses gravity and your stomach's anatomy to keep the acid down. Tapos, isa pa pong tip is reduce abdominal pressure. Ito po yung sinasabi natin kanina na sa mga taong nagbubuntis or sa mga taong medyo mas mabigat, no, mas maganda na makapagbawas ng weight kasi it reduces abdominal pressure. At kung mahilig naman tayong magsuot ng masisikip na damit, mas maganda na loose fitting yung mga sinusuot natin. And then, kung kayo po ay naninigarilyo or umiinom, mas maganda na itigil po yung pagpanigarilyo at pag-inom ng alcohol. Kasi ito po ay nakakapag-trigger din ng acid reflux. And then, kumain po tayo ng pagkain na nakakatulong sa acid reflux. For example, your high-fiber foods like kamote, carrots, beans, oatmeal, banana, melon, watermelon, and your cucumber. So, ayun po yung mga tips para sa mga taong may GERD or may acid reflux.
0: Thank you so much, Doc Spencer. Mga kaibigan, ang kalusugan po natin, ang kalusugan ng ating katawan, ay mahalagang regalo po yan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, sa 1 Corinthians 6 verses 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ang pag-aalaga po sa ating katawan, mga kaibigan, kabilang po ang tamang pagkain at pag-iwas po sa mga sakit, gaya ng acid reflux at GERD, ay bahagi po yan ng ating responsibility. Maraming salamat po kay Doc Spencer Tanialas para po sa kanyang oras at sa pagbabahagi po ng kanyang kaalaman dito po sa atin sa Radio Clinic. At maraming salamat din po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Huwag niyo pong titiisin ang inyong mga sakit-sakit sa katawan, mga kaibigan. Alamin niyo po ito, unawain at patuloy po nating alagaan ang ating mga sarili. Hanggang sa muli, dito po sa Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

pag-asawa ay isang oportunidad upang ipakita sa bawat isa ang pagpapahalaga at pagpaparamdam na pinagkakatiwalaan nila ang isa't isa. Kaya walang sinumang tao ang dapat aliin ang katapatan ng lalaki. Ang kasagraduhan ng kasal ay pinagtibay ni Jesus upang ipakita niya na hindi anukala ng Diyos ang diborsyo o hiwalayan ng tao.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Balugod namin kayong tinatanggap sa ikapitong bahagi ng seri ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng pag-aasawa na natatanging pundasyon ng pamilya. Kaya't samahan si Pastor Laudy Mergatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsimula, inimbitahan ko kayo na manalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, ngayon pong gabi aming pong pag-uusapan ay patungkol sa pamilya. Kami po bilang inyong mga katiwala, tulungan niyo po kami na mapuno ng pagmamahal, pag-unawaan at pag-iintindihan ang mga pamilyang inyong pinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Sa isang kasalan na pinangunahan ng Welsh Christian minister na si Selwyn Hughes, kanyang ibinahagi na ang Biblia ay nag-uumpisa at nagtatapos sa tema ng kasalan. Kaya't makikita sa aklat ng Genesis na ang pag-asawa ay pinagtibay ng Diyos, samantalang sa aklat ng Apokalipsis, ang temang ito ay ginamit upang iwangis o gawing isang metaphor sa relasyon ni Kristo at ng tao. Kaya naman sa konteksto ng mga tao ay may tinatawag na wedding anniversary upang ipakita ang emotional, spiritual, physical at intellectual na aspeto ng relasyon sa usaping pagsasama. Ito ay pagpapakita ng mag-asawa ay nakalagpas sa maraming suliranin ng buhay sa mga nakalipas na mga panahon. Sangayon sa eksperto ng marriage counseling na sila Willie and Elaine Oliver, ang pag-asawa ay isang oportunidad upang ipakita sa bawat isa ang pagpapahalaga at pagpaparamdam na pinagkakatiwalaan nila ang isa't isa. Ani pa nila, ito rin ay isang pagkakataon na sa kabila ng mga pagsubok at unos ng buhay ay magiging rewarding ito dahil mas pinili ng mag-asawa na manatili at pagkatiwalaan ang isa't isa. Sa madaling sabi, ang pag-asawa ay isang lugar na kung saan nahayag ang tunay na pagiging katiwala natin sa damdamin, pagpapasya, pagkilos na may pag-ibig sa ating kapwa. Dahil sa relasyong ng mag-asawa ay nahayag din ang wangis at ang kalwalhatian ng Diyos. Sa pagsubok ay nararanasan ng mag-asawa ang pagkakataong lumago at ang higit na intensyon ng Diyos. Bakit sila iniligay dito? Kaya't masasabi natin ang pag-asawa ay isang disenyo ng Diyos upang ipakita na ang tao ay binigyan ng isang responsibilidad na maging mabuting katiwala nito. Sa madaling salita, ang pag-asawa ay isang regalo na ipinagkaloob ng Diyos na hindi kayang tumbasan o palitan ng alimang bagay sa mundong ito. Kaya't ganito ang pahayag sa aklat po ng Genesis. Ang kapitulo ay 2, ukol sa pag-asawa. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Sa sunod na talata ay makikita natin na ang Diyos ay nagsabi dito sa talatang 24. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Nangangahulugan na ang lalaki at babae ay dapat pangalagaan o ingatan ang isa't isa dahil sila'y papasok sa isang relasyon na tanging sila ang may control sa isa't isa at sa lahat ng kapasyahan sa buhay. Walang puwang ang diborsyo o alinmang uri ng hiwalayan matapos na pagtibay ng Diyos ang pagsasama. Ang asawang lalaki ay katiwala ng asawang babae at ang asawang babae ay katiwala ng asawang lalaki. Ito ang malakas na patunay na ang buhay pag-asawa ay maaring pagpapala sa lahat ng papasok sa ganitong klaseng tipanan. Sa ngayon sa ilang contemporary studies, isa sa mga pangangailangan ng tao ay ang makilala o mabigyan sila ng malalim na pagkakilala. At ang tanging paraan upang ito ay may sagawa ay sa magitan lamang ng pag-aasawa sapagkat dito ay may malalim na pakahulugan ng commitment at trust na nakadepende sa tiwala ng mag-asawa sa isa't isa at sa kapangyarihan ng pagpapakumbaba, kabutihan, biyaya at pagpapatawad.
Isa ring deskripsyon ng mga eksperto sa pag-aasawa ay dapat maging katulad sa mga long-term investors. Dahil dito nasusukat ang pagpapahinuhod sa kabila na mayroong nakaambang pagbagsak sa pinansyal na kalagayan. Ang mga long-term investors ay may angking matiisin at mayroong wise decision sa kabila ng mga problema na kinaharap nito. Kung ang pagpapasensya at kabutihan ay ginamit o ginagamit sa ugnayan ng mag-asawa, ay magbibigay ito ng positibong resulta. Kaya't kinakailangan mag-invest ng tiwala at mahabang pagpapasensya ng sino mang papasok sa ganitong uri ng relasyon. Sa The Bible in Contemporary Language na isinalin ni Eugene Peterson, ay ganito ang pagkakahanay tungkol sa kahulugan ng pag-ibig na matatagpuan sa ikalawang Korinto, Kapitulo 13. Ang wika ay, love never gives up, love cares for others than for self, trust God always, always look for the best, never look back but keep going to the end. Kagaya rin ng pag-ibig ng Diyos, ang biyaya, kabutihan, pagpapatawad, pagpapakumbaba, kahabagan, at pangunawa ay kinakailangan din walang kondisyon. Ito ang klase ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa relasyong pag-aasawa at sa buong sangkatauhan. Ito ang kagandahan ng pag-aasawa, ang makilala at may pakilala, ang umiibig at ibigin, ang maging masaya sa tuwing ang makasama o kasama ay masaya, ang maging malungkot kapag ang isa'y malungkot, ang maging mapayapa sa tuwing ang buhay minsay walang kasiyahan, at gumising sa kinabukasan na parehong gawain ang gagawing alang-alang sa taong mahal natin. Ngunit sa kabila ng kasagraduhan ng kasal at pag-aasawa, ay marami pa rin ang gustong sirain ito, lalo na sa isang lipunan na nakasentro ang buhay at pagpapaulad ng sarili. Dahil karamihan sa mga taong pumapasok sa pag-aasawa, ang tanging hangad ay kung ano ang makukuha sa asawa at hindi sa kung ano ang mayaambag nito sa relasyon. Kaya't ang referensya na dapat natin tignan ukol sa pag-aasawa ay hindi nakabatay sa kung ano ang sinasabi ng lipunan, kundi kung ano ang tunay na intensyon ng Diyos sa panahon ng paglalang. Balikan natin ang paglalang ng Diyos at ilan sa mahalagang puntos na itinuturo dito ukol sa pag-aasawa bilang mga katiwala ng Diyos. Sa unang bahagi ng aklat ng Genesis, Kapitulo 2, ang talatay 24, ay ganito ang wika ng banal na kasulatan. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Ang salitang iiwan sa orihinal na salin ay nagpapahayag ng isang ideya ng kahalagaan o prioridad ng relasyon ng lalaki at babae higit sa ibang uri ng relasyon. Ang pag-iwan sa ama at ina ay ang pagbubukas ng panibagong relasyon sa pagitan ng lalaki at babae na kung saan sila ay magkakaroon ng panibagong buhay na ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya't mapapansin sa kalagayan ni Adan sa loob ng halamanan ng Eden, bagamat wala siyang mga biological na magulang, ang Diyos mismo ang nagdeklara na iiwan ang ama at ina upang ipakita ang universal na karakter ng pag-aasawa sa buong sangkatauhan. Kapansin-pansin na ang pag-iwan sa ama at ina ay isang mandato na ibinigay sa lalaki, indikasyon ng panibagong
pagtatalaga sa panibagong relasyon. Ito rin ay nagpapakita na ang lalaki ay nasa husto ng gulang at hindi na kagaya ng mga bata. Kaya't ang konsepto ng pag-iwan ay pagpapakita ng pagiging independente sa mental, spiritual, financial at emotional na paglago. At ganitong pananaw o ang ganitong pananaw ay nakaugat sa konsepto ng tipanan ng Diyos at ang kanyang mga anak kagaya sa kalagayan ng bayang Israel. Sila ay inutusan na huwag iwanan ang tipanan nila sa Diyos. Kagaya rin ng pangako ng Diyos na hindi iiwan ang Israel. Kaya naman ang konsepto ng pag-asawa ay nakaugat sa lingwahe ng tipanan at isang indikasyon sa pagbabago ng prioridad ng lalaki sa pakikipisan sa asawang babae. Bago ang kasal, ang obligasyon ng lalaki ay nakatuon sa kanyang kaugnayan ng tipan sa kanyang mga magulang. Ngunit sa panahon ng kasal, nababago ang prioridad at nakatuon na sa kanyang asawa bilang bagong katipanan sa harap ng Diyos. Kasama sa proseso ng pag-iwan ay ang pagsasapubliko ng tipanan sa pagitan ng lalaki at babae. Kaya't sa panahon ng kasal ay mayroong presensya ng mga saksi bilang indikasyon na ang pagsasama sa pagitan ng kasal ay hindi lang personal kundi komunal o ang komunidad bilang pagpapatunay na marami ang saksi sa pag-uumpisa ng kasal at panibagong tipanan. Ibig sabihin, sa pananaw ng Biblia, ang kasal ay hindi lamang isang pribadong ganap at pagtatalaga sa magiging asawa, kundi kaakibat nito ang presensya ng mga saksi sa katiyakan na may seremonyang nangyari sa pagitan ng lalaki at babae. Sa ikalawang bahagi ng Genesis Kapitulo 2, talatang 24, ay makikita ninyo ang salitang makikipisan na sa original na salin ay nangangahulugang malalim na pagmamahal at atraksyon sa asawang babae. Ang salitang makikipisan o the back ay nagpapahayag ng pangmatagalan o panghabang buhay na pagsasama. Sa Isaiah 41, talata 7, ay ginamit din ang salitang ito patungkol sa pinagsamang metal na kapag sinira ay magkakaroon ng matinding pinsala. Kaya't gayon na lamang ang paalaala at ng utos ng Diyos sa bagong tipan na ang wika sa Marcos 10, ang talatay ay 9. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang ganitong salita ni Jesus at utos sa panahon ng paglalang ay nakatuon lamang sa relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Anumang relasyon na mayroon ng kasalukuyang panahon ay hindi saklaw ng ganitong proklamasyon ng Diyos sa tipanan ng kasal. Mapapansin din na ang salitang pakikipisan ay salitang ginamit upang ipahayag ang konsepto hindi lamang ng pagmamahal, kundi ng responsibilidad bilang isang mabuting tapat na katiwala. Kaya walang sinumang tao ang dapat baliin ang katapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae. Kasali sa konsepting ito ay ang pagtatalik ng mag-asawa sa tipanan ng kasal, sapagkat ito'y nagpapahayag ng damdaming pagiging may-ari ng lalaki sa kanyang asawang babae, ganun din naman ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Sa madaling salita, walang ibang nagmamay-ari ng lalaki maliban lamang sa kanyang asawa. Sa ngayon kay Claus Westermann sa kanyang komentary sa aklat ng Genesis na ang pakikipisan ng lalaki sa asawang babae ay ang pagpasok sa pangmatagalang panghabang buhay na relasyon
dulot ng pagmamahal at malalim na pagtitiwala, kasama dito ang ilang pang usapin tungkol sa mga personal na buhay. Maliwanag na ang intensyon ng pag-asawa ay nakaugat sa panukala ng Diyos na siyang may likha at may mabuting adikain para dito. Kaya't nang makita ni Adan ang kanyang magiging asawang babae, wika niya, "Ito ang buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman, at ito'y bilang indikasyon na nakabit sa buhay ng lalaki ang pasanin sa lahat ng responsibilidad sa asawang babae." Isa rin sa dapat bigyang pansin ang mga salitang sinabi ng Diyos sa kaparehong talata. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 2, ang talata'y 24, na sila ay magiging isang laman. Mapapansin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa Genesis sa konteksto ng pag-aasawa. Iiwan bago ang pakikipisan. Makikipisan bago maging isang laman. Kaya tumpak ang obserbasyon ni Derek Kidner sa kanyang komentary sa aklat ng Genesis na matapos ang kasal, susundan ito ng pagtatalik. Adikain ng Diyos na maunawaan ng tao ang tipa ng kasal na sila ay magiging isang laman at ang isa ay pag-aari ng isa. Sa ganitong punto, pumapasok dito ang konsepto ng pagiging katiwala. Katiwala ng Diyos ang lalaki sa lahat ng aspeto ng buhay ng babae. Maging sa katawan nito, ang nagmamay-ari ay ang asawang lalaki. Yamang sila ay isang laman o one flesh, hindi lamang sa usaping pagtatalik ito na uwi, kundi sa klaw nito ang pagkakaroon at pangangalaga sa mga anak, pagpapaunlad sa spiritual at emotional ng bawat isa. Napakalinaw na ang pag-aasawa ay hindi imbento ng tao. Kagaya ng Sabbath na ating pinag-aralan, ang pag-aasawa ay regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Yamang ang Diyos ang may likha nito, siya lamang ang magpapaunlad at tutulong sa tao upang ito ay mapangalagaan. At ito rin ay tinatawag na creation order na kung saan kasama nito sa panukala ng Diyos simula ng lalangin ang sanlibutan at hindi isang desisyon na nabigla lamang ang Diyos. Ito ay pinagplanuhan, pinaghandaan, at pinahalagaan. Kaya't naman sa lahat ng pagpasok o papasok sa ganitong tipanan, ay kailangan din itong paghandaan dahil hindi ito basta-bastang desisyon. Kung ang Sabat ay nagbibigay struktura at kahulugan ng relasyon ng Diyos sa tao, ganun din ang tipa ng pag-aasawa na nagbibigay ng kahulugan at malalim na pagkaunawa sa relasyon ng Diyos at ng tao. Ang Sabat at ang pag-aasawa ay nandyan na bago pa pumasok ang kasalanan. Ang mga ito ay ginawa at dinisenyo ng Diyos para sa kabutihan ng mga tao. Mapapansin din na ang pundasyon ng pag-aasawa sa panahon ng paglalang ay siya ring pundasyon ng lahat ng mga pahayag ng talata ukol sa pag-aasawa sa bagong tipan. Ang kasagraduhan ng kasal ay pinagtibay ni Jesus upang ipakita niya na hindi panukala ng Diyos ang diborsyo o hiwalayan ng tao. Kaya't tinututulan o tinutulan niya mismo ang ganitong gawain dahil sa labag ito sa panukala ng paglalang at intensyon ng Diyos. Ganito ang wika ni Jesus. Ang wika ay sa Mateo 19, ang talata'y 4 at 6. Hindi ba ninyo nabasa na sa pasimula'y nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, "Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa."
hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ganito rin ang obserbasyon ni Donald Guthrie ng kanyang sabihin sa kanyang aklat. Walang duda na itinuturing ni Jesus na permanente ang kasal sapagkat ito ang tipanang naitaguyod sa pagitan ng lalaki at babae. Isa rin sa dapat ikonsidera sa pag-aasawa ay ang pagkakaroon ng kaparehong pananampalataya. Yan mga tao ay katiwala ng Diyos ay kinakailangan ingatan din nito ang sarili mula sa mga pagkasira. Sapagkat ang pag-aasawa ay nakakonekta sa usaping spiritual o relasyon sa Diyos. Alam ng Diyos na maging sa pag-aasawa ay maaring masira ang spiritual status ng tao kung ito'y makikisama sa hindi kapareho ng paniniwala. Kaya mahigpit ang pagbabawal ng Diyos ng pagkakaroon ng kasama o partner na hindi kapareho ng pananampalataya. Dito po sa aklat ng Esdras, ang kapitulo 9 at talatang 12. Sinabi rin sa amin ng mga propeta na huwag kaming magsipag-asawa sa kanila at huwag kaming tutulong na umunlad sila. Para maging matibay at maunlad kami at para mapanatili ang pagunlad na ito sa mga lahi naming magpakailanman. Ang layunin ng Diyos sa ganitong prohibisyon ay upang masiguro niya na ang pagtatalaga sa pananampalataya sa Diyos ay may papasa sa mga anak sa mga susunod na henerasyon. Sapagkat ang pagkakaroon ng asawa na hindi kasama sa pananampalataya ay maaaring magdulot ng spiritual na pagkapahamak o pagkalayo sa Diyos. Mayroong pag-aaral na isinagawa ang Center for Marriage and Family sa Creighton University na nagpapakita na mayroon lamang na 14% average ng divorce sa same-church marriage kumpara sa inter-church couples na may mas mataas na 20.3% average. Ito ay nagpapakita na mas mataas ang posibilidad na hindi matagumpay ang pag-aasawa kung ang kapareha o partner ay hindi kasama sa pananampalataya. Maraming implikasyon ang maaring may dulot ng pagkakaroon ng asawa na hindi kapananampalataya. Una, ang dalawang magkaibang lifestyle o pamumuhay ay magiging sanhi ng palagiang away at mainit na pagtatalo. Pangalawa, masasakripisyo ang commitment sa pananampalataya ng isang tao para lamang makapanatili bilang mag-asawa. Kaya't sang-ayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang panganib ng pag-iwan sa pananampalataya ng taong ang asawa ay hindi kasama sa pananampalataya. Ikatlo, may epekto din ito sa pagpapalaki sa mga anak. Ayon sa Biblia, dito po sa Marcos 9, ang talata ay 37. Ang sinumang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin. Ang talata ay nagpapakita na ang mga bata o ang mga anak ay ipinagkatiwala ng Diyos. Isa itong regalo sa mga magulang na dapat iniingatan sapagkat ito ay galing sa Diyos. Ang mga magulang ay katiwala ng Diyos para sa mga anak, kaya mas higit na responsibilidad ang iniaatang ng Diyos sa mga mag-asawa. Kaharapin ng mag-asawa ang usapin ng pananampalataya at pagpili ng mga anak patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Ang isa ay maaring piliin ang sa ama at ang isa ay maaring piliin ang sa ina. Dahilan dito ay magkakaroon ng kalituhan ang mga anak kung sino
ang tunay at kung sino ang hindi. Isa ito sa maaring implikasyon ng pagkakaroon ng asawa na hindi pinagplanuhan at hindi ikinonsidera ang panukala ng Diyos ukol sa kasal. Ayon na rin sa pag-aaral na isinasagawa o isinagawa ni T.B. Mason at W.H. Stillman sa The Bible and Family Relations, isa sa mga sinyales na malusog at nagkakasakit ang isang sibilisasyon ay nakabase sa pakikitungo at pagtrato sa mga anak. Kaya't kung ang isang kapaligiran ay hindi malusog ang pagkasama, kapabayaan at mga pang-aabuso, ito ay maaring magdala sa mental at physical na pagkakasakit ng mga bata. Ganoon na lamang kahalaga ang pag-asawa na itinatag ng Diyos sa Eden sa panahon ng paglalang. Ito ay nananatili hanggang sa kasalukuyang lipunan. Nangangahulugan na ang may pananagutan sa pagiging katiwala sa panukala ng kasal ay ang lalaki at babae. Makikita natin sa ating pag-aaral ng Biblia na ang pag-aasawa ay eksklusibong relasyon sa pagitan ng tipanan ng lalaki at babae. At ito ay paghabang buhay na pagtatalaga at pag-iibigan na iniyahayag sa publiko sa presensya ng Diyos at ng mga saksi. Kaya't ang banal na tipanang kasal na isinasagawa sa presensya ng Diyos ay nangangahulugan na ang mananampalataya na papasok dito ay dapat magpakita ng sinseridad at kaseryosohan na tinatawag sa banal na pamumuhay. Ang kasal na isinasagawa sang-ayon sa direksyon ng Diyos ay isang malakas na indikasyon na ang mag-asawa ay humihingi ng basbas, pagpapatawad, proteksyon at gabay mula sa ating mahal na Diyos. Kung paano minahal ng Diyos ang kanyang iglesia, ganun din naman ang mga lalaki na dapat din nilang mahalin ang kani-kanilang mga asawa. Sapagkat ang bawat isa ay katiwala ng Diyos upang ipamalas ang pagkakaisa, sakripisyo, katapatan at panghabang buhay na pananatili nito sangayon sa tipan na itinatag ng Diyos. Ganito kabigat ang pasanin ng pag-aasawa na kinakailangan ipasakop ang buhay sa Diyos upang ito'y maging matagumpay. Kaya hindi dapat tignan ang pag-aasawa bilang hadlang sa paglago, sa kabanalan at pagiging dalisay sapagkat isa ito sa susi ng paglago sa iba't ibang aspeto ng buhay. Tunay nga, mga kaibigan, na ang tagumpay at pagiging katiwala sa relasyong mag-asawa ay hindi nakabatay sa sarili nating lakas o pagsisikap. Ito ay nakasalalay sa kapangyarihan at mga panuntunan ng Diyos. Dito sa aklat ng 1, Kapitulo 15, ang talatay 5, ganito ang wika. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Hindi natin kakayaning mag-isa ang maging matagumpay sa buhay pag-aasawa. Ang tanging pag-asa lamang natin ay si Jesus na siyang mayakda at may panukala upang ang tao ay maging maligaya at maging masunurin sa mga panukala ng Diyos. Sa kabila ng institusyon ng pag-aasawa ay nabahiran ng kasalanan, ang Diyos ang gumagawa ng maraming mga kaparaanan upang ito ay mapanumbalik sa orihinal nitong anyo. Kaya't ito ang dahilan kung bakit namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na maguli at umakyat sa langit ang ating Panginoon Jesus upang magkaroon ng pag-asa ang mga tao na maaari pa rin ayusin ang mga bagay na sinira ng kasalanan. Sa huli,
walang bagay na nilikha ang Diyos na hindi mabuti, sapagkat lahat ay mabuti sangayon sa kanyang mga panukala. Ikaw at ako ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya't kung tayo ay papasok sa tipa ng kasal, ay makakasiguro tayong matatagpuan natin ang kasiyahan. Lalo na, maunawaan natin ang pangunawa, pangangalaga, pag-ibig at kahanga-hangang regalo ng Diyos.

0: bilang isang katiwala ng Diyos ng mga iba't ibang bagay, lalong higit katiwala ng Diyos sa inyo-inyong mga asawa. Hindi ba't mahalaga na tayo'y maging tapat at bigyang pagpapahalaga ang institusyon ng Diyos na itinatag sa loob ng halamanan ng Eden? Ang Diyos ay nalulugod na makita kayong nagtatapat sa buhay na ito at nagtatapat sa inyong mga asa-asawa. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, nagpapasalamat po kami na inyong pinagkatiwala sa amin ang aming pong mga kanikanyang mga asawa. At binigyan kami ng kapamahalaan upang ang pag-aasawan ay maging banal, sagrado, at itinataas ang pamantayan ng aming mahal na Diyos. Dumudulog po kami ngayon na patuloy po ninyong pagpalain ang bawat pamilya, bawat mag-asawa na patuloy na maging tapat sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pag-aasawa sapagkat ito'y kanyang itinatag mula pa ng pasimula. Upang punan ang sanlibutan ng pag-ibig, pagtatalaga at katapatan na magmumula sa pagkakaroon ng pamilya. Kaya't nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanan na kapaloob sa pagiging katiwala ng kalusugan na taglay natin hanggang sa mga sandaling ito. Muli, maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa ikapitong gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Danriv Ricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Makokontrol natin ang karamihan sa mga impluwensyang nagdudulot ng sakit at maagang pagkamatay. Alam ng Diyos kung alin ang nakapagpapalusog at nagpapabuti at kung alin ang magdudulot ng sakit at karamdaman. Ang kahalagan ng pangangalaga sa ating katawan bilang katiwala ng Diyos ay maunawaan lamang natin kapag alam natin ang sinasabi ng Diyos sa Biblia.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radyo, sa sasakyan. At doon ganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pag-practice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang, masusumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan na katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problem.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
4: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
5: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me.
4: At ako naman po si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me.
5: Yes, binabati po muna namin lahat ang nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung meron din po kayong kwento na gusto nyo pong i-share sa amin, at kung gusto nyo pong mag-comment at magtanong, huwag pong mahiyang tumawag or mag-text sa 0918-9447-891. DJ Rack.
4: Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, si DJ Mino, hindi rin papahuli ang ating mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po si Manong Chuper na nagdadrive o nagmamaneho sa mga oras na ito. Ano man po ang inyong ginagawa, naglalaba, nagluluto, naguhugas, naglilinis o kumakain bilang pamilya, ba wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan dahil for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na atin pong mapapakinggan maya-maya lamang. So DJ Mi, bago tayo magkapagkwentuhan, ay atin munang batiyan yung ating mga kasamang ka-TikTok ngayong gabi. Unahin ko na dito of course ang masugid na si Sir R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Hello po Sir R. Christian Roda. And napakaaga DJ Mi, no? Si Ma'am Melda Abesta, sabi niya, good evening po, watching from Hong Kong. Wow! Hello po hello sa mga taga-Hong Kong. Of course, ang aking tatay at nanay. Ayan, si Papa Rogelio Lokban at si Mama Christina Lokban. Hello po sa inyo dyan. And of course, Ma'am Glory Vic Omaliao sa Omaliao Family. Magandang gabi po at maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi. DJ Misir, pang gusto mo dyan batiin?
5: Yes, binabati rin po natin Sir Eddie Aguilar, si Ma'am Melda Abesta. Ganun din po si Sir Elmer. Hello po sa inyo dyan. Sir George, Sir Marlon, Ma'am Marlene, Ma'am Deborah, Ma'am Eloisa, hello po sa inyo. Ganun din po sa Angeles, yes, Martinez family at sa mga taga-subaybay po natin na kasama po namin sa aming Bible study group. Hello po sa inyo.
4: Yes, si Sir Noli Banaria, hello din po, good evening din po sa inyo. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, i-comment nyo na po sa ating comment section kung taga saan po kayo at nasaan kayo na nakikinig ngayon para maya-maya po ay mabati din po namin kayo. At sa mga nais din pong bumate for or any greetings na may birthday, may anniversary, ano man po yung celebration na yan, i-comment nyo na din po para ma-shoutout din po natin maya-maya lamang. So ngayon, DJ Mi, ipakilala mo na sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi?
5: Yes, DJ Rock. Ang balita ko, ang guest natin ngayong gabi ay talagang masarap magluto.
4: Oo nga. Kaya sa mga nagluluto, makinig po kayo.
5: Oo, kailangan mapakinggan niyo po ang kanyang conversion story. So, ipapakilala ko na po sa inyo, walang iba, kundi si Ate Jo Oreste. Ate Jo.
4: Hello po, Ate Jo.
6: Hello, good evening sa ating lahat, lati sa ating mga nakikinig.
5: Hello, good evening po.
4: Ayan. Sige, bati ka muna, Ate Jo.
6: Good evening sa ating lahat. sa mga nakikinig sa AWR 360 Manila 89.1 FM. Kayo po ay malugod kong binabati na magandang gabi. Nawa ay nakapaghapunan na po kayo lahat.
4: Baka gusto mo din batiin yung mga family or friends mo. Baka nanonood din sila ngayon. Ayan.
6: Ay, mga kakilala ko dyan, mag-hi kayo at bumati. Mag-message kayo sa ating programa ngayong gabi.
4: Yes, no. So, Ate Jo, yan, para mas makilala ka ng ating mga listeners ngayong gabi, pwede bang ipakilala mo yung sarili kung ikaw ba ay single, married, anong pinagkakaabalahan mo? Ayan, give us an introduction about yourself para mas lalo kang makilala ng ating mga ka-TikTok ngayong gabi. So, go ahead.
6: Yes, ako si Josimin Oreste. You call me Jo or Joy Oreste. Sa ngayon, ako ay 49 years old na. And my status is complicated. Ayan.
5: Complicated.
6: And right now, I work as a physical therapist sa isang home for the aged na natagpuan dito sa Quezon City. And right now, I nag-aral ako sa ating paaralan katabi lang ng AWR o katapat lang dyan sa MAC na dati ay SMA. So, PT graduate ako dyan. And also, I'm into lifestyle medicine. And isa rin akong plant-based chef. And, ayun.
4: Wow, grabe. Ayun, parang ayun. Ano na, no? Parang sa introduction pa lang ni ate, napaka-interesado na. Nabanggit mo na nag-aaral ka, tapos nagkatrabaho ka din as PT sa isang home for the Asian, tapos plant-based chef pa. So far ba dyan sa mga experiences mo, Ate Jo, like may mga awards ka na ba na nakuha o mga achievements sa career or sa path na ginagawa mo?
6: Recently lang ay naka-join ako sa isang contest. Bali, ano lang to ay nagkaroon ako ng silver award. Parang naaya lang ako dito, so nag-go lang ako. Sabi ko, tara, sige, parang ganun.
5: Ay, naaya lang. Saan ba yung inaya?
4: Ano award yun? Oo nga.
6: Oo, naaya lang.
5: Ano po yung award?
6: Silver medalist ako sa isang plant-based category sa Ho Chi Minh, Vietnam.
5: Oh,
6: last
5: Vietnam.
6: April 15 to 18.
4: Mm-hmm. So, ano yung special dish mo na talagang nag-silver medalist ka, Ate Jo?
5: May silver ba ito?
6: Plant-based kare-kare with the coach vegan bagong.
5: Plant-based kare-kare.
4: Naku, sa mga natatakam na dyan.
5: Di ako mahilig sa kare-kare, pero parang gusto kong tikman yun, di ba?
4: Kaya nga, nakikita ko yung page niya at yung dami nag-order ng plant-based bagoong niya.
5: At talagang bagoong.
4: Oo nga, na-feature siya sa isang TV na talagang dinemo niya ako yung kanyang plant-based na kare-kare at yun nga yung reason kung bakit naging silver medalist siya. Nakakatuwa naman, no? Sabi ni Ate Jo, complicated daw ang relation, ang kanyang status. Sige, wag na natin yan talakayin. Complicated daw. Oo nga. Pero Ate Jo, taga saan po ikaw?
6: Bali, taga Quezon Province kami. Pero lumipat kami dito sa Caloocan City.
4: Baka gusto mo batiin yung family dyan sa Quezon or sa Caloocan?
6: Sa mga taga Quezon, andyan si Inay na kung hindi man siya na ikinig ngayon ay mga iba namin kakilalang Adventist ay hi to her. At sa ating mga taga dito sa Caloocan, mga kankalu ay mag-ingat po tayong lahat.
4: Amen. Ayan. So, talaga napakatipid ni Ate Jo, no? Pero, ang dami na palang mga nararating o ang dami niya nang nagagawa sa kanyang buhay. DJ Mi!
5: Okay. So, mag-start na tayo, DJ Rock.
4: Yes po. Para mas talagang mapag-usapan na natin ang kwento ng buhay ni Ate Jo.
5: Okay. So, bali Ate Jo, sino po kayo nung hindi niyo pa nakikilala si Kristo?
6: Nung hindi ko pa nakikilala si Kristo ay nakatira kami nun sa province. So, basically ay tabing dagat yon. So, hindi namin alam. Yung mga kinakain namin ay mga more on seafoods talaga. Pero ang sa bahay namin kasi ay Catholic yung nanay ko and then yung father ko ay dating Adventist. Pero wala kaming religion sa bahay.
4: Mm-hmm. Bakit Ate Jo walang religion? What do you mean? Like, di kayo nagsisimba? Mm-hmm.
5: Walang Diyos?
6: Kasi ano, parang hindi siya established. Yung, nagsisimba kami sa Adventist kapag napunta kami dito sa Manila. Pero na-attend din kami ng ano sa Catholic Church kapag yung Santa Cruzan, alam mo yon, yung may mga bulabulaklak, ganun. Para naging isa pa nga ako sa ano doon eh. Hindi Marina Elena, bata pa ako noon. Sa nakita ko na may bulaklak ako sa ulo tapos nakabihis ako. Yon. Pero ano, hindi kami nagsa-sign of the cross pag nagpe-pray, pero yung nanay ko dahil Catholic school siya nag-aral, tapos yung nanay niya ay parang tagadasa sa mga Catholic before. Hindi niya kami tinuruan mag-pray na nag-sign of the cross. Parang tinuruan niya kami every night na luluhod tas mag-pray directly sa Panginoon.
4: I see. Pero ikaw like Ate Jo, kilala mo naman yung Panginoon so far na may Panginoon, may...
6: Oo, parang vague lang siya kasi nga bata pa ako noon eh. Parang mga early, mga grade, 6 years old, gano'n, nagsisimba na kami. Mm-hmm. Pero I totally nakilala ko ang Panginoon nung lumipat na kami dito sa Manila.
4: Oh, so ibig sabihin pala, growing up talaga, kumbaga hindi din kayo gano'n ka-consistent talaga na every Sunday pupunta kayo ng simbahan o may mga ginagawa kayo ng mga kung ano-ano.
6: Oo, walang gano'n sa bahay namin.
4: Mm, I see. So far sa gano'ng edad mo, Ate Jo, or growing up, no, nung hindi mo pakilala talaga totally yung Panginoon, like, ano yung mga experiences o karanasan na hindi mo makakalimutan so far?
6: Nung hindi pa ako Adventist?
5: Mm-hmm. Hindi niyo pakilala si Kristo?
6: Yung parents ko kasi, ano eh, mabait sila na, ano, yung mga tao. So, parang ano, parang may Diyos na rin sa amin kasi nga yung nanay ko ano eh, parang lumaki siya sa parang exclusive school na mga Catholic. So yung good manners nandoon naman. Pero parang hindi talaga siya established na ay Catholic kami or Adventist kami kasi pareho namin sinisimbahan eh.
4: Mm-hmm. Ay, so kumbaga, somehow, kahit na wala kayong parang specific talaga na religion, is, kumbaga, napapakitaan na kayo ng kabutihan o, kumbaga, sa pamamagitan nga po ng inyong mga magulang. So far, naging malaking impact po ba yung magulang po ninyo sa buhay nyo growing up?
6: Oo. Kasi, sila, yung pakikipagkapwa. Marami rin tumutuloy sa amin kasi nanay ko ay teacher siya. So, kahit sino na lang pupunta dun sa amin, inaampo namin, pinapatuloy, parang ganun.
4: Mm-hmm. Nabanggit mo din, Ate
6: Jo, bahay namin before.
4: Yeah, nabanggit mo din, Ate Jo, na yung father mo is former Adventist and then yung mother mo is Catholic. So, paano po yung dynamics niyo during that time?
6: Tinuturoan lang kami about na may Panginoon, pero yung based sa Bible or may binabasa kami, walang ganun. Parang input yung mga values.
5: Mm-hmm. Bali ay Ate Jo, yung ganung sitwasyon ba ay kontento kayo sa buhay nyo ng ganung sitwasyon? Or may hinahanap pa kayo?
6: Hindi ako kontento nun kasi parang ano, para nakakalito.
5: Mm-hmm. Nalilito po kayo kung ano ba, kung sino ba?
6: Oo, nalilito. Oo, nakakalito kasi pag pupunta kami dito sa Manila, excited ako kasi sisimba kami. Tapos, di ba pag bisita kami, natatanggap ka na parang ribbon-ribbon. Akala ko award yun. Yung pala dahil bisita ka, dahil bata ka.
4: Mm. So, ibig sabihin, pag nasa Manila kayo, dinadala kayo ng father nyo sa Adventist Church, which is every Saturday, tama po ba?
6: Oo. Tapos hindi yung father ko, kasi yung... Mm. Bali yung ano, ang nagdadala sa amin ay yung auntie namin na kapatid ng tatay ko. Doon nakatira yung dalawa kong, yung ate ko at kuya ko, kasi nag-aaral sila sa Adventist School.
4: I see. Tapos, kapag ano naman kayo sa inyo, isa Catholic Church naman kayo sa mother mo. Kaya sabi niyo po, is nalilito kayo kung ano ba talaga. Oo.
5: Sige, mamaya ay
6: Hindi naman talaga kami nagsisimba doon sa Catholic. Parang ano lang, wala lang, parang pag may okasyon lang, napunta lang kami. Pero hindi talaga ini-instill sa amin na, ay eto. Kasi nga, kahit na yung father ko is former Adventist, yung values pa rin ng pagiging Adventist ang tinuturo siya, niya sa amin.
5: Mm-hmm.
6: Yung bawal, yes. Ano, yung paano kami manamit, bawal mm-hmm. na, ano, 3 inches above the knee, tapos, bawal yung kung tumawa ka, hagalpak na matindi.
5: Parang palatawa, no?
6: Yung values.
4: Kumbaga yung modesty bawal. Tinuturo talaga sa inyo, kumbaga.
5: Mm-hmm.
4: Oh, nakakatawa, no? Pero mm-hmm. mamaya mas lalo pa nating maintindihan at mas makikilala si Ate Jo mga katikto. Kaya wag na wag po kayong lilipat ng stasyon na inyong pinapakinggan. Kaya bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: Time check, it's 8:20 p.m. hatid sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyang kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po, si DJ Mary Mee. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung meron din po kayong kwentong pagbabago na gusto pong i-share sa amin, or gusto niyo na po mag-comment at magtanong, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At syempre, meron din po kaming mga librong pinamibigay, libre para sa inyo. So ito po ay pag-asa para sa mga panahong maligalig, lagpas pa sa kaya ng imahinasyon, 10 Commandments, meron din po tayong dakilang tunggalian, at Explore Book na kung saan ay mas maintindihan nyo ang pagbabasa ng Biblia. So kung gusto nyo po ng mga libro na ito, libre lamang para sa inyo. Tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rack!
0: Yes, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan with Ate Jo, batiin po muna natin ang ating mga ka-TikTok na kasama nating nakikinig po sa ating programa. Unahin ko na po dito, ayan, si Ibon Rose Tangin. Sabi niya, greetings po kay Kuya Jay Alomayaw na todo suporta sa ating programa every Tuesday. Ayan, hello din po. Yes, yan po yung ating tech dito na nag-a-assist sa atin. Ayan, thank you so much po. And of course, binabati din po niya si Kuya Johnson Fadri dyan sa Pasay. Hello Kuya Johnson, kumusta ka dyan? At meron din po dito nagpapa-shoutout si Ma'am Shirley Leganada. Good evening sa lahat watching from Barangay Mabuhay, Jensen City, Mindanao. God bless us all. Hello po sa mga taga Jensen. Maayong gabi po. And of course, ayan, may nagpapabati din po si Zion Kyle Omalyaw. Watching din daw po sa Paranaque City. Hello Kyle at Kyla. Ayan, magandang gabi din sa inyo. DJ Mi, baka may gusto ka pang
1: batiin
0: dyan.
1: Yes, meron pa. Binabati po natin si Ma'am Floor Hark Kuyo, good evening po sa lahat watching from Calamba, Laguna. Hello po, Ma'am Floor. Gayun din po kay Sir German Marasigan. Good evening po, TikTok na naman. Nood po tayo, di ba? Binabati ko po ang mga ka-church ko dito sa Philsdac Filipino International Church in Korea. Annyeong!
0: Wow,
1: annyeong! Annyeong! Hello po sa inyo. Ayan, ganoon din po kay Ma'am Marisa Pasqua. Good evening, DJ Mary Mee and DJ Rock watching from Sapang, Palay, San Jose, Monte, Bulacan. Hello po, yes, sa inyo. Sana po ay wala po nang baha dyan. Mm-hmm. Ayan, ganoon din po kay Ma'am Melda Abesta. I'm not baptized yet, my 3 daughters since birth as DA side ng father niya. Now, adult na sila, 3 girls. Ay, hindi baptized si ma'am. Mm. Ayan.
0: I think may mga concern siya dito, DJ Mee, no? Mas maganda
1: pa
0: na mag-message siguro siya sa ating Facebook page ng ito pong Adventist World Radio Manila para po may mag-assist po sa inyo kung nais nyo pong mas matuto pa o gusto nyo pong matuloy-tuloy po ang inyo pong journey. Ayan, sige,
1: yes,
0: po.
1: Pero kumpleto na daw siya sa Bible study. So, hinihintay niya lang tayo.
0: Oo. Message po kayo, ma'am. Opo, para ma-assist po kayo ng ating pong mga missionaries.
1: Yes, Ma'am Melda.
0: Ayan, gusto ko rin pong batian si Ma'am Jovita Palma. Good evening, everyone. Ayan. So, sa mga nais pa pong mag-comment, magpa-shoutout, may mga greetings, i-comment nyo na po.
1: Meron
0: sa
1: pa ako dito,
0: section.
1: DJ Rack, baka malimutan ko eh.
0: Oh, sige,
1: ayan,
0: go.
1: Si Sir Jose Canillas, hello po sa atin daw lahat. Ganito po kay Sir Ram Ricon. God bless daw po sa ating ministry. Kay Ma'am Rose Alfonso, ang gaganda daw natin. O, diba?
0: Ay, wow. Praise God.
1: Sir Herman Abisan, pray. Nagpe-pray siya para sa atin. Ma'am Belen Gomez, God bless daw po sa ating ministry. Kay Tita Soledad, hello po. Keep on trusting God. O, diba? At kay Sir Ricky, amen to our Lord Jesus Christ.
0: Ayan, may nagpapahabol dito. Si Ma'am Janeline Joy is also watching and listening with us. Hello po, Ma'am Janeline Joy. Ayan, yung ating tech nag-comment din. Sabi ni JL, greetings din kay Ibon Tangit. Thank you for watching. Ayan, sige. Nagbabatian silang dito ang dalawa.
1: Ayan, maraming salamat.
0: Oo nga, dami nating mga listeners ngayon. Kaya kung may mga shout-out pa po kayo, mag-comment na po kayo sa ating comment section at babatiin po namin kayo maya-maya lamang. So ngayon, DJ Mee, pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan with Ate Jo.
1: Ayan, Ate Jo, nandiyan ka pa? Ate Jo.
2: Yes, I'm here.
0: Ayan, akala namin wala ka na eh. So ngayon, Ate Jo, gusto na yung kumbaga exciting part ng ating kwentuhan. No? Gusto natin ating malaman, ano yung naging transformation story mo? Or paano nyo po ba nakilala si Kristo sa buhay nyo? Ano po yung naging turning point na kung before wala kayong religion, bakit ngayon ay naging Adventist kayo at paano po nangyari yon? Sige po.
2: Nung paglipat namin dito sa Manila, palagi ko na nakakasama yung ate ko. So, palagi niya akong sinasama sa church. Pero that time, parang nahiya ako na nagsisimba para wala ako masyadong kakilala. Pero eventually, sunod lang ako ng sunod sa kanya. Kung inaya niya ako sa mga events, sumasama lang din ako. And eventually, nung nag-decide ako, high school na ako noon, mm-hmm. ay nag-decide ako na mag-aral ng Bible seminar. 1 month yung Bible seminar. So, mas naintindihan ko from 0 to 100% kung ano ba yung nais ng Panginoon na malaman ko tungkol sa Kanya. So, mas lumalim yung faith ko. Nagkaroon na ako ng parang basis na talaga.
0: Mm-hmm. Yung Bible seminar ba na yan, Ate Jo? Like, ano ba yan? Crusade? At saan ginanap yan? Anong taon pala nangyari yun?
2: Nangyari ito sa church ko ngayon, sa Nova Lichos Church. Mm-hmm. Bali, 1993. So, sa under yun ni Pastor Absede that time, parang siya yung church pastor namin dati.
0: Mm-hmm.
2: So, ayun, gabi-gabi talaga, walang mintis.
1: Sabi niyo po talagang, ay isang buwan?
2: Isang buwan.
1: Ah.
2: Atas gabi-gabi.
1: Atas gabi-gabi.
0: Wow. Grabe. Sa seminar na yon, sa seminar na yon, Ate Jo, like, ano yung doktrina o yung katotohanan na talagang tumatak sa inyo, tumagos sa inyo, kaya nagdesisyon kayo na tanggapin yung Panginoon through baptism at naging Seventh-day Adventist po kayo?
2: Siyempre, especially yung Sabat talaga. Kasi yun palagi ang naririnig ko na pinagtatalunan dati. So, yun, mas naintindihan ko siya. At saka, kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay ko. Naintindihan ko doon na siya ay namatay at muli na buhay. So, So yun, kung mamatay man ako, mabubuhay din ako kung ako ay nakay Kristo.
1: Paano naisip niyo, Ate Jo, na tungkol sa kamatayan, paanong na-inspire kayo? May pagkakataon ba na kayo ba ay namatayan o kamag-anak nyo? Paanong yun ang tumatak sa inyo?
2: Kasi na-observe ko nung bata ako, na, di ba si Lola, nagdadasal siya dun sa mga namatay.
1: Mm-hmm.
2: Tapos paulit-ulit ko naririnig yung, parang may sinasabi sila na parang prayer yun eh.
1: Mm-hmm.
2: So, for me that time, kahit bata ako, naisip ko na napaka-importante pala nung buhay. Kasi pag namatay ka, ay paano na parang that time, parang nagpipray lang kasi sila eh, walang basis na walang binabasa. Pupunta lang sila sa isang lugar para magpray, di ba? Parang ganun.
1: Ah, naguguluhan
2: kayo? Pero nung nabasa ko naguguluhan ako. Kasi nga, isip ko, bakit nagpipray namatay na siya.
1: Oh. Bakit pinagpipray ba yung patay? 10
2: days,
1: or
2: 40 days.
1: Oh,
2: parang ganun.
1: Oh. Paano pa nga ba naman ipagpipray kung patay na? Parang ganun po yung nasa isip nyo.
2: Oo, ganun.
0: Yan, naintindihan ko yung point ni Ate Joy, no? Ni Ate Jo, DJ Mi. Kasi ako, lumaki din ako sa isang Catholic family and I'm the only Adventist na sa family. So, talagang na-witness ko din talaga na kapag may namatay na mahal sa buhay, talagang may papapuntahin kayo sa bahay para magdasal. Mm-hmm. Kasi ang paniniwala nga is like, pag pinagdasal yung namatay, yung kaluluwa niya is mapunta sa langit. Mm-hmm. Kumbaga, kung makasalanan man siya, may nagawa man siya mga pagkakamali. So, the more na paulit-ulit yung prayer dun sa patay is may chance na pumunta siya sa langit. So, ganun talaga yung nakalakihan ko. And since sa amin talaga, devoted talaga na Catholic yung family ko. But when I became an Adventist nga, doon ko talaga nalaman yung truth. na yung about nga sa death o about nga sa patay. So, naintindihan ko yung point ni Ate Jo eh, na talaga nakakalito siya, even ako din talaga. Tama. Diba? So, Ate Jo, like, nung nalaman mo na yung totoo about that, so, ano yung naging impact sa'yo nun?
2: Malaking impact nun kasi there is hope with Jesus. Kasi ang tunay lang naman na nabuhay after namatay si Jesus. So, kung tayo ay magbabago at tatanggapin natin si Kristo, ganun din ang magiging karanasan natin sa Kanya. So, kung may mamamatay man tayo na mga kamag-anak, hindi tayo na parang hopeless na wala tayong magagawa sa buhay. Pero kung meron si Kristo, meron tayong greater hope, di ba?
1: Yes. Thank you so much, Amen. Ate Jo. Pero Ate Jo, nabanggit nyo din yung tungkol sa Sabas, na araw ng pagsamba. So, naguguluhan din kayo noon nung kabataan ninyo. Ganun po ba? At ngayon ay ano ang linaw about sa Sabat na napatunayan nyo?
2: O, kasi nung yung bahay namin ay malapit lang dun sa church ng Catholic nung bata ako. Pag Linggo ay naririnig ko yung ano misa doon. Pero hindi nga, dahil nga hindi kami napunta doon, ay nalilito rin ako na bakit nagpupunta yung mga tao tuwing Linggo. Tapos, pag dito naman ako sa Manila, Sabado naman yung ano simba namin. Parang ganun. Ano ba talaga? Parang, ayun. So, mas naintindihan ko. Kaya nga, talagang hindi ako nagmintis doon sa 1 month na Bible study na yun.
0: Inamnam
2: ko talaga yung
0: pag-aaral. Yes, kailan ka nga Ate John na baptize? Kung naalala mo niyo pa po.
2: June 5, 1993.
0: Grabe, hindi pa ako pinanganak noon. Oo nga, no?
1: Ayoko lang sabihin kung pinanganak ako, ha?
0: Oo. So, June 5, 1993. At until now, ay nananatili po kayo sa pananampalataya na tinanggap nyo noong June 5, 1993. Praise the Lord po, no? Nakakatuwa. So, sa experience na yun, Ate Jo, like, ano yung ginawang pagbabago sa buhay mo ng Panginoon after ng encounter mo sa Kanya?
2: Malaki ang ginawa ng Panginoon kasi hindi na parang malabo yung ano mo, yung malabo yung paniniwala mo. Ngayon nung tinanggap ko ang Panginoon, better picture na siya, very clear na ang Panginoon lang ang pwede nating lapitan sa anumang mga bagay na na-encounter natin sa ngayon o kahit nung mga time na nandoon ako sa punto na yon. Kasi during that time ay high school ako noon eh, and I'm one of the parang officer. So may mga Sabat klase. So nag-start ako talaga na mag-stand right away. And even nung college ako ay pumasok ako sa isang non-Adventist school na isang subject lang ay kailangan maghapon ako kasi yung ibang major subject ko ay Sabado. So nag-stand talaga ako na makip yung Sabat.
0: Wow. Oh, ang galing no kasi kahit na bago pa lang siya sa pananampalataya, pero sabi niya talagang mag-i-stand siya sa natutunan niya doon sa 1 month na seminar, which is nakakatuwa yung DJ Mino, kasi yung iba talaga, pag ganyan, lalo na kung converted ka, tapos kailangan mong mag-stand agad at talagang nasubok yung faith na meron ka. Yung iba nag-struggle talaga na parang, ano pa lang naman ako, bago pa lang naman ako, baka maintindihan pa ako. Pero talagang siya, after na mapakinggan niya yung message, yung truth, talagang, pinractice niya na right away. And yun nakakatawa na by the grace of God, sinustain po kayo ng Panginoon since 1993 hanggang ngayon po, 2026 na, no? Nakakatawa. So, and Ate Jo, ano na po yung naging commitment niyo sa Panginoon ngayon after nga po ng mga experiences ninyo, yung mga pagbabagong ginawa sa inyo ng Panginoon?
2: Ang commitment ko sa Panginoon, kung ano man yung mga opportunity ko o mga talents na meron ako ngayon ay i-dedicate ko para i-serve siya at ang mga tao na nakapaligid sa akin.
0: Isa din ba yan, Ate Jo, kung bakit nasa lifestyle medicine ka din na feel at the same time, parang it's more on health yung iyong mga ginagawa o pinagkakaabalahan ngayon? Is it also part of the ministry that you are doing now?
2: Oo, malaki kasi ang impact ng ating lifestyle sa pamumuhay natin in the future. Kasi sa nakikita ko sa mga lolo ngayon, sa Home for the Aged, pagtatanungin mo sila, anong ginawa mo before, bakit ka nandito at bakit nagkaroon ka ng ganyan? Basically, 90% ng mga lolo doon ay mga stroke patient sila. So, it's because of their lifestyle before. So, na-realize ko na kung mape-prevent natin ang pagkakasakit o pagkakaroon ng stroke, bakit hindi natin umpisahan? At i-follow natin yung lagi nating sinasabi na new start. Pwede namang start anew or celebration. So, mm-hmm. we can always fail, di ba? Pwede tayong madapa. Pero pwede rin naman tayong bumangon ulit. O mag-start ulit tayo. We start all over again. So, new start palagi. Palagi may panibagong panimula.
1: Okay. Yung new start, okay. Ano, Ate Jo, isa-isa nga yung new start para malinaw po sa ating tagapakinig.
2: Ang new start po ay 8 Doctors of Health na libreng-libre po ito. Ito po ay una ay nutrition. Right nutrition will give you right health, di ba po? And then exercise. Siyempre, kapag gusto mo, kung anong binibigay mo sa katawan mo, yun din ang ibabalik niyo sa'yo. So, pag mag-exercise ka, you want to get fit, di ba? And W is water. 75% ng ating katawan ay composed of water. So, kailangan ay lagi siyang napapalitan. So, inom tayo ng mas maraming tubig at hindi makukulay na inumin. And then, S is start with sunlight. Importante po ang mainitan, lalo na yung 3 linggo tayong puro ulan, di ba? So, importante po sa ating mga buto ito. Yan. T is temperance. Sa lahat ng bagay, balance po ang importante. Hindi pwedeng kulang, hindi naman pwedeng sobra. Air. A is for air. Libre din po yan. So, dito sa Philippines ay, o dito sa Manila ay masyado nang polluted. So, we go to mas maraming puno, mas maraming air. And then R, rest. Siyempre, always remember the Sabbath. And it will make us good rest. Especially, mas marami ngayon na natatamaan, di ba, yung pagtulog natin dapat talaga ay 8 hours. So, and everything else fall into T, trust in God. Masunod man natin lahat, but we don't trust God, it is all a failure. So, that's a new start.
1: Oh, di ba? Meron ba tayong health lecture?
0: Oo, napa-health lecture tayo.
1: Praise the Lord. Thank you so much.
0: Nakakatuwa lang. Gusto ko din malaman no, DJ Mi, like Ate Jo, sa pagiging Adventist mo since 1993 hanggang ngayon, ano so far yung hindi mo makakalimutang journey? For sure, hindi naging madali yung journey mo bilang isang Kristiyano. So far, like, for sure, may mga, kumbaga, it's a roller coaster journey, pero ano ba so far yung hindi mo makakalimutan na dumating ka talaga sa matinding pagsubok at paano mo pinanghawakan yung Panginoon sa buhay mo o yung pananampalataya na meron ka?
2: Well, yung pinakamatinding pagsubok, yung tatay ko ay, pinatay ng sarili kong uncle. So, ang hirap tanggapin kasi nga, hindi mo maintindihan kung ano yung feeling mo, yung, mag-favor ka ba dun sa tatay mo o favor ka ba dun sa uncle mo. Parang kasi may may mga away sila before. So, namatay siya. Pero ang sinasabi ng Panginoon ay nung una nung nandun sa kulungan yung uncle ko, parang ayoko siya tingnan eh. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba, forgive. So eventually, na-forgive naman siya. And later on, nagkaroon siya ng sakit sa kulungan, namatay din siya.
0: Ilang taon na Ate Jo ang nakalipas simula nung nangyari yung trahedya po na yun?
2: Parang 2002 at 2001 before nung after ng graduation ko.
1: Mhm. 2002.
0: Yun. So kumbaga talaga
2: tapos after graduation nag-decide ako na missionary, parang nag 50-50 ako na i-go yung pagmi-missionary ko kasi parang very fresh pa talaga.
0: Grabe no, DJ Mi, talagang masusubok dito yung pagiging isang Kristiyano. Kung ano yung mangingibabaw sa'yo, kung yung yung nangyari ba sa tatay mo, but at the same time, you know na meron kang Diyos eh. Kagaya nga nung sabi niya yung about sa death, at the same time, yung forgiveness, and for sure talagang maghahalo-halo yung hatred, yung questions, and everything, pero praise the Lord po na God sustain you, Ate Jo, and yun nga, patutunan yung magpatawad at magpatuloy sa pananampalataya. Ako, maraming maraming salamat, Ate Jo, sa napakagandang conversion story na iyong nabahagi. Hindi pa po tayo tapos, pero bago po tayo magpatuloy, atin muna pong mapapakinggan ang isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans.

0: And that is sa Wakas by the Bereans. Nandito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po si DJ Mary Me. Sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang kwentong pagbabago kay Kristo at live na makakasama po namin dito sa studio ay tawagan or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891 at sa mga nais po ng aming librong pinamimigay, marami pa po kaming libro dito. So, huwag niyo pong kakalimutan tumawag or mag-text. Meron po tayong pag-asa para sa mga panahong maligalig, lagpas pa sa kaya ng imahinasyon, ang dakilang tonggalian, 10 commandments at explorer books. So, kung nais niyo po ng libro na ito, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891. DJ Rack?
0: Yes, bago po tayo magpatuloy sa ating pong kwentuhan, atin muna pong babatiin muli ang ating pong mga kasamang ka-TikTok sa gabi na ito. Ayan, nagpapa-shoutout po si Kuya Dennis Calacat. Shoutout daw po sa asawa niya, si Ate Cecil Calacat. Hello po.
1: Hello.
0: At sa kanilang baby na si AA. Ayan,
1: hi,
0: hello
1: AA.
0: Po. Magandang gabi din po sa inyo. At kay Sir Cramdy, praise the Lord. Hello din po sa inyo. Ayan, so DJ, may baka may gusto ka pa
1: yes,
0: dyang batiin?
1: Yes, pa dito. Ayan, si Ma'am Melba. Ma'am Melba na rin. Tama ba, Ma'am Melda? Ma'am Melda. Nabasa ko po ang inyong mga comments. Kung nais nyo po magpabautismo, actually, ang AWR ay umiikot po sa buong mundo. Ah, di ba? Kung kailangan nyo po ng assistance, ay pwede po kayong tumawag or mag-text. O di kaya po mag-message po sa ating Facebook page at YouTube channel. Ayan. At tutulungan po namin kayo sa inyong pagtanggap sa ating Panginoon. Ganun din po, binabati natin si Brother Dodd Soledad at ang inyong magandang asawa. Hello po sa inyo. Ganito po
0: yes.
1: Kay Ma'am Mary Rose Pabiosa. Hello po, tamang kinig lang sa radio. Hi, hello po.
0: Yan, from Dasma, Cavite daw siya. Hello
1: ay,
0: po
1: wow.
0: Sa mga taga-Dasma.
1: Yes. At kay Ma'am Shirley, amen. Ayan.
0: Ayan. So, yeah, Sir Elkishan Roda, sabi niya, amen, God is good all the time. Amen din po. So, ngayon, DJ Mi, ayan, simulan na natin ulit, ipagpatuloy na natin ang ating kwento with Ate Jo. So, Ate Jo, bago tayo magpatuloy, baka may mga nais ka pang batiin ulit. Baka may mga friends ka na nagme-message sa'yo at nagpapa-shout out.
2: Ayan, nanonood si, at nakikinig si Ma'am Lorcel. Hi to you.
1: Ma'am Lorcel.
0: Lorcel? Ayan, sige po. Hello po, Ma'am Lorcel. Thank you po for listening with us. So, ngayon na, DJ Mino, bago tayo magtapos sa ating programa, of course, gusto din nating malaman, like, after those conversion story, yung experience niyo po sa Panginoon, sino na po si Ate Jo after po ng encounter niya kay Christ at ma-receive niya yung truth? Ayan.
2: Ako pa rin naman si Jo. Marami pa rin ako mga weaknesses. Marami rin pa akong pagkakamali. Pero may pagkakataon rin na ako ay napapagod, na-upset, uncertain things, ganyan. Pero hindi na ako yung same person na I was before na hindi ko alam kung saan ako pupunta. When I feel that, I know where to go. I know whom to talk with, diba? So, yun ay ating Panginoon. And now And my strength comes from Him. At ako ay, I'm also in work and progress. So, sa araw-araw ay pinabago ako ng Panginoon.
1: Amen. Bali, Ate Jo, may tanong lang ako. Alam kong mahirap magpatawad. Pero paano nyo nasabing, napatawad nyo na yung, babalikan lang natin yung kwento kanina, no? DJ Ra. Paano nyo nasabing napatawad nyo na po yung uncle nyo?
2: Kasi yung justice naman, ano, parang na-serve na rin sa kanya.
1: Mm-hmm. So, napaka-importante din talaga yung
2: parang,
1: justice.
2: Parang, oo.
1: Kasi, di ba sinasabi din
2: kasi
1: na iba
2: wala
1: patawarin.
2: Namang
1: Oo. Sabi ng iba, patawarin mo, pero hayaan mo na, di ba? So, kailangan meron din justice para mas makatulong sa atin kung magpapatawad tayo. Tama po ba?
2: Oo, pero in a way na hindi naman tayo ang gagawa nun, ang Panginoon na ang gagawa. So, parang ganoon ang nangyari. So, ang Panginoon na rin ang sumagot sa aking mga question before. Pero as you look back, parang sayang yung panahon kasi parang natigil agad yung panahon na kasama mo yung father mo.
1: Mm. Pag naaalala niyo.
0: Yung panahon ba na yun, Ate Jo, like, nalaman na, syempre, na, nakita ng father mo na naging Adventist ka, tapos siya, former Adventist siya, dumating ba sa punto na pareho kayong nagsimba sa Adventist Church o nakabalik ba siya bago siya namatay?
2: Hindi siya nakabalik eh. Pero ano, siya yung nag-remind sa amin na, uy, Sabado na, hindi ba kayo magsisimba? Mm. Palagi yun, palagi siya nag-remind. Uy, pag Friday night kasi umuwi ako galing sa dorm, tapos yung ate ko andito, super kwentuhan kami. Sabi, uy, matulog na kayo, di ba Sabat ngayon? So, mm-hmm. parang siya rin yung, as I ano, look back, siya rin yung naging way para talaga maging Adventist kami.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: At saka, ano siya, magaling siya sa Bible, so ano siya, kadibate ko siya. Nung time na nag-decide ako na, ano, magpabautismo. Sabi ko, tayo magpapabautismo na ako. Sabi niya, oh, basta panindigan mo lang yan eh. Sabi niya gano'n.
0: Mm-hmm. Pero so far ba, like Ate Jo, after that tragedy, like, after ba nung nangyari yung tragedy niya, talagang diretso na namatay siya o may pagkakataon pa kayo na makausap siya kahit sa huling sandali?
2: Hindi namin siya nakausap kasi hacking, ano eh, hacking ang nangyari.
1: Mm-hmm. Ano po, hacking?
2: Tinaga siya. Tapos parang along the shore kasi yung aming lugar doon sa province. So buti na lang hindi siya high tide. So malamang kung high tide eh napaanod pa siya. So buti na lang din. So wala kaming chance na nakausap talaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero alam mo, tragic.
1: Pero alam mo DJ Rock, pag may isang taong mamamatay, naniniwala ako na ang Panginoon ay super gracious. Talagang yung biyaya ng Panginoon, yung pagmamahal niya, ay ibinibigay niya sa mga taong, lalo nang malapit mamatay. Kinakausap niya yan. Kasi lalo na kung alam ng Panginoon na kagaya niya na gusto naman niya, tapat naman siya sa mga, sa totoong nabasa niya sa Biblia, ngunit hindi lang siya sumisimba. Pero alam niyo, nakikita ko sa mga namamatay. Sabi ko, ang bait-bait ng Panginoon, no? Minsan nga tayo, di ba, kapag nasaktan tayo, parang mapapaisip tayo, Jesus, wala tayong ibang tatakbuhan eh, di ba? Kundi si Jesus, di ba? Halimbawa, nagka-earthquake. Pag nagka-earthquake, talaga, wala kang ibang sasabihin, kundi si Jesus, di ba? Kasi wala ka naman talagang ibang masasandalan eh. Kaya sabi ko, talaga ang bait-bait ng Panginoon, no? Talaga mapagmahal siya. Tayo lang talaga yung antigas-tigas ng ulo eh. Di ba?
0: Totoo. Nakakatuwa naman na kahit na nawala man yung tatay niya, pero yung alam mo yon, yung naiwan sa kanila, mm-hmm. nasabi nga niya, growing up, yung values talaga, dahil nga Adventist yung tatay niya, kahit na hindi man siya active, pero yung tinuturo niya sa mga anak niya at the same time, who would have thought, di ba, na bago nawala yung mm-hmm. kanyang tatay, ay ito, si Ate Jo, ay namanggap din sa Panginoon through baptism. So Ate Jo, what do you still have future plans ba so far? Like, ang dami mo nang na-achieve, marami ka nang ginagawa, nag-aaral ka pa ngayon. So, ano pa ba yung mga future plans mo so far?
2: Marami pa rin akong gusto gawin eh.
0: Ayan, sige. Kagaya ng
2: kasi
0: ano po.
2: Kasi, ang dami pa rin mga opportunity ng Panginoon. Gusto ko pa rin na ituloy yung sa profession ko, as a PT, and then, siguro, pag sobrang mahina na ako, pwede naman na meron akong wellness center, parang ganyan. Mm. I also dreaming of a culinary school na focus on plant-based talaga. I want to empower or teach our young people na kumain ng healthy talaga. Hindi lang basta masarap. Kasi ang plant-based naman ay masarap naman talaga.
0: Totoo.
2: Kailangan lang talaga na pagtuunan ng pansin.
1: Kung paano pa sasarapin.
2: Kasi what you eat is what you are talaga.
1: Yes. Naka-excite naman. Naka-excite yung wellness
2: niyo. Appetizing.
1: Oo, tama. Yung wellness center niyo nakaka-excite, no? Tapos meron pagkatapos mo mamasahihin, tapos kakain ka ng masarap. Saan ba yan? Dapat matupad na yan eh.
0: Speaking of plant-based, yes. Ate Jo, baka gusto mong i-promote ang iyong Facebook page. Baka may mga gustong mag-order ng mga plant-based products mo. Ayan, sige.
2: Ayan po, marami pong salamat sa pagkakataon. Akin ko po kayo inimbitan sa aking page na inyong bisitahin. The Coach Wellness Products po. We cater po plant-based and healthy foods. Especially po, meron po tayong pilot product na The Coach Vegan Bagoong. Ito po ay talagang wala pong halong kahit anong animal product. Made from sibuyas po. And amazingly ay lasa pong bagoong. Wow. Lahat po ng pwede niyong ipares ay masarap po talaga.
0: Amen. Pwede mong i-comment Ate Jo dyan sa ating comment section ng iyong Facebook page para mas madaming maka-follow at makaalam ng mga plant-based products mo. Kung gusto niyo pong matikman yung mga products po ni Ate Jo na siya mismo nagluto, yan, i-follow niyo na po yung kanyang Facebook page. So ngayon Ate Jo, no, ito yung ayaw natin yung pagkatapos pero kailangan nating magtapos. Pero ano yung gusto mong ipabaon sa ating pong mga ka-TikTok?
2: Sa wag nating intayin na tayo ay maging perfecto para tanggapin ang Panginoon kasi Jesus came to this world not for the righteous but for the sinner. So tanggapin natin ang Panginoon habang meron pa tayong panahon kasi malapit na siyang dumating.
1: Amen.
0: Short but concise, DJ yes. Mi. Ikaw, DJ Mi, ano yung naging pabaon mo sa kwento ni Ate Jo?
1: Ako naman ang pabaon ko, Ate Jo. Maraming salamat sa iyong kwento. Ang natutunan ko sa iyong kwento ay mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig, kung kayo po ay naguguluhan sa inyong buhay at hindi nyo na alam kung ano ang gagawin ninyo at hindi nyo na alam kung ano ang paniniwalaan nyo, napaka-importante na buklatin

0: child where they should go. Kumbaga, habang bata pa, i-train mo na yung mga anak mo. So, pagtanda nila, hindi nila makakalimutan yung mga tinuro mo. Which is totoo talaga. Kung mabuti yung itinuro mo sa iyong mga anak, simula bata pa lang sila, talagang ang iyong aanihin ay kabutihan din. Pero kung nakikita nila yung kasamaan at hindi mabuti, at what do we expect growing up itong mga kabataan na ito? Kaya napakaganda lang na kahit na hindi man lumaki na may specific na religion ito si Ate Jo. Pero yung sinabi talaga niya sa kanina, tumatak sa akin, is yung values na tinuro ng kanyang mga magulang. At bago man namatay yung kanyang ama, ay tinanggap niya yung Panginoon through baptism. At ngayon nga, ay may religion na siya, which is yung Seventh-day Adventist. At ngayon, hindi lang siya basta nabautismo yan, kundi ginagamit din niya yung talento na binigay sa kanya ng Panginoon. Yun nga po yung lifestyle is medicine, and yung pagiging PT po niya. Kumbaga, may kinalaman po sa kalusugan. At sabi nga niya, marami pa siyang mga future plans, like magkaroon ng wellness center, magkaroon ng culinary school to teach people paano ba yung plant-based, yung original diet. So, napakaganda lang, Ate Jo and DJ, may mga ka-TikTok na yung na-receive niya na truth simula nung 1993, June 5, 1993, hindi niya talaga kinalimutan na talagang hanggang ngayon ay isinasabuhay at ibinabahagi din niya sa iba. Kaya po sa ating pong mga magulang, sa mga magiging magulang at contemplating to be a parents, ayan, napakahalaga po ng ating pong mission kung paano po natin mapapalaki ang ating pong mga anak nang nasa Panginoon po. Kaya Ate Jo, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong inspiring story. Ayan, may mga nagko-comment pa po dito. Ayan, magpapabati po Ma'am Odette Acoba. Hello po sa inyo sa Manila Center. At ayan, kay Sir Christian Orda, sabi niya, Amen, God is good all the time. And sabi nga dito ni Ibon Rose Tangids, ayan, sabi niya, Amen, thank you for this powerful reminder, Ate Jo. Amen, thank you for sharing that, Ibon. And of course, marami po sa ating mga ka-TikTok ang na-bless at na-inspire sa ating pong kwento. And DJ Mi, maraming salamat sa pagsama sa akin tonight. Ganun din po sa inyo, Ate Jo, sa ating pong mga ka-TikTok. At maraming salamat din po sa patuloy na pagsubaybay sa amin gabi. Patuloy na pagsubaybay sa amin every Tuesday night. At patuloy nyo pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 PM, dito lamang sa 89.1 FM. At ganun din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, ako po si Mary Mi na nagsasabing, Mary Mi mang pagsubok sa buhay. Tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa'yo.
0: At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang kiruod man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk.
2: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
2: Tara, samahan nyo kami every Tuesday, 8 PM, dito lang sa AWR 89.1 FM.
4: FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.
5: Last year, the Gallup poll, for the first time in 80 years, described the fact that Americans' membership in houses of worship had dropped below 50%. What that means is that on any given weekend, if you take all of the churches, all the mosques, all of the Hindu temples, all of the synagogues, that less than 50% of Americans attend any church at all. Now, that's really startling and quite surprising, because when the Gallup poll first measured church membership in churches in 1937, 73%

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon.

Noong 1938, isang Halloween radio drama ni Orson Welles ang iniere mula sa New York. Ito'y ibinalita sa maraming mga pahayagan na sinasabi sa mga tagapakinig na magaganap ang isang actual invasion ng mga alien Martians. Ang mga aktor sa radyo ay parang tunay, nanupat marami ang naniniwalang totoo ang kanilang kwento. Nagkaroon ng panic at takot sa buong bansa. Marami ang nag-suicide. Ang iba naman ay nagtago sa liblib na lugar sa bansa. Kinansila ng US Navy ang paglalakbay ng mga barkong papunta sa New York Harbor. Kaya lang, ito pala ay isang katang-isip. Walang nananakop na mga alien. At hindi pa ito ang katapusan ng buhay sa mundong ito. Ang tanong kung paano matatapos ang mundo ay nagbibigay pananabik at takot sa maraming mga tao sa buong kasaysayan. Sa ating pong panahon, ang pinaka-concern ng mundo ay ang tinatawag nating climate change. Naniniwala ang marami na ito ang sisira sa lahat ng buhay sa planetang ito. May ilang natatakot na ang wawasak sa atin ay ang ating mga sarili sa pamamagitan ng nuclear war. Sinasabi naman ng ilan na tayo'y mauubusan ng pagkain at pinagkukunan nito dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon sa buong mundo. Mayroon ding ibang natatakot na baka tayo ay ma-wipe out sa pagtama ng isang malaking kometa o asteroid sa mundo. Kalamitan po sa atin, siyempre ay marami tayong inaalaala. Nagsusumikap tayo para lamang magkaroon ng ikabubuhay o nakikipagpunyagi sa pagkakasakit, kalungkutan at kamatayan. Para sa marami, ang buhay ay hindi po madali. Minsan, nakikita na lang natin na ang ating mga sarili ay nagnanais na matapos na ang mundong ito. Tunay na ang buhay ay hindi nakalaan para mapuno ng kirot, gutom, kapaguran at stress. Gusto nating lahat ng mas mainam na mundo. Ang mabuting balita, kaibigan, ay magtatapos ang mundong ito at may mas mainam na mundong darating. Mahal po tayo ng Diyos, kaya hindi niya itinago ang impormasyong ito o ang kaalamang ito sa atin. Sa halip, nagbigay siya ng mga senyales sa katapusan ng mundo at mga babala tungkol dito upang walang sinumang magulat at matagpuang hindi handa. Lubha niyang ninanais na ikaw at ako ay maging bahagi ng mas mainam na mundo na kanyang ipinangako. At kahit na tila mabigat ang mga babala niyang ito o tila malupit ang paraan ng kanyang paglalarawan sa mga mangyayari sa huling panahon, lahat po ng ito ay dahil sapat ang kanyang pagmamahal sa atin para sabihin ang katotohanan. Kapag ka po ba tumatawid ang inyong anak sa kalsada at nakita niyong malapit na siyang mabunggo ng isang sasakyan, di ba hindi ka na magsasalita ng mahinahon o ng mga salitang panatag? Sisigaw ka na ng pinakamalakas at pinakamabilis na makakaya mo para sa sabihin sa kanya ang babala dahil mahal mo ang iyong anak at gusto mo siyang maligtas. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos at gusto niyang tayo'y iligtas sa mundong ito na nalugmok sa kasalanan. Paano nga ba magtatapos ang mundong ito? Ngayon po ay sama-sama nating tunghayan ang mga prediksyon na nasusulat sa banal na kasulatan kung paano po ito mangyayari. At sa tingin ko, ay sumasang-ayon naman kayo na ang mga propesiya na ibinigay 2,000 taon na ang nakalilipas sa katunayan ay kahanga-hanga na tumpak hanggang sa panahon po natin ngayon. Isang araw, ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa Jerusalem. Ang mga alagad ay nagkokomento sa napakagandang templo na pinalawak at pinalaki ng gobyerno ng Roma. Sa pagtanaw sa kahangahangang building na ito, nagsalita si Jesus ng isang
nakakagulat na pananalita sa kanyang mga alagad. Sa Mateo 24 po, ating tingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan. 24:2. Ganito po ang sabi. Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ang templo po ang pinakamalaking building sa bansa ng mga Hudyo at inihula ni Jesus na ito ay masisira, kaya nagulat ang mga alagad. Sa kanilang pagsunod kay Jesus sa bundok ng Olibo, nagtanong sila sa kanya ng mga tanong na maaaring itinatanong din natin ngayon. Mateo 24:3. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Kung titingnan po natin, ang mga alagad noon ay tila nakakasiguro na na ang Jerusalem at ang mga templo nito ay mananatili magpakailanman. Na ito ay maghahari sa lahat ng mga bansa hanggang sa katapusan ng mundo. Sila'y nakatitiyak na ang pagkawasak ng Jerusalem na inihula ni Jesus ay mangyayari kapag ka ang mundo ay nasira na. Subalit, sa mas malapit natin pong pag-aaral ng mga talata, makikita po natin dito na ang aktual na binabanggit ni Jesus ay tungkol sa dalawang pangyayari. Ang una ay ang kanyang ikalawang pagdating. Ang pagdating niya sa lupa, sa kaluwalhatian at ang pagtatayo ng isang walang hanggang kaharian dito po sa mundo. Ang isa pa, gayunman ay ang makikita ng maraming mga taong buhay noong panahong iyon. Ito ay ang pagkasira ng lungsod ng Jerusalem at ang minamahal nilang templo. Una, tingnan natin kung ano ang kanyang sinabi tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Ang wika niya sa Mateo 24:15-16. Kaya kapag ka nakita ninyo ang karumaldumal na paglapastangan na sinasabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, ang mga nasa Hudea ay tumakas na patungo sa bundok. Si Daniel po ay nagbigay ng prediksyon sa pagkawasak ng Jerusalem. At ngayon si Jesus ay nagpapaalaala sa kanyang mga alagad na ang babala ni Propeta Daniel ay matutupad na. Pagpatuloy niya ito sa verse 17 and 18. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Sa ibang salita, sinasabi ni Jesus sa kanila na magtago para sa kanilang buhay. Dahil kapag ka nakita na nila ang mga kawal na pumapalibot sa lungsod ng Jerusalem, magaganap na ang paggawasa. Sa mga tala naman ni San Lucas, sinabi ni Jesus sa Lucas 21:20-24, ang ganito, subalit kapag ka nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ng Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang panahon ng mga hintil. Papaano matutupad ang mga salitang ito ng ating Panginoong Jesus? Ayon po sa aklat ni Eusebius sa Church History, Book 3, Chapter 5, ganito po ang sinasabi. Noong taong AD 66, tinatayang 33 taon matapos na ibigay ni Jesus ang prediksyon, ang mga Romanong hukbo sa pamumuno ni Sestius na Romanong gobernador ng Syria ay dumating para lumikha ng isang rebelyon na nagwasak sa Jerusalem. Noong mga panahong ito, ang mga sumusunod sa tagubilin ni Jesus ay nagkaroon ng pagkakataong iwan ang lungsod, magtago sa pagpatay sa mga naninirahan na magkaroon na ng lubos na pagkasira pagkalipas ng 4 na taon. Lagpas sa 1,000,000 ang pinaniniwalaan pong napatay sa nakatatakot na pagkubkob
noong AD 70. O kung sila lamang sana po ay sumunod sa tagubilin ni Jesus na tumakas sa mga lungsod. Narito po ang isang kitang-kitang leksyon tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral at paniniwala sa mga propesiya. Ang mga naniniwala kay Kristo at nagbabantay sa mga sinyales na kanyang inihula, sila po'y naligtas. Habang ang hindi naniniwala naman ay nawalan ng buhay. Ano naman ang nangyari sa napakagandang templo nila? Si Titus, ang Romanong general na namuno sa pagkubkob, ay nagbigay utos na iligtas ang templo. Subalit, sangayon sa tala, isa sa kanyang mga hukbo ay naghagis ng may sinding sulo sa pintuan at nasunog ang buong templo. Para po mailigtas ang gintong natunaw sa dome, ang malalaking tipak ng batong granite at marble, kinakailangan nilang durugin para makuha ang ginto. Kaya natupad ang hula na wala ni isamang pader o bato ang naiwan. Ang prediksyon ni Jesus na sinasabi sa kanyang mga alagad, 40 taon ang nakalilipas, eksakto pong natupad ayon sa kasaysayan. Ano naman ang ikalawang bahagi ng propesiya ng ating Panginoong Jesus tungkol sa katapusan ng mundo? Siya po ay nagbigay ng ilang malilinaw na senyales o tanda na mangyayari bago ang pagkasira ng Jerusalem at ang katapusan ng mundo upang malaman ng kanyang mga tagasunod kung malapit na ang panahon. Ngayon po ay nais kong sama-sama nating tunghayan kung ano po ang mga prediksyong ito. Kung tumitingin tayo ng mas malapit, una, sinasabi ni Jesus na magkakaroon ng politikal na alitan at salungatan sa politika. Mateo 24:7. Kanyang sinabi, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Nakita ng marami noong mga nakalipas na dekada ang pagkakaroon ng pagdanak ng dugo at gera. Ang 20th century po ay itinuturing na pinakamadugong siglo sa kasaysayan ng sangkatauhan. 7 milyong mga tao ang namatay sa loob lamang ng World War I at World War II. Sa pinaka-scientifically advanced at edukadong lipunan, meron pa ring karahasan, pagkagalit at pagpatay. Ito'y isa sa mga senyales ng huling panahon. Ngunit, hindi lamang magkakaroon ng pagdami ng paglalabanan sa huling panahon. Magkakaroon din po ng pagtaas ng pagdurusa na sanhi ng mga natural na kalamidad. Sabi po ng ating Panginoong Jesus sa pagpapatuloy, Mateo 24:7, magkakaroon ng tagutom. At ngayon po ay maraming mga tagutom na sa maraming bahagi ng mundong ito. Sa patuloy na paglobo ng populasyon sa mundo, tinatayang lagpas sa 15,000 kada araw o 7 milyon kada taon ang namamatay dahil sa pagkagutom. At kahit na bilyon man ang nakasurvive, tinatayang 60% ang tinatawag nating malnourished. Sinabi ni Jesus na ang tagutom ay isa sa mga senyales ng katapusan. Ang sunod po na senyales na inihula ni Jesus ay ang pagdami ng mga sakit. Mateo 24:7, magkakaroon ng tagutom at salot. Ang salitang salot po ay isang salita para sa nakakatakot na sakit. Sa kabila ng lahat ng magagawa ng modernong medisina, pansinin po natin na milyon-milyon pa rin ang namamatay sa AIDS, malaria, pneumonia, tuberculosis, Ebola, syphilis, gonorrhea, cholera, SARS,
At ang kasalukuyan nating naranasan magmula noong 2020, tinatawag nating COVID-19, kung saan patuloy pa itong kumakalat sa buong sanglibutan. Ang pandemyang atin pong naranasan ngayon ay isa lamang sa mga senyales na malapit na ang katapusan. Sa ngayon, dumadami din ang pagkakasakit dahil sa maling lifestyle at pagpili ng kakainin. Subalit ang pinakamahirap sa lahat ay ang magkaroon ng mga sakit na hindi natin alam ang dahilan ni ang kagalingan. Ang ilan namang mga sakit ay resulta po ng pagpulyot natin sa ating planeta. Isang katunayan na kahit na ang pagkasira ng kalikasan ay inihula din ng salita ng Diyos. Pansinin po ninyo ang sinasabi sa Isaiah 51:6. Tingnan ninyo ang langit at ang mundo. Mawawala ang langit na parang usok. Masisira ang mundo na parang damit. Tunay nga po na ang air at water pollution ay malaking epekto sa kalusugan ng planeta at sa mga naninirahan dito. At sinabi rin po ng ating Panginoong Hesus na magkakaroon ng pagdami ng lindol. Balikan po natin ang Mateo 24:7. Magkakaroon ng paglindol sa iba't ibang lugar. Sa teksto pong ito, hindi ibig sabihin na hindi nagkaroon ng lindol. Ibig sabihin ito ay mas madalas na magkakaroon ng paglindol kaysa noong mga nakaraang siglo. Ang paglindol din ay mas nagiging malakas na nagdudulot ng mas malalaking pagkasira. Libo-libo ang namamatay kahit sa isang lindol o tsunami. Noon pong nakaraang 90 taon lamang, tinatayang higit pa sa 1.5 million na mga tao ang namatay sa paglindol. Itinala rin po ni San Lucas ang prediksyon na ito ng ating Panginoong Hesus sa Lucas 21:11-25. Magkakaroon ng mga lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang lugar. At makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakamamanghang palatandaan mula sa langit. Mayroong mga palatandaang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin dahil sa malalakas na ugong ng alon sa dagat. Pansinin po natin mga kaibigan na sa buong daigdig, nakakakita tayo ng mga di pangkaraniwang kalamidad gaya ng inihula ng Biblia. Ang mga bagyo, hurricanes na may kasamang tidal surges, tsunami, tornadoes at mga pagsabog ng bulkan gaya lamang ng naranasan natin dito sa Pilipinas sa pagsabog kamakailan ng bulkang Taal ay nagdudulot po ng pagkasira ng mga ari-arian at ng mga buhay. Subalit, nais kong pansinin po ninyo ang isa pang senyales ng Biblia. Ang pagbagsak ng moralidad at asal ng tao sa huling panahon. Ikinumpara ng ating Panginoong Hesus ang kondisyon ng lupa sa mga huling araw sa Sodoma at Gomora, dalawang syudad na napakamakasalanan na ito'y sinunog ng Diyos ng apoy na mula sa langit. Lucas 17:28-30. Gayon din naman noong kapanahunan ni Lot, ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Ano ang naging mga kasalanan ng Sodoma at Gomora? Sinulat po sa Judas 1:7. At alalahanin nyo rin ang nangyari sa Sodoma at Gomora at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel na iyon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ang kahalayan na hindi nila kauri. Pinarusahan sila
ng walang hanggang apoy bilang babala sa lahat. Sa ibang salita, maaasahan po natin na ang mundo sa huling panahon ay magkakaroon ng mababang pamantayan ng moralidad. Sa panahon po natin ngayon, mapapansin na ang pagbaba ng moralidad. Kapag ka ikaw ay magbubukas ng internet o manonood ka ng mga pelikula, napakarami na rito ang mga tinatawag nating kalaswaan. Kasakiman, pagbibisyo, pagkamakasarili ay parang nagiging napakakaraniwan na lamang. Ang sabi po sa 2 Timoteo 3:2-5, dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapupusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay. Sa panahon po natin ngayon, uso-uso na rin at dumarami ang mga scam at scammers. Ito ay inihula rin bago ang katapusan. Sabi po sa 2 Timoteo 3:13, ang masasama at manliling lang na may lalo pang sasama at patuloy na manliling lang, maging sila mismo'y maliling lang. Kung papakinggan po natin, ito'y nakikita po natin na nangyayari na sa ating panahon ngayon, di po ba? Sa isa pang senyales sa huling mga araw, nagbigay babala ang ating Panginoong Hesus tungkol sa espiritual na pandaraya. Bumalik po tayo sa Mateo 24:23. Ganito po ang sinasabi. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalagan upang malinlang kung maaari, pati ang mga pinili ng Diyos. Ang reliyon po sa maraming mga pagkakataon ay nagiging isang business o pagkakaperahan na lamang. Napakahirap malaman ang pagkakaiba sa tunay na espiritualidad at sa pang-entertainment lamang. Marami ang sumusunod sa pinaka-popular, pinaka-charismatic na preacher o sa mga nangangako ng mas malaking tagumpay sa pagkakaroon ng maraming salapi. Mga kaibigan, kailangan po nating matiyak kung tayo ay sumusunod nga ba talaga sa salita ng Diyos. At ang panghuli at ang pinakamalaki sa lahat ng senyales na ating titingnan ngayon ay ang prediksyon na maibabahagi ang ebanghelyo sa buong mundo. Ganito po ang sabi sa Mateo 24:14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos, darating ang wakas. Sa aklat po ng Apokalipsis, nagbigay po ang Diyos ng paglalarawan sa malaking anunsyong ito. Apokalipsis, Kapitulo 14, Versikulo 6. Ganito po ang sabi ng Biblia. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Ngayon, ang panghuling tanda o senyalis na ito ay natutupad na rin. Kahit na sa mismong programa po natin ngayon sa Tanging Pag-asa Season 2 online,
Ito po ay bahagi ng pagbabahagi ng walang hanggang ebanghelyo sa lahat ng mga nilalang. Ang ebanghelyo ay naipapahayag sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, evangelistic meetings, sa internet gaya ng YouTube, Facebook, personal na Bible studies at tuloy-tuloy na pag-aaral sa buong mundo. Tayo ngayon ay talaga pong nabubuhay na sa mga panahon na inihula ni Jesus. Namumuhay na tayo sa panghuling mga araw na ang malalaking kaganapan ay nangyayari na sa ating paligid. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 24:37-39, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Bago po ang baha, ang mundo ay nagpapatuloy sa buhay na parang ito'y mananatiling ganito magpakailanman. Wala pong tinatawag nating urgency. Hindi ginagawang prioridad ang spiritual na bagay. Ganito din natin mai-expect, mga kaibigan, ng karamihan sa mundo. Namumuhay sa huling mga araw bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Ngunit, bago ang unang pagdating ni Jesus, nagbigay ng mga tanda na ang panahon ay malapit na. Nagsugo ang Diyos ng mga anghel at matatalinong mga tao para malaman ng mga tao ang tungkol sa pagkapanganak sa Mesiyas. Subalit nakakalungkot mang sabihin. Sa Juan 1:11, ganito po ang sinasabi. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Hindi po sila handa sa kanyang pagdating. Tinanggihan nila ang mga tanda. Mga kaibigan, huwag nawa po tayong maging gaya ng mga taong ito noon. Maging handa tayo sa ikalawang pagparito ni Jesus. Ibinigay na niya ang lahat ng mga senyales na ito o mga tanda na nagsasabing siya ay napakalapit ng dumating dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Nais po niyang tayong babalaan na hindi dapat maging kontento sa sarili at maging malahininga sa ating pananampalataya. Gusto niyang tayo po'y makaranas ng walang hanggan sa Kanya. Kaya nga, ibinigay ang lahat ng mga tandang ito na siya'y malapit ng dumating. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:33-34, gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Magiging handa kaya tayong salubungin siya sa kanyang panahong ito? O siya ba'y mabibigong muli? Kaibigan, nasa huling panahon na tayo. Malaki po ang nakataya. Wala nang panahon pa ang dapat nating palagpasin. Ang barko ng Central America ay naglayag papaalis sa New York Harbor patungong south ng Atlantic sa Panama Canal. Nang ito po ay nagdeklara na may isang leak o butas sa barko. Isa pang barko ang nakakita ng signal na ito at ito'y nagnais na tumulong po sa kanila. Ang kapitan ng barkong magre-rescue ay nagpadala ng isang mensahe. Anong naging problema? Ang bumalik na sagot ay, may isinasagawa kaming matinding pag-repair ngayon. Subalit, sumapit ang dilim at ang kapitan ng barko ng Central America ay ayaw isapanganib ang mga pasahero sa paglipat. Matulog muna kayo hanggang umaga, ang pag-uulit niya.
ang kapitan na nagre-rescue ay nagpadala ulit ng isa pang mensahe. Ipinipilit na kailangan ng umaksyon. Subalit siya ay tumanggi. Hinihintay niyang matapos ang pag-aayos hanggang sa hindi na mapanatili ng kanyang mga tauhan ang sindi sa barko dahil sa tindi ng mga humahampas na alon. Matapos ang isang oras at kalahati, lumubog ang barko at namatay ang lahat ng mga nakasakay. Minamahal kong mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ang paghihintay ay maaaring humantong sa walang hanggang pagkawala. May mga panahon na kinakailangan mo na magdesisyon na ngayon. Inakala po ng kapitan ng barko ng Central America na hindi magiging problema na maghintay hanggang umaga. Subalit, ang pagkakamaling ito ay humantong sa nakalulungkot na kawakasan. Sinasabi po ng Biblia, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Huwag nang maghintay pa, kapatid, kaibigan. Huwag nang mag-aalinlangan pa. Huwag nang magpatagal pa. Bakit hindi ka magdesisyon ngayon para kay Jesus? Ngayon na ang panahon. Iangat ang iyong puso sa Diyos at hilingin sa Kanya na gawin Kaniyang handa sa napakalapit ng pagdating ni Jesus. Tandaan mo, mahal po tayo ng Diyos at tiyak na tayo'y Kanyang diringgin.

Kaibigan, ngayon ay gusto kong magpasalamat kay Jesus dahil sa kanyang walang hanggang pag-iibig, na ibinigay niya ang kanyang buhay at ngayon, kanyang ibinigay ang mga tanda upang tayo'y makapaganda sa kanyang nalalapit na pagdating. Nais mo bang magpasalamat din sa kanya? Kung ito ang iyong nais, saan ka man naroroon, ipikit ang iyong mga mata, itungo mo ang iyong ulo, sumama ka sa akin ngayon sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, salamat po Ama sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa mga tanda na iyong ibinigay sa iyong banal na kasulatan upang kami ay maging handa na sumalubong sa aming tagapagligtas. O dakila po naming Diyos, sa oras pong ito, amin pong isinusuko ang aming mga sarili sa iyo. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan. At magmula ngayon, tulungan mo po kami na makasunod sa iyong banal na kalooban at maihanda po namin ang aming mga buhay sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa kanyang matamis na pangalan. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng $1,000,000 upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalain Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet to better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral. Lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nasa duyan ko, no, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again. Jesus, oh my man. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter at saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yon. Eh bakit hindi naiba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagagapin ng ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tunin, at ako po ay masaya na makasama kayo sa ating pagbabasa ng Biblia sa umagang ito. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa ngayon, saan man kayo naroroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nawa ninyong nararanasan. At atin pong ipinagpapatuloy ang bagong aklat na ating pinasimulan sa Biblia sa Galacia. Tayo ngayon ay nasa Kabanatang 1, Talatang 15. Ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina, at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Dito ay sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay pinili at tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Mahalaga ito dahil ang pagtawag ng Diyos ay hindi nakabatay sa galing o pagiging karapat-dapat ng isang tao. Si Apostol Pablo ay may nakaraan na puno ng maling desisyon at hindi tunay na pagkaunawa sa Ebanghelyo. At higit sa lahat ay ang kanyang pagsalungat sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa biyaya ng Diyos. Tatlong bagay ang dapat nating maintindihan tulad ni Apostol Pablo. Ang Diyos ay pumipili. May halaga at layunin ang bawat buhay sa paningin ng Diyos. Pangalawa, biyaya ang tumatawag sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit hindi yon hadlang. When God calls, He enables. Siya rin ang nagbibigay at gumagawa sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang pagkatawag. Divine assignments come with divine empowerment. Siya ang nagbibigay sa atin ang kapangyarihan. Pangatlo, may layunin ang buhay. Hindi lamang tayo inililigtas ng Diyos, nais niya tayong gamitin upang maging pagpapala sa iba. Kaya huwag nating isipin na masyado ng magulo ang ating nakaraan para magamit tayo ng Diyos. Ang biyaya ni Kristo ay mas makapangyarihan kaysa sa ating nakaraan. Pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng kanyang biyaya, at may layunin siya sa iyong buhay. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aralin sa Biblia at aklat na aming ipinamimigay o nagnanais ka ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, itutuloy po natin ang pagbasa sa mga talatang ating binasa kanina sa Galacia, Kabanatang 1, Talatang 13 hanggang 16. Narinig nyo naman siguro yung buhay ko dati nung sinusunod ko pa ang Jewish religion. Sobrang pinahirapan ko noon ang Church ng Diyos at ginawa ko talaga lahat para wasakin yon. Kung Jewish religion din lang ang pag-uusapan, mas magaling ako sa maraming kaedad ko. Talagang sinunod ko lahat ng tradisyon ng mga ancestors ko. Pero kahit ganun ako, ang bait pa rin ng Diyos. Kasi bago pa ako ipinanganak, pinili na niya ako para mag-serve sa Kanya. Nung ni-reveal sa akin ng Diyos ang anak niya para i-preach ko ang magandang balita sa mga Gentiles, hindi ako humingi ng advice kahit kanino. But when God. Si Chuck Colson
ay dating isa sa pinakamakapangyarihang tao sa White House noong panahon ni President Richard Nixon. Tinawag siyang Hatchet Man ni Nixon dahil sa kanyang matapang at walang kompromisong paraan ng pagtatrabaho. Ngunit matapos ang Watergate scandal, siya ang naging unang miyembro ng gabinete ni Nixon na nakulong. Noong 1973, nakilala niya ang ating Panginoong Jesus at naging tagasunod niya. Mula noon, sinunod niya ang tawag ng Diyos at itinatag niya ang Prison Fellowship International upang maabot ang mga bilanggo para kay Kristo. Kung kahanga-hanga ang kwento ni Colson, higit na kahanga-hanga ang testimonya ni Apostol Pablo. Alam ng mga taga-Galacia ang kanyang nakaraan. Hindi lamang niya inusig ang iglesia, aminado siyang nais niyang wasakin ito. Napakalaki rin ang kanyang tiwala sa kanyang relihiyon. Siya ay masigasig sa mga tradisyon ng kanyang mga ninuno. Ang kanyang kasigasigan ay inaakala niya na makukuha niya ang pabor ng Diyos. Paul had been like the valedictorian of his class. Talagang napakarunong ni Paul, advancing in Judaism beyond many of his own age. Sang-ayon sa talatang 14. Sa kanyang pananaw noon, ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Maaring marami rin sa atin ang may ganitong karanasan. Akala natin, nasa tama tayong pananampalataya, nasa tama tayong iglesia, ngunit hindi pa pala natin talaga na susumpungan o nakakatagpo ang ating Panginoong Jesus. Ngunit dumating ang napakahalagang sandali sa buhay ni Apostol Pablo. The simple phrase, "But when God," sa talatang 15. Ngunit nang ang Diyos, ang lahat ay nagbago sa buhay ni Apostol Pablo. Sa ilang salitang ito, makikita ang malaking pagbabago. Ang taong dating sumisira sa gawain ni Kristo ay naging taong buong buhay na naglilingkod kay Kristo. May mga karanasan tayo na habang nangangaral ay binabato ang bubungan ng ating pinagpupulungan. Ngunit kalaunan, ang taong yon na nanggugulo ay siyang unang tumanggap sa turo ng ating Panginoong Jesus. Si Apostol Pablo, hindi siya binago o tinawag ng Diyos dahil naging karapat-dapat siya. Biyaya ng Diyos ang unang kumilos sa kanyang buhay. Ngayong umaga, alamin mo na alam ng Diyos. God knows, kilala ka ng Diyos. Alam niya ang buhay mo. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay pinili ng Diyos mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Hindi ibig sabihin na itinakda na ng Diyos ang lahat ng kanyang maling ginawa. Ipinapakita nito na alam ng Diyos ang kanyang buhay at may layunin siya para sa kanya. Ganon din sa iyo, kaibigan. Ganon din sa atin. Kilala tayo ng Diyos at hindi aksidente ang ating buhay. Hindi rin aksidente at pagkakataon na ikaw ay nakikinig ngayon. Alam ng Diyos na kailangan mo ang kanyang salita, ang mensahe ngayong umaga. Pangalawa, grace changes. Binabago tayo ng biyaya. Ang pagbabago ni Apostol Pablo ay hindi dahil sa kanyang mga pinag-aralan, credentials, lahi, o relihiyon. Biyaya ng Diyos ang tumawag sa kanya. Maaring mabigat ang ating nakaraan, ngunit hindi mas mabigat ang ating nakaraan kaysa sa biyaya ni Kristo. Ang taong dating malayo sa Diyos ay maaring maging instrumento ng kanyang ebanghelyo. Pangatlo, God calls. Kaibigan, ang Diyos ay may panawagan. Tinatawagan ka ng ating Panginoon. Hindi lamang iniligtas si Apostol Pablo, tinawag din siya upang ipangaral si Jesus sa mga hintil. Ang kaligtasan ay hindi pagtatapos ng ating kwento. Ito ay simula ng isang buhay na may misyon, may purpose. Marahil may ilan sa atin na nagsasabing, "Pastor, hindi ako karapat-dapat."
marami akong pagkakamali. Matindi ang aking kasalanan. Ngunit tingnan natin si Apostol Pablo. Kung nagawa siyang baguhin ng Diyos ng kanyang biyaya, kaya rin niyang baguhin ang ating buhay. Maaring marami ang mayroong bat sa kwento ng iyong buhay. Mabuti sana ako, pero nagkamali ako. Maglilingkod sana ako, pero marami akong kasalanan. Ngunit kapag dumating ang Diyos, nagbabago ang kwento. But when God, sa maikling salitang ito, nabago si Apostol Pablo nang siya ay katagpuin ng ating Panginoong Diyos. Nang kumilos ang Diyos, kaibigan, kilala ka ng Diyos, pwede tayong baguhin ng kanyang biyaya at tinatawag kanya para sa kanyang layunin. Ano ang iyong tugon? Kaibigan, ano ang bahagi ng iyong nakaraan na kailangan mong ipagkatiwala sa ating Panginoon? At saan kanya tinatawag na maglingkod ngayon? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, salamat pong muli sa buhay at kalakasan na muli nyo kaming ginising sa umagang ito. Salamat dahil kilala mo kami at hindi mo kami tinatalikuran kahit kami po ay makasalanan at hindi karapat-dapat. Salamat sa iyong biyaya na nagpapatawad, nagbabago at nagbibigay sa amin ng bagong simula. Panginoon, tulungan mo po kaming ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Isuko ang aming buhay, kalimutan ang aming mga pagkakamali at tanggapin ang bagong buhay na iniaalok sa amin ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Ipakita mo po sa amin ang iyong layunin at bigyan mo po kami ng lakas ng loob na sundin ang iyong panawagan. Gamitin mo po ang aming buhay upang maipakilala ang aming tagapagligtas at maging pagpapala sa iba. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong idinadalangin ang ilan sa aming mga tagapakinig na may karamdaman. Hipuin po sila ng inyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, upang sila po ay makapanumbalik sa kanila pong mga gawain at paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong napakaagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer ang ating pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay magdadala sa atin ng tamang pagkaunawa sa kahalagahan ng 10 mga utos ng ating Panginoong Diyos. At ang ating pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa ating pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa iyo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang maganda at mapalad na araw sa inyong lahat, mga ginigilig ko mga kaibigan, at sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Muli niya tayong pinagkalooban ng buhay at kalakasan at isang magandang pagkakataon para muli nating ituloy ang ating mga gawain. Subalit napakahalaga na bago tayo magumpisa ng lahat ng ating gawain sa araw na ito, ay makakuha tayo ng mga magagandang gabay, mga mensahe, mga paalala mula sa ating Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating pong programa. Katulad ni Sister Luz Pusing, maraming salamat sa iyo kapatid sa patuloy mong pagsubaybay. Gayun din si Sister Lorna Tolentino diyan sa Malolos City. Ganun din si Marites Hermo Sora, si Mila Villar, Leia Santos, at itong si Shirley Castañas, Loreca Lascere, si Edna Nisperos, Jenny Lynn Sabido, Susana Olivera. Yan, itong ating mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyong pakikisama sa ating pong pag-aaral. Lalo tigit doon sa mga hindi lamang nakatutok sa ating programa, kundi kanilang binabahagi itong programang ito sa kanilang mga kakilala, mga kaibigan, mga kapatid, katrabaho, kaeskwela. Napakahalaga na magkaroon sila ng pagkakataon din na makapag-aral ng salita ng Diyos. Lalo tigit kapag ang pinag-aaralan natin ay ang mga bagay na pawang nararapat isa alang-alang. Lalo na sa panahong ito ng kawakasan at ang pagparito ng Panginoong Hesus ay napakalapit na. So kaya patuloy po nating ibahagi ang atin pong programa at maraming salamat po sa inyo. Ngayon kung kayo po may mga katanungan, huwag po kayong magatubili na isulat dyan sa inyo pong Facebook comment section, anuman yung mga reaction ninyo na nakikita ninyo na lalong ikagaganda ng atin hong pag-aaral at ganun din yung mga kalituhan na maaari nating hindi nabibigyan ng kasagutan. Maaari nyo pong gamitin yung numerong 0918-944-7891. At sa lahat po ng naglalagay ng prayer request, patuloy po namin kayong isasama sa atin pong pananalangin. Ngayon, doon po sa mga bago na ngayon pa lamang nakapakinig ng atin pong programa, ang atin pong pinag-aaralan, walang iba kung hindi ang propesiya o ang mga propesiya na naisulat ni Propeta Daniel. Ito ang aklat na napakahalagang pag-aralan na siyang maghahanda sa atin sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. At patuloy nga po nating pinag-aaralan ang isa sa napakahabang propesiya sa aklat na ito, ang Kapitulo 11. Ngayon, bago tayo dumako sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, nais naming sumalok ng karunungan mula sa inyo na siyang tataglay namin sa pag-aaral ng aklat ni Daniel. Amin pong hinihiling, Panginoon, patawarin niyo kami kung kami nagkulang at nagkasala. Naway bigyan niyo ng liwanag ang aming puso't isipan sa mga salita na amin pong tatalakayin. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, lalo magkaroon sila ng ibayong pananabik sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. At patuloy niyo silang pagpalain at makasumpong sila ng biyaya sa pag-aaral na ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, atin pong bibigyan ng kasagutan
ang katanungang ano ang nangyari sa Daniel 11:40-45. Ating puntingnan itong Daniel 11. No? Sa mga hindi pa nakakaalam, no? Kung ano yung nangyari sa Daniel 11:40-45, atin pong titingnan kung ano yung mga laman ng propesiyang ito. Sabing ganoon, sa panahon ng wakas ay sasalakayin siya ng hari ng timog. Ngunit ang hari ng hilaga ay pupunta laban sa kanya na gaya ng isang ipo-ipo, may mga karwahe, mga mangangabayo at may maraming mga barko at siya'y sasalakay laban sa mga bansa at lalampas na gaya ng baha. Dito po sa ating nabasa ay makikita po natin yung mga sumusunod na mga salita na pawang kinakailangan nating maunawaan. O, yung mga paliwanag sa mga talatang ito ay makakatulong para mas maunawaan natin ang Daniel Kapitulo 11, talatang 40-45. Ngayon, tingnan po natin yung mga nabanggit na mga kataga. Una, binanggit dito yung ang panahon ng kawakasan. Yung pananalitang panahon ng kawakasan, yan po'y hindi lamang binanggit dito po sa talatang ito ng Daniel 11:40, kundi binanggit din yan sa Daniel 8:17, 11:35 at 12:4-9. Pero dito lamang po natin makikita ang mga katagang ito sa aklat ng Daniel. Ngayon kung titingnan po natin, sa lahat po ng pagkakataon na binabanggit ito sa mga propesiya ni Daniel, makikita natin na ito po ay tumutukoy sa mga serye ng panahon. Mula sa panahon kung saan natanggap ng Papa ang nakamamatay na sugat nito na naganap noong AD 1798 nang siya ay hinuli ni General Bercher. At ito po ay nagpatuloy hanggang sa muling pagkabuhay ng mga patay na nangyari sa Daniel 12:2. Ngayon, binabanggit din po dito po sa mga talata, yung hari ng hilaga. Nung una, ang parilang ito'y tumutukoy doon po sa geografiya sa dinastiya ng Seleucus, pagkatapos ay sa paganong Roma at pagkatapos ay sa papal na Roma. At dahil dito, hindi ito isang geographical na lokasyong katulad nito, ngunit ito po ay isang espiritual na paglalaban ng mga taong sumusunod sa Diyos na nagpapakita ng parehong hanay ng mga katangian. Yan yung kanilang espiritual na pakikipaglaban. Na kahit na ang kapangyarihang pampulitika mismo ay dumaan sa mga bagay ng pagbabago. Kaya dapat po nating tandaan na ito pong Northern King, hari doon sa Hilaga, ay kumakatawan po yan sa isang maling sistema ng pagsamba kung saan ang Northern King ay ginagaya ang tunay na Diyos at inilagay ang sarili sa lugar ng Diyos. Ito yan yung ating mga tinalakay ng mga nakaraang araw na ang kaso dahil sa Biblia, lalo na sa sulat ni Propeta Isaiah sa Kapitulo 14, talata pong 3, ang Diyos ay ginamit ding simbolikong naugnay sa pagiging tunay na hari ng hilaga. Kaya makikita po natin yung dynamic sa banal na kasulatan na kung saan naginaya ng hari ng hilaga ang mga bagay na pawang ginagawa ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, kinounterfeit at dito po
tinukoy ng propeta Isaiah na ang tunay na hari ng Hilaga, walang iba kundi ang Diyos. Ikatlo, ang hari ng Timog ay nabanggit din. Noong una, ito po'y makikita natin, King of the South, tumutukoy po yan sa Ptolemaic Dynasty ng Ehipto. At direktang matatagpuan po yan sa Timog ng tinatawag na Holy Land. Ngunit, habang ang propesiya po ay nabubukas, ang parirala ay nagkaroon ng karagdagang teolohikong kahalagahan na inuugnay po ito ng ilang scholar sa huling pagpapakita ng panahon sa Daniel 11:40. Yung pag-usbong ng ateismo bilang isang pandaigdigang puwersang ideological sa modernong panahon na hinahalimbawa po ni Ellen White, ito bilang Ehipto na binabanggit sa Apokalipsis 11:8 at bilang ateism. Yan na sinabi sa Great Controversy 269 na aklat. So makikita natin sa dalawang paliwanag na ito, kung ang Diyos ang siyang tunay na hari ng Hilaga, itong hari ng Timog ay nagpre-representa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, yung ika-apat, tinukoy yung maluwalhating banal na bundok. Alam niyo sa Lumang Tipan, yung pananalitang ito ay tumutukoy sa Siyon, ang kabisera po yan at puso ng bansang Israel. Sa geographic yang sa geographic ho, matatagpuan po yan sa Holy Land. Ngunit pagkatapos po ng krus, pagkatapos ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus, ang bayan ng Diyos ay hindi na matukoy na nauugnay sa isang partikular na rehiyon o isang partikular na bansa. Sa makatwid, yung pong tinatawag na Holy Mountain ay dapat pong tingnan after ng cross sa kasaysayan na simbolikong pangalan na tumutukoy sa tunay na mga tagasunod ng Diyos na umiiral sa buong mundo. Kaya batay po sa mga konklusyon sa itaas, maaari po nating bigyan kahulugan ang mga pangyayaring binabanggit sa Daniel 11:40-45 tulad ng mga sumusunod. Una, sinalakay ng hari sa Timog ang Haring Hilaga. Sinubukan ng Rebolusyong Pranses na alisin ang relihiyon at lipulin ang papasi. Ngunit sa huli ay nabigo ito. Yung pong mga kaganapang ito'y kumakatawan sa katuparan ng pagbabalik ng Southern King sa pandaigdigang yugto sa panahon ng katapusan. Ikalawa, inatake ng Hilagang Hari ang Hari sa Timog at tinalo ang Hari sa Timog. Ayon sa mga talatang ito, ang mga bansang iyon na tinatanggap pa rin ng relihiyon at ang pagsamba sa Diyos bilang patuloy na naugnay kasama ang otoridad ng Papa ng Roma ay sasakupin ang mga puwersang ateista na sumalakay sa kapapahan at nagtangkang ipagbawal ang relihiyon noong 1798 ay magtatatag ng isang koalisyon sa kanilang natalong mga kaaway. Kaya nga, ikatlo, yung Edom, yung Moab at ang mga pinuno ng Amon ay maliligtas. Ang ilan sa mga itinuring na tunay na bayan ng Diyos ay sasali po sa grupong ito ng mga bansang mayroon hong relihiyon sa huling sandali. Ngayon, yun namang Hilagang Hari ay handa po yang salakayin ang banal na bundok. Ngunit, ang sabing ganoon, ang wakas ay darating. Ang mga puwersa ng kasamaan na kaalyado ng kapapahan ay sa huli ay susubukan na salakayin at lilipulin ang mga tunay na tagasunod ng Diyos bago ang ikalawang pagparito. Ngunit sila po'y mawawasak at ang kaharian ng Diyos ay itatatag. Ngayon sa buod, ang Northern at Southern Kings, ito na po, ay kumakatawan po yan sa Romanong papasi
at atheist forces na siyang mga relihiyosong puwersa na pawang sumasalungat sa Diyos at sa kanyang mga tunay na tagasunod sa mundong ito. Ang hilagang hari, unang dinaig ang hari sa timog, pagkatapos ay sinubukang lumaban sa Diyos at inusig ang kanyang bayan na tunay na tagasunod na nabubuhay sa mundong ito. Ngunit kalaunan, hindi po nagtagumpay at ang lahat ay dinala sa kawakasan. So kaya nga po dito sa propesiyang ito, makikita po natin ang paglalaban-laban ng mga hari na kung saan sa mga huling panahon, sa panahon ng kawakasan, ang iglesia ay malalagay sa pag-uusig dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Subalit hindi magtatagumpay ang mga haring ito sapagkat ang Diyos ang siyang ating kanlungan. At sa mga susunod na pag-aaral, makikita natin kung papaano niyang ililigtas ang kanyang bayan sa kamay ng mga taong umuusig dahil sa kanilang pagsunod. So kaya mga kaibigan at mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ng propesiyang ito, makikita ho natin yung mga serye ng yugtunang panahon na ito po'y nagpapahayag na tayo'y naninirahan na sa kawakasan ng sanlibutan. At hindi magtatagal, darating ang ating Panginoong Hesus. Kaya ito yung isang magandang pagkakataon na kung paanong nagkaroon ng katuparan ito hong propesiyang ito at ngayon ay sumisimbolo sa mga magkaganapan sa atin ng sanlibutan bago dumating ang Panginoong Hesus, habang ang panahon ay mayroon pa tayong magagawa na mayugnay ang ating sarili sa Diyos upang kung dumating ang panahon ng pag-uusig, mananatili tayong matatag at maninindigan dahil kasama natin ang ating Panginoon. Kaya kung sa mga sa araw-araw na ating pamumuhay, nakakaranas tayo ng mga pagsubok dahil sa ating pananampalataya, ito ho ay naghahanda sa atin para lalo tayong magtagumpay kung dumating na ang pinakamalaking pagsubok dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero ang Diyos lagi nagpapaalala ng kanyang pangako sa atin, ng katapatan niya sa atin, na ang sabi niya, hindi niya tayo iiwanan. Sasamahan niya tayong palagi kapag tayo ay nasa kanya. So napakaganda nitong atinong napag-aralan. Itutuloy po natin ito bukas. Kaya huwag kayong mawawala. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan at tinuruan niyo kami na maghanda sa nalalapit na panahon na kami haharap sa mga pag-uusig. Nawa sana, Panginoon, samahan niyo kaming palagi. Kung mayroon mang nakakaranas ngayon ng mga pagsubok ng kabiguan at anumang mga kalungkutan, mari po bang ipadama niyo sa kanila. Hindi niyo sila pababayaan kung sila'y magtitiwala sa inyo. Ang kanilang mga panalangin ay inyo pong tugunin. Dahil ang panalangin ng may pananampalataya, ito po ay inyong tinutugon. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, lalo kaming maging matibay sa amin pong pagtitiwala at lagi kami nakadepende sa inyo at ang banal na Espiritu gumawa sa buhay namin upang sa bawat araw kami ay handa sa inyong pagparito. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli pong maginigilyo, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa programang ito. Dahil sa bawat araw, lalo nating nararamdaman ng katulad ng akin hong laging sinasabi, mayroong nagmamahal sa iyo.

Good morning, sa pagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkaloob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. At naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig ngayon sa radio. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Ang pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang inyong maranasan, mga minamahal. Ganoon din sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook na nanonood ngayon sa Adventist World Radio Facebook page and YouTube channel. Ganoon din sa Salita ng Buhay page at sa Gospel and Music Ministry Facebook and YouTube. Kaya binabati natin lahat ng ating mga viewers dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sa ating sumusubaybay anumang oras kayo. Nadatnan ng ating programa, binabati ko kayo mga minamahal at patuloy rin na ninyong maranasan ang biyaya at pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Ito ang inyong lingkod kay Kristo Pastor Jumel Arsenal na inyong muling makakasama sa ating pagbubulay-bulay at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Mga minamahal, samahan ninyo ako at tayo ay patuloy no, na mag-aral at magbulay-bulay

mga salita ng ating Panginoon. Sa lahat po ng ating mga viewers, kami po ay muling nakikiusap, mga minamahal, na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga. Ano po? Share nyo po sa inyong Facebook, sa timeline, maging sa mga messenger na friends ninyo, sa Facebook friends, pwede rin sa mga Facebook groups. Ano po? Pwede nyo i-share, mga minamahal. Pwede rin pong i-mention ninyo sa inyong, sa ating live, ang inyong mga friends. Pwede kayo mag-add followers, mag-add highlights, o sa any ways na pwede silang makapanood sa ating programa, mga minamahal, upang sila rin ay makinabang at maging pagpapala sa kanila ang ating paglilingkod. Pwede kayong maging instrumento upang mailapit natin sila sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Marami ng mga ganyang mga karanasan, mga giliw ko, mga taga-subaybay. Ano po? Yung isang nabautismuhan na galing sa Hong Kong ay isang friend lamang natin doon, o isang kapatid nag-share ng ating live, at mula noon yun ang kanyang laging sinusubaybayan. At sa biyaya ng Panginoon ay naging lingkod na siya ng Panginoon, mga minamahal. After few months noon ang kanyang pakikinig na salita ng Diyos. Ano po? Kaya huwag niyo pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan, kapuso, kapatid, kapamilya, mga kamaritisan, mga kaibigan, mga kapitbahay. Ayan. Tandaan ninyo, mga minamahal, na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ayan, mga minamahal. And of course, sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nakikinig at nanonood ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po ay inyong mapapakinggan sa radio, AWR 89.1 FM Radio Manila, 89.1. Of course, at mapapanood sa Facebook, mga minamahal, at sa YouTube mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6, mga minamahal. Ano po? At para madali ninyong masubaybayan ang ating programa at ma-notify kayo sa bawat live natin, i-follow po ninyo ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para lagi ninyong masubaybayan ang ating paglilingkod. Ano po? At of course, sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay may mga greetings, mga Bible questions, and of course, mga prayer requests, send lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po ang ating cellphone number 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. At ipadala lamang ninyo at ating ipaglilingkod. Alright, at sa lahat po ng mga kaibigan natin, kakapasok lamang, binabati ulit natin at welcome sa ating paglilingkod. At samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakil at papagpala naming Diyos ang tahanan ay nasa mga langit sa mga oras na ito, Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Nagpapasalamat sa isang pagkakataon na muli ninyong ipinagkaloob sa amin upang kami ay magkaroon ng paglilingkod unang-una sa inyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang papuri at pasasalamat ay aming ibinabalik sa inyo sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa biyaya ng buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob. Salamat po sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin sa buong magdamag. Tunay na napakabuti ninyo, Panginoon. Kung kaya sa umagang ito, kami nagpailan lang ng aming mga tinig. At maglilingkod, Panginoon, aming dalangin ang patuloy ninyong patnubay ang aming maranasan. Ikaw, O Diyos, nawa ang aming makasama sa aming paglilingkod ngayong umaga. Basbasan ninyo ang aming mga taga-subaybay, buksan ang mga puso at isipan, maging pagpapala ang aming paglilingkod ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo'y aming makakasama sa aming pag-aaral ngayong umaga sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, sa mga giling naming mga taga-subaybay,
ang ating pag-aaral ngayong umaga ay napakaganda, no? Grace instead of revenge. Ayan. Ganda, no? Ang mga minamahal. At ito ay very simple reminders sa bawat isa sa atin, mga gili ko mga taga-subaybay. Ano po? Dahil, of course, bawat isa sa atin ay may mga karanasan na mga bagay-bagay dito sa mundo na gustong-gusto nating gumanti. Ano ho? Grace instead of revenge, no? Meron na bang ikaw naka-encounter, mga minamahal? O ikaw ay may naalala ka ba na merong nakapanakit sa iyo, no? May somebody who hurts you, ano ho? At nagawan ka ng masama o kasamaan at meron kang pagkakataong gumanti, mga minamahal. Ang tanong para sa iyo, ano po? Gagantihan mo rin ba siya ng masama? Ano po? Ano ang iyong gagawin, mga gilig ko, mga taga-subaybay? Gumanti o magpakita ng biyaya at magpapatawad na lamang? Ano po? So, lagi may choices ang tao. Ano, mga minamahal? Kung itong tanong na ito ay first time sa inyo, o nga, ano kayang gagawin ko? Maghiganti ba? Ano po? O kaya ay magpatawad? Ano po, mga minamahal? Ay, minsan ay parang napakahirap sagutin. Ano po, pagka ganon? Pero, titingnan natin, mga minamahal, kapag ka ganon, kailangan natin ng karunungan, kailangan natin ng tinatawag nating pagsuko sa Diyos para malaman natin yung pinaka-the best na answer at pinaka-the best na response. Ano, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Halimbawa, minura ka at talagang napakalutong na mura. Ano ang iyong gagawin? Alam nyo, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang tao ay may kanya-kanyang reaksyon at response. Yung ilan ay, sige lang, hayaan mo lang. No, parang wala nangyari. Yung ilan naman ay parang hindi sila makatiis ay talagang gumanti. Ako po ay naging security guard. Mga gilig ko, mga taga-subaybay, meron kaming nakasamahan na talagang maya't maya ay talagang malulutong yung kanyang mga mura. Ano po? Talagang malutong, mga gilig ko, mga taga-subaybay. At meron po doon na kasamahan kami na kasing parehas niya ng tinatawag natin na posisyon, abay talagang gumaganti. Kaya pagka sila ay nag-usap at hindi nagkasundo, ay murahan, ay talagang matindi, mga minamahal. And then, one time ay, minsan ay naging expression na lamang, ay merong ginawa siyang pagmumura na ginawa doon sa aming hanay at walang sumagot sa kanya. Ano, nung kami ay nakatawag doon, naka-formation. Walang sumagot sa kanya ng ganon. Mukha siya ng mura. At one day, nagkaroon ko ng pagkakataon. Tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa yung laging pagmumura doon sa ano. Ang sabi niya, expression ko na to eh. Ano po? Sabi ko ay kasi baka mayroong mga nasaktan diyan. Ano po? At mayroong hindi makapagpigil. Ganon. So napagtanto niya yon. Sabi ko, ako ay kami. Hindi kami gumaganti. Pero baka mayroon diyang sumamaan loob. At ikaw ay nawa. Abangan, ganyan. So, iniisip niya, pagtanto niya yun, mga minamahal. Sapagkat, grabe siya, makapag-mura, kunting diferensya lang, o di kaya ay nagagalit lang siya, ay talagang nagmumura agad. Matindi, no, mga minamahal. At kung kayo, merong nakagawa sa inyo ng masama, di ba, nakagawa ng hindi maganda, anong gagawin ninyo, mga minamahal? Ano po? So, sa Biblia, meron tayong pag-aaralan, mga gili ko, mga taga-subaybay. May mga tao na ginawa ng masama pero hindi gumanti. Ano ho, mga minamahal? Ano, may mga taong ginawa ng katakot-takot na ginawang kasalanan pero hindi gumanti. And isa dyan ay yung story of Joseph, no? Yung istorya ni Jose sa kanyang buhay, di ba? No, si bata pa, mga minamahal, siya ay pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid sapagkat yung kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, di ba? Siya ay inihulog doon sa balon, di ba, mga minamahal, and then ibininta, di ba, at ang paalam niya doon sa kanilang tatay na si Jacob ay namatay, yung kanyang anak na si Jose, di ba, at siguro ay kinain ng leon kasi may daladala sila doon tela at may dugo-dugo pa. Ganon. And then ibininta nila, mga gili ko, mga taga-subaybay, hanggang sa nakarating doon sa
sa Ehipto at nawala na ng contact sila, of course. At yung tatay na si Jacob ay talagang grabe yung kanyang pagdadalamhati, mga gilid ko, mga taga-subaybay. Dahil inisip niya, patay na yung kanyang anak. Ano po na si Jose. And then, ang Diyos ay may panukala kay Jose, mga minamahal. No? Biglang natin konting background. Maiksi lamang sapagkat titingnan natin kung ano yung kanyang naging reaction. Ano po? O what happened to Jose? O Jose doon sa siya naging ano na? Napunta sa tinatawag nating Egypt, mga minamahal. Ano po? At alam nyo, mayroong plano ang Diyos na napakaganda sa kanya. Sapagkat sa lumipas na mga panahon ay naging governor si Jose doon sa Egypt, mga minamahal. Ba, napakaganda, no? At ipinagkatiwala sa kanya lahat ng pamamahala at pamumuno, lalo na sa economic na tinatawag natin, mga minamahal, na estado ng kanilang buhay doon o ng kanilang pamumuhay. Yung economic nila doon ay talagang si Jose ang namuno. And then, nung nagkaroon ng tagutom, ano po, mga gilid ko, mga taga-subay, 7 years yun eh. At talagang naghanap ng pagkain yung kanyang mga kapatid sapagkat marami sila. At nakarating sila doon sa Egypt when they heard about Egypt na sagana yung kanilang produkto at ani, mga minamahal. And then hindi nila na, kasi lumipas na yung mga panahon eh, hindi nila namukhaan sapagkat si Jose ay nag-matured na at siya ay naging governor na, mga minamahal. Pero ang nakakatuwa, si Jose ay nakilala niya ang kanyang mga kapatid. At first, hindi siya nagpakilala, no? At pinagkalooban niya ng mga ani at mga produkto ng pagkain. At may mga tanong-tanong pa siya, nagpigil lamang siya. Nung sumunod na, mga minamahal, hindi na siya nakapagpigil. At ang tanong, nung makita ni Jose yung kanyang mga kapatid na gumawa sa kanya ng masama, siya inihulog sa balon, siya po ay ibinita, no, kung anong mga kasama ang ginawa sa kanya dahil sa inggit, kapatid niya mismo yon. Ano po, mga binamahal? Ano ang naging reaksyon ni Jose? Magili ko, mga taga-subaybay. Ano, nung siya hindi na makapagpigil, no, mga binamahal, siya ba ay gumanti? Siya ba ay gumawa ng kasamaan sa kanya, mga kapatid? Dahil hindi na siya nakapagpigil. Alam niyo, mga minamahal, dito sa aklat ng Genesis, Chapter 45, verses 3 hanggang 5, ito ang naging eksena, mga minamahal. Tingnan ninyo kung ano ang naging reaksyon, response, o yung paghihigantiba ang ginawa ni Jose. Sabi rito, sa verse 3, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama?" Ang kanyang mga kapatid ay hindi makasagot sa kanya sapagkat sila'y nanginig sa kanyang harapan. Ayan. Kita niyo, mga minamahal, nung malaman ng kanyang mga kapatid na yung kaharap nila ay si Jose na kanilang kapatid, na kanilang ginawa ng masama, ibininta, inihulog doon sa balon at talagang nakarating sa Ehipto at ang sumbong nila sa kanilang tatay ay patay na at baka kinain ng leon sapagkat may nakita silang tila na dugo-dugo. At alam niyo, mga minamahal, sabi rito, ang mga kapatid ni Jose, hindi sila makasagot sapagkat sila ay nanginig, mga minamahal. Of course, sa takot. Verse 4, ang sabi rito, talatang 4, kahit sinabi ni Jose sa kanya, mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin." At sila ay lumapit at kanyang sinabi, "Ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto." Malalo siguro nga nanginig itong mga yung mga kapatid niya sapagkat ipinaalala ni Jose na ang sabi niya, "Ako ito, no, si Jose na inyong ibininta, binili at upang dalhin sa Ehipto." May lalo siguro nga nanginig sapagkat nakita nila, ito nga yung kapatid natin, ginawa natin ng masama, buhay siya at ito yung kaharap natin, ang governor of Egypt, mga minamahal. Abay, talagang matindi. Ang sabi ni Jose sa verse 5, mga gili ko, mga taga-subaybay, "Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito. Sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay." Aba, ang ganda,
mga gili kong mga taga-subaybay. Ang ganda ng karanasan na ito, si Jose, wala siyang galit sa kanyang mga kapatid. Di ba? Kahit na siya ginawa ng masama, mga minamahal, wala siyang galit. At ang sabi niya ay, lumapit kayo sa akin. At alam niyo mga minamahal, sa sumunod na mga talata riyan, kung inyong titingnan ang naunang talata at ang nahuli, pinaalis niya yung mga tao sa kanyang harapan. At of course, sumigaw siya ng napakalakas, no? Naiyak mga minamahal. At narinig yun ng mga tao at maging sambahayan ng Faraon, ang sabi doon. Pero kita niyo mga minamahal, walang paghihiganti na ginawa si Jose sa kanyang mga kapatid. Di ba? Walang ginawang paghihiganti mga minamahal. At ang sabi lamang niya, huwag kayong magalit sa inyong mga sarili. No? Huwag niyo nang sisihin, huwag na kayong magdalamhati sa inyong sarili. Da ako inyong ipinagbili. No, mga minamahal. Siguro grabe yung takot, grabe yung panghihinayang, pagsisisi ng mga kapatid sapagkat grabe yung kanilang panginginig. At ang sabi roon mga minamahal, ang sabi niya, sapagkat ako sinugo ng Diyos ng una upang magligtas ng buhay, mag-preserve mga gilig ko mga taga-subaybay. Ang karanasan na ito ay nagpapaalala na ginawan si Jose ng masama ng kanyang mga kapatid pero hindi siya naghiganti. Ang kanyang ipinakita ay awa at habag, biyaya mga minamahal, pagpapala, bagaman ginawan siya ng masama, mga gilig kong mga taga-subaybay. So pagkat tinitingnan niya ang positive side, sa ating panahon ngayon, merong magkakamag-anak, nagpapatayan. Di ba? May mga magkakapatid, nagsasama, magkasamaan ng loob, magkakapatid na hindi magkasundo. Di ba? Mga gilig kong mga taga-subaybay, meron nga akong nabalitan eh. Babaranggayan pa. At pagkatapos ay dahil sa ang nangyari, hindi sila nagkasundo doon sa isang kalagayan nila doon sa kanilang nanay, may sinuntok ng isang kapatid, yung kanyang kapatid. At nung sila nagbaranggayan, nagbayaran, mga minamahal, ay batindi. At samaan ang loob nila at talagang walang kapakapatid. Kita niyo mga minamahal. Naalala ko yung karanasan ni Cain at ni Abel, mga minamahal. Wala namang ginawang masama si Abel sa kanyang kapatid. Di ba? Siya lamang naging masunurin doon sa instruction ng Diyos. Si Cain ay hindi naging masunurin. At dahil sa inggit niya at galit niya, pinatay niya ang kanyang kapatid for no reason. Wala namang ginawa yung kapatid niya sa kanya, mga minamahal. Di ba? Sa ating panahon, grabe, ganyan ang nangyayari, mga minamahal. Ang magkakapatid, nagbabanggaan sa politika, magkalaban, nagmumurahan, nagsisiraan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Yung ilan pa nga, nagpatayan. Yan ang malungkot na karanasan, mga minamahal. Pero itong si Jose, nakita ninyo, mga minamahal, yung kanyang naging reaksyon, yung kanyang nagiging response, mga minamahal, hindi paghihiganti, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang ating Panginoong Yesus, nung siya nga ay ginawan din ang masama ng maraming pagkakataon, lalo tigit nung siya ay naroon na, no? On the cross, mga gili ko, mga taga-subaybay of Calvary, ay sinabi niya sa 34 ng Lucas, meron siyang sinabing ganito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ng kanyang damit. Ang ating Panginoong Yesus, mga gili ko, mga taga-subaybay, ganun din ang kanyang ginawa. Ang sabi niya, forgive them, my Father. No? Sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Isa na pahagandang example na pinakausap niya sa Ama, patawarin po ninyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Hindi paghihiganti. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus, ang sabi doon sa 3:17 ng Juan, no, di siya na pa rito upang tinatawag natin ang sanlibutan ay i-condemn niya, no? Kundi ang sanlibutan ay makasumpong ng buhay sa kanya, mga gili ko, mga taga-subaybay. Di ba? Naalala ko pa yung isang istorya ni Esteban, no? Kung kilala niyo si Esteban. He was stoned, mga minamahal, no? Hanggang sa siya ay namatay, siya ay binato. Mga gili ko mga taga-subaybay, dahil sa kanyang pagpapahayag ng pabalita ng Panginoon, mga gili ko mga taga-subaybay, alam nyo ba na isa sa nandoon
witness ng kamatayan ni Esteban ay walang iba si Saul, si Saulo, no? Si Pablo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang tanong, nung bang siyang binato ay kumuha rin ng bato si Esteban at ibinato rin ba niya doon sa mga bumato sa kanya? Mga minamahal, no? Sabi nga nilang ilan ay kapag ikay binato ay huwag kang gumanti ng bato. Gantihan mo ng tinapay. Pero ilagay mo sa garapon. Ay mali. Mga minamahal. Mali ang payo eh. Na pagkaan niya, ikaw ibinato, aba ay suklian mo ng pagbato rin. Pero hindi bato, tinapayan niya. Pero nakalagay sa garapon. Aba delikado rin yon, mga minamahal. Ano? Si Esteban, nung siya ibinato, siya ba ay gumanti doon sa gumawa sa kanya ng ganoon, mga minamahal? Tingnan natin yung kanyang karanasan. Sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 59 hanggang 60, no, 59 hanggang 60, mayroong ganitong karanasan. Sabi rito, habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Talatang 60, verse 60. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi niya nito ay namatay siya. Kita niyo mga gili ko, mga taga-subaybay. Si Esteban, he died because he was stoned, mga minamahal. Pero hindi siya gumanti. Namatay siya dahil sa kanyang pagdadala ng pabalita ng Panginoon. At ang sabi niya, Panginoon, huwag mong papanagutin sila sa kasalanang ginawa nila sa akin. Grabe, mga minamahal. What a heart of Stephen nung siya binato hanggang sa namatay. Yung kanyang kamatayan sa Panginoon ay napakalaga, mga gili ko, mga taga-subaybay. Tulad nung isang lolo na namatayan ng isang apo na isang kolpultor. Ano po? Siya po ay kolpultor evangelist. No? Nagkakanbas siya ng mga aklat. At pagka samantalang yung kanyang apo ay nagkakanbas, naka-encounter ng mga masasamang loob, siya po ay hinold up at pinatay, mga gili ko, mga taga-subaybay. Yun ay kumalat ang balita na yun. Ano po? I don't know kung nabalitaan niyo yun. Yun ay parting sa Mindanao. At yun ay nakakalungkot, pero alam niyo, mga minamahal, yung lolo ng bata o ng kabataan na yun na pinatay habang siya nagdadala ng mga aklat ng Panginoon, ay ang lolo ay hindi gumanti. Ano? Hindi gumanti. At ang sabi niya ay sila ay mga taong may pag-asa, mga taong naghihintay sa Panginoon. At nais niyang ang sabi ay patatawarin niya yung pumatay sa kanyang apo upang magkaroon ng pag-asa. Sapagkat alam niya yung kanyang apo ay muli niyang makikita sa pagdating ng Panginoon. Pinatawad niya, mga minamahal. Ano po? Pinatawad niya. Grabe yun na ganong klaseng damdamin, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Grabe. Ma-amaze ka sapagkat hindi lahat ng tao ay ganon ang kanilang pakiramdam. Ganon ang kanilang nasa isipan. Ganon ang kanilang nasa puso. Ganon yung kanilang reaksyon o yung kanilang tugon. Imbis na paghiganti, no? Dahil may mga tao na sinasabi nilang buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. May mga ganun eh. Di ba? May pelikula yata ang ganun eh. Buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. May mga ganun sa totoong buhay, mga gili ko, mga taga-subaybay. No, gantihan, patayan dito, patayan doon. Pero ma-amaze ka, mamangha ka doon sa mga taong ginawa ng masama, kumitil pa ng buhay sa kanilang kapamilya, pero nagawa pa nilang magpatawad because, mga minamahal, naranasan nila ang pagpapatawad ng Diyos. Naranasan nila, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-asa. Gusto rin nila makasumpong ng pag-asa at katotohanan at biyaya yung taong gumawa noong krimen na yon, mga minamahal. Naalala ko, merong isang sikat na namatay. Yung binaril na tinamaan sa liig. Anong pangalan? Nakalimutan ko yung pangalan. Yung sikat na siya ay Sabbath keeper din. At siya po ay Christian, mga minamahal. At sa kanyang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos, mayroong isang tao na galit sa kanya. At matagal na pala siya pinagplanuhang patayin. At yun ang nagkaroon ng pagkakataon.
Talagang siya ay namatay, mga minamahal, no? Nabalita 'yon, yung kanyang kamatayan, at kinilala 'yon ng US, no, sa Amerika. Pero alam niyo, nung pinagsalita yung kanyang asawa, mga minamahal, nakakatuwa sapagkat ang ipinahayag ng kanyang asawa nung sinagsalita doon, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay sabi doon, ang pumatay ng kanyang asawa ay pinatatawad na niya. Ano po? Pinatatawad na niya. Tulad ng pagpapatawad ng Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan. Nakaka-amaze, mga minamahal, na mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya, yung ating pinag-aaralan ngayon, magpapaalala sa atin, may mga tao na malit na bagay lang ginawa sa kanila, gustong gumanti agad. Gustong, kung ginawa sila ng masama, gustong gumanti, mga minamahal. Ano po? Dahil, minsan hindi natin naisip kung gaano kahalaga yung ginawa ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon Jesus mismo, hindi siya gumanti, mga minamahal, nung sinarito sa lupa. Ang sabi lamang niya, Ama, patawarin mo sila sa kanilang ginagawa. Hindi nila alam ito. No, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Naalala ko ang ating Panginoong Jesus. Nung sinarito sa lupa, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay meron siyang mga pangangaral na napakagandang matutunan natin. Isa sa kanyang pangangaral, mga minamahal, ay isa sa pinaka-challenging sa mga tao sa ating panahon. Yung sinabi niya, love your enemy. Ibigin mo ang iyong kaaway. Di ba? Isa yan sa napaka-challenging na winika ng ating Panginoon. Sapagkat napakahirap gawin. Kaaway mo, ibigin mo. Di ba? Yung kaaway mo, mahalin mo. E pagka nakita mo lang yung kaaway mo na yan, magngangalit ang iyong ngipin eh. Kahit ikaw ay tawag nito yung anemic, mahahiblad ka. Dahil kaaway mo yun, pag nakita mo, parang gusto mong gumanti, parang gusto mo siyang kalbuhin, parang gusto mo siyang sambunutan o anuman. No, mga minamahal. Di ba ganyan yung tao? Kaya magtatanong kang, Lord, paano ko gagawin ito? Ikaaway ko ngayon, love your enemy. Pero yan ang sinabi ng Panginoon. Tingnan natin, Matthew 5:44. Ang sabi rito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sabi niya, simulan natin sa 43. Sabi rito, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Talatang 44. Ngunit ang sabi rito, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Kita nyo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Matindi. Matindi yan, mga minamahal. Very challenging yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. How can you love your enemy, mga minamahal? Paano mo ibigin? Kaaway mo nga eh. Di ba? Kaaway mo nga. Kang isang tao, pag may kaaway, ang gustong gawin niyan, maghiganti. Di ba, mga gili ko, mga taga-subaybay? How much more yung sinabi ng Panginoon? Ibigin mo, mga minamahal. Di ba? Ibigin mo. Aba, matindihan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Pero, meron ka na bang kasamaan ng loob? O meron bang nagalit sa iyo na o di kaya ay nakasakit ng iyong damdamin pagkatapos ay hindi ka gumanti sa kanya? Pero ang ginawa mo ay ganito. Kasi nga, naalala mo itong salita ng Panginoon. Meron na ka na bang nakasamaan ng loob, nakasakit sa iyo, pero nagawa mo pa rin tulungan? Nagawa mo pa rin, mga gili ko, mga taga-subaybay, napakainin. Tingnan niyo sinasabi ng Biblia. Sa Roma chapter 12 o Romans chapter 12 verse 20, tingnan ninyo ha, mga gili ko, mga taga-subaybay. Isa ito sa example of loving your enemy. At sabi rito, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo, mga minamahal. Hindi ba mahihiya yun? Hindi ba yun magkaroon ng pag-realization sa buhay? Iba yung ginawang ko ng masama. Siya pa yung nakatulong sa akin. Yung ginawang ko ng masama, siya pa yung sa akin nagpakain. Pag nagpakain ka, huwag mo na malagyan ng lason. O pag nagpainom. Di ba? Ito'y isa sa example, mga gili ko, mga taga-subaybay, of loving your enemy. No? Na yung ginawa mo, tapos wala pang sama ng loob sa'yo o walang nangingi,
kumbaga nananatiling puot o bitterness doon sa iyong puso, mga gili ko, mga taga-subaybay. Hindi ba? Ipinaalala sa atin, napakaganda pala nitong challenging na ito, mga minamahal. Dito'y masusukat kung gaano katunay yung karanasan mong ikaw ay nakaranas ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos, mga minamahal. Magagawa natin ito. Challenging, mga minamahal. Pero sa biyaya ng Panginoon, pwede pala, mga minamahal. Ano ho? Sabi doon, love your enemy, sabi ng Panginoon. Ano pa? Sinabi rin ng ating Panginoon, bless those who persecute you. Diba? Pagpalain nyo yung mga umusig sa inyo. Diba? Paano yung Panginoon? Pakita nyo mga gili ko, mga taga-subaybay. Inusig ka na? Pagkatapos, ay pagpapalain mo pa? Parang grabe, pero nakita natin ang ginawa ng Panginoon, mga minamahal, ay isa sa pinakamagandang example. Kaya nga sabi ron eh, ang ating Panginoon ay nagdusa alang-alang sa atin na tayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod tayo sa kanyang mga yapak. Paghili ko mga taga-subaybay, kaya kung ikaw may kaaway ngayon, meron kang planong gantihan siya, huwag mo nang gawin. Ang gagawin mo ay isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Ang pagsuko sa Diyos, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay isang hakbang upang maunawaan natin kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin at ang kanyang biyaya ay nananagana sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ano po? Kaya dito, yung sinabi ng Panginoon, no, i-bless nyo yung mga umusig sa inyo. Sinabi ng Panginoon yan eh. Romans chapter 12 verse 14. Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Kita nyo mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang ganda ng kapahayagan nito ni Apostol Pablo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Si Apostol Pablo ay tunay na naging apostol ng Panginoon sapagkat yung mga pangaral ng Panginoong Yesus ay sinusundan ni Apostol Pablo, mga minamahal. No? Sino sa inyo nakagagawa na ng ganitong karanasan? Sa verse 14 na ating binasa. Di ba? Na yung mga umuusig, pagpapalain. Yung mga umuusig, mga minamahal, huwag sumpain, kundi pagpapala. At yan kapahayagan ni Apostol Pablo, sinundan din po yan ni Apostol Pedro, mga minamahal. O di kaya ay sinuportahan, pareho silang dalawa. Unang Pedro kapitulo 3, versikulo 9. Ito ay magkahalintulad, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sabi rito, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Unang pag-alipusta o ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Abay, napakaganda nito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Napakaganda sapagkat ipinaalala sa atin, if there is hatred in your heart, mga minamahal, kung mayroong galit sa manang loob na nanging babaw sa iyong puso at ang gustong-gusto mong panghiganti, mga minamahal, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin. Sabi ng Panginoon, bless those who persecute you. And sabi rito, huwag ninyong gantihan yung masama nang masama rin, mga minamahal. Wala na kayong pinagkaiba. Di ba? Mga gili ko, mga taga-subay. Ganyan nangyari sa mundo ngayon, mga minamahal. No, lalo na sa mundo ng politika. At damay-damay pa, pati yung mga mananampalataya, kampi dito, kampi doon. Kita ninyo mga gili ko, mga taga-subaybay, gantihan sila. Gantihan. Hindi na nakita, mga minamahal, ang pinakalayunin na nangyari sa ating gobyerno, mga minamahal. Ganyan din sa mga tao, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya ipinaalala sa atin ni Apostol Pedro, ay yung masama, huwag mo nang gawa ng masama. Yung pag-alipusta, huwag mo nang gawa ng pag-alipusta din. Kundi ang isagot mo'y pagpapala, ang sabi rito. Bakit? Sapagkat dyan tinawag yung mga tao upang magmamana ng pagpapala, mga minamahal. So ang sabi roon, ay ipag-pray ninyo, no? Yung mga taong gumawa sa inyo ng masama. Di ba? Ipag-pray ninyo, mga minamahal. Pray, i-bless ninyo, mga minamahal. Kaya pagka ikaw ay minura, no? Minura ka ng malutong na mga mura, sagot naman lang, kapatid, God bless you. Friend, God bless you. Ba, hindi na makaimik, mga minamahal. Alam nyo, ginawa ko yan noong ako po ay nandoon sa security noong panahon na yun, na yung malakas magmura,
one day ay namuran niya ako, no? At talagang galit siya kasi ako dati ay medala ko laging Biblia sa aking duty, nilalagay ko doon sa podium. Ano po? Abay, galit siya, bawal yun, minuran niya ako. Sinagot ko lang siya, "Sir, God bless you." Dito siya makaimik. Tapos ay nag-walk out siya, umalis. Mga minamahal. Kasi ang kanyang mura, napakalutong mga minamahal. Pero, alam nyo, siguro nagbigay sa kanya ng realization yun. Minura niya ang sagot, "God bless you." Kaya pag may nagmura sa inyo, may nagsalita ng hindi maganda, pagpapala, kapatid. No? "God bless you." Aba, wala. Hindi yan, hindi yan makasagot pa ng ano. Dahil, maano yan eh. Parang mabilao ka niyan. Uy. Hindi mo sinagot ng masama, mga minamahal. Hindi mo ginantihan ng masama, mga giliw kong mga taga-subaybay. Ganyan ang gusto ng Panginoon. At alam nyo, ano pang gusto ng Panginoon, mga minamahal? No? Ang masama, huwag mong gawa ng masama. Kundi ano ang gagawin? Defeat evil with good, mga minamahal. No? With good. Ano yung una? Love your enemy. Number two, bless those who persecute you. And then the third one, mga minamahal, defeat evil with good, mga minamahal. Talunin mo ang masama, hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Wow! How come that, Pastor? Sabi riyan, mga minamahal, Roma Kapitulo 12, versikulo 21, ganito ang ating mababasa. Ganda ng kapahayagan na ito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Huwag kang padaig sa masama. O ano ibig sabihin, Pastor? Babanatan din ba natin? Ah, hindi. Sabi rito, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Praise the Lord, mga minamahal. Ang ganda. Yung palang masama, huwag mong talunin sa kasamaan din. Talunin mo siya sa kabutihan, mga minamahal. Ano po? Bakit? Ibaba natin sa verse 17 at 18. Huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama, o hindi pala masama sa masama, kundi ang masama ay gawa ng mabuti. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Tama, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sino ang kapuri-puri sa harapan ng mga tao doon sa nag-away? Yung isa mura ng mura, yung isa God bless you ang sagot. Sino ang mapapahiya doon sa harapan ng mga tao? Kasi kung kayo ay pareho naglalaban ng masama sa masama, ay wala kayong pagkakaiba. Pero yung isang tao, kapag ginawan mo ng masama, pero ang isinuklim mo ay kabutihan, ang isinuklim mo ay tahimik ka lang, mga minamahal, ngumiti ka lang nung ikaw ay ginawa ng masama, abay, mapapahiya yung taong gumawa ng masama sa iyo. Ang sabi ni Apostle Pablo, isipin yung mga bagay na kapuri-puri sa lahat ng mga tao. At sa verse 18, ito ang kanyang sinabi. Kung maaari hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Sapagkat kung wala kang kaaway, hindi ka gaganti, payapa ang iyong buhay, mga minamahal. Kaya nga, tandaan natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, defeat evil with good, mga minamahal. Talunin mo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, mga gili ko, mga taga-subaybay. Bakit? Hindi naman sa atin palang paghihiganti. Ang sabi doon, mga minamahal, sa pang-apat, revenge is for God. No? Not ours, mga minamahal. No? Hindi sa atin yan. Yung paghihiganti sa Diyos yan. Hindi yan sa atin. Kaya yung mga taong mapagpakumbaba, yung nagpapatawad, umiibig, nagpapala doon sa mga umaaway sa kanila, abay kinalulugdan ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano po? Sapagkat hindi natin pinakialaman yung para sa Diyos, mga minamahal. Kaya nga, sabi doon sa verse 19, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang ikilos para sa iyo. Pero tinuruan tayo ng Panginoon maging mapagpakumbaba, tinuruan tayo ng Panginoong maging mapagmahal at mapagbiyaya at pagpapala doon sa mga taong gumagawa sa iyo ng masama. Tingnan ninyo, kapuri-puri sa harapan ng tao, yung mga taong matuwid, mapagpakumbaba, mga minamahal, at may kapayapaan. Sabi pa nga rito, huwag mong sabihin sa iyong sarili, ang masama ay aking gagantihan. Kawikaan 20:22. Maghintay ka sa Panginoon at ikaw ay kanyang
tutulungan, mga minamahal. Ano po? Kaya napakagandang paalala sa atin ito, mga gili ko, mga tagasubaybay. Grace instead of revenge, mga minamahal. I hope na sa ating maiksing pag-aaral, ang oras natin napakabilis, nagbigay sa atin ng simple reminders, mga minamahal, na instead of revenge, grace, mga minamahal. Ano yung mga bagay na ating pinag-aralan? Tandaan natin, ang sinabi ng Panginoon, love your enemy. Yung ating mga pinag-aralang mga punto doon, bless those who persecute you. Defeat evil with good, and revenge is not ours, is for God, mga minamahal. At bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin at hinahanda natin na ng isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio. If you have some Bible questions, prayer requests, or mga greetings, send lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number. Narito po ang isang magandang awitin, mga minamahal.

Tayo po mga minamahal ay dadako sa ating panalangin at tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Ang maraming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa umagang ito, ang aming mga puso ay nagagalak na ikay aming purihin at pasalamatan sa inyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you, dear Lord, for your guidance sa inyong pag-aaral ng inyong mga salita, especially, dear Lord, sa mga learnings at reminders about isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala sa amin. Nang paghiganti ay hindi namin gawain, kundi inyong gawain, Panginoon. Salamat sapagkat itinuro niyo sa amin ang aming mga dapat gawin. Kaming mga nakasumpong ng inyong biyaya. Kaya amin dalangin, Panginoon, na ito'y maisiksik, maitanim, maitatak sa mga puso't isipan ng aming mga tagasubaybay upang sa patuloy, Panginoon, ng aming buhay dito sa mundo, maging pagpapala at magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa sa amin. At ang maging ibabaw naway ang inyong pag-ibig sa bawat isa. At amin dalangin, Panginoon, doon sa mga tao na may mga paghihiganting nais na gawin sa kanilang kapwa, ay mawala ito kundi ang pag-ibig ang manging ibabaw. Sabagat ikaw ang Diyos namin na puspos ng biyaya at kahabagan, at kayo, Panginoon, ang pinagmulan ng dakilang pag-ibig. Amin dalangin, Panginoon, sa mga oras na ito, espesyal na kaparaanan. Lalapit namin ang mga kaibigan namin may mga karamdaman. Aming inilalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat alam namin na sa inyo'y walang imposible. Inilalapit namin sa inyo sapagkat kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na aming dakilang manggagamot. Panginoon, alalahanin po ninyo ang mga kaibigan naming may mga karamdaman, mga taga-subaybay namin, mga taga-pakinig at manunood na bagaman hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, subalit kayo o Diyos ang nakababatid sa kanilang kalagayan. Panginoon, kahabagan po ninyo sila. Tulungan po ninyo sila, Panginoon. Ang inyo nawang makapangyarihan at mapagpalang kamay ang dumampi sa kanilang mga karamdaman. Ano man ito, Panginoon, ito'y gagaling ayon sa inyong banal na kalooban. Patuloy din nawa na mga financial na pangangailangan ng aming mga taga-subaybay ay ipagkaloob ninyo, O Diyos, lalo na sa mga nangangailangan, mga naghahanap buhay, mga naghahanap ng trabaho, pagpalain sila, Panginoon. Pagpalain din po ang mga may birthday sa araw na ito. At sa ilan pa ng mga may birthday, pagpalain sila, Panginoon. At laging ikaw ang unahin sa kanilang mga buhay sapagkat ikaw ay may akda ng lahat ng bagay na kanilang tinatangkilik. Panginoon, aming hiling na pagpalain po ninyo din ang lahat ng aming mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, sampu na kanilang pamilya, maranasan ng inyong paunguna sa bumaghapon na ito, ang inyong pag-ibig sa mga ibabaw sa bawat tahanan upang magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan, kasiyahan kung kayo ang maging sentro ng bawat pamilya, Panginoon. Salamat po sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat mayroon kayong panukala sa bawat isa. Tulungan kaming laging nakasandal sa inyong mga salita at tulungan kaming lagi sa inyo, Panginoon, nakahawak sa inyong mga pangako. Salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa pagtugon sa aming mga dalangin ayon sa inyong mga pamamaraan. Sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. At amen. Mga minamahal, hindi tayo magkaroon uli ng pagbati sapagkat kami pinaghahanda ng maaga at para hindi kami malate, mga minamahal. Ano po, binabati namin kayo lahat, mga minamahal, mga listeners sa radio, mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Ano po, sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kasama natin ang ating mga technicians sa AWR, kapatid na Leo Bolaños. Dito naman po, kasama ko po kami bahay si Ate Dan, sa nagpapatakbo ng ating live. Of course, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D. Pastor Jibal, siya nalang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala ng Panginoon sa lagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan, makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona, at marami na nga po tayong natalakay, no, kung paano po tayo mas magiging maligaya, malusog sa ating pamumuhay kasama ang Panginoon. Kaya naman po ibigay na kay Doc Blessy ang panahon para sa hakbang sa kalusugan.
1: A merry heart doeth good like a medicine. Napakaklaro ng sinasabi ng Biblia na talagang happiness is medicine. Kaya pag-aralan natin to. Ano ba tong happiness na to? Ito ay lampas pa sa paghalakhak. Ito ay hindi lang paghalakhak ang pag-aaralan natin. Subalit, pag-aaralan natin ang mga bagay-bagay na magbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng kaalaman, magbibigay ng mas malalim na katotohanan tungkol sa atin at tungkol sa Panginoon. At ito yung magbibigay sa atin ng mas malalim na kaligayahan. Sabi ng Biblia ha, "The joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more." So, ang kaligayahan ng Panginoon, talagang yan ang panggagalingan ng kalakasan natin, at bibigyan tayo ng living water na hindi na tayo mauuhaw pang muli. So kahit nasa gitna tayo ng mga problema, ng mga sakit, ng mga gulo, ng mga suliranin natin, ng mga maraming problema sa relasyon, kahit nasa gitna pa tayo ng mga problema, basta nasa atin ang tamang katotohanan, ang kaligayahan ng Panginoon, ito ang ating kalakasan. Sa Biblia, merong kwento. Meron tong yung experience ng mga Israelites. Doon sa Numbers chapter 13, sabi ng Panginoon doon, sabi, "The Lord said to Moses, okay, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites." Upang ako sa Israelites. Sabi niya, from each descendants, no, from each ancestral tribe, send one of its leaders. Oh, at 12 leaders ang Israelites. So 12 ang representative. So humayo sila sa Canaan para tingnan, i-explore kung ano talaga ang Canaan. Ngayon, tingnan nyo ang reaksyon ng mga Israelites, okay? So sabi dito, tingnan natin ang verse 27. Sabi, 27 to 28, 31 to 33, sabi dito, ito na ngayon, nagre-report na yung mga Israelites, no? yung mga leaders. Sabi, "This was the report to Moses. We entered the land you sent us to explore. We entered the land." Pumasok na kami dyan sa lupa. Talaga na, pinapunta mo kami, no? "To explore, and it is indeed a bountiful country." Wow, maganda talaga, bountiful. "A land flowing with milk and honey. This is the kind of fruit it produces." Talagang masagana. Masaganang lugar. Ngayon, tingnan natin sa susunod na verse. "But the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak." Pero alam niyo, yung mga tao doon sobrang powerful. Nandun yung mga lahi ni Anak. Sabi, mga giants, okay? "But the other men who had explored the land with him disagreed." Sabi niya, "Oh, we can't go there." Sabi niya, ito na, nagtatalo na sila. "We can't go up against them." Bakit? Kasi nga, giants, they are stronger than we are. Mas malakas sila sa atin, sabi nung sabi nung iba. Tapos so, they spread this bad report about the land among the Israelites. Ay nako, ito na yung mga chismosa.

0: talagang kinalat na yung mga nega. Okay, nakita niyo yung negativity mind ng mga Israelites. Kinalat na, sabi niya, the land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Oh, we even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers. Ayan na, naku, nag-imo na talaga. Nagsobrang nega na, para na daw silang mga grasshopper kung tatabi sila doon sa mga giants na yan. And sabi niya, and that is what they thought too. Okay, so nakita nyo, these are two mentalities, no? Dalawa ng kaisipan. Yung isa, oh, milk and honey, bonggang lugar. Pero isa, wag na, may giants dyan. Kakainin tayo dyan, tatalunin tayo dyan, no? Hindi tayo liligaya dyan. Kasi nandyan yung giants, meron ng mga tao dyan. Pero ang nakalimutan nila, ito nga yung pangako ng Panginoon, na kalimutan nilang kasama nila ang Panginoon at nakatingin lang sila dyan sa giants na yan. Ngayon, tingnan natin kung anong nangyari, no? Okay, here, there are two, may dalawang kaisipan. Itong perspective is your point of view. Yung perspective, kung ano yung point of view mo, okay? Pero yung perception, tingnan natin, perception naman is how you interpret what you see, sense, or experience. Okay, syempre, mas malalim itong perception. Kasama na dito yung nakita mo, hindi lang yung viewpoint mo. Nakita mo, na-sense mo, at na-experience mo. So, mas malalim to. Now, balikan natin yung land of Canaan. So, yung mga nagsasabi doon na, ay nako, baka yung mga giants dyan talagang saktan lang tayo. O kainin tayo ng mga giants. O tayo'y parusahan, pahirapan ng mga giants. Ibang kaisipan yun. Okay? Kasi yung perception ng mga taong na ganun ay talagang nag-iisip sila na hindi uubra. Dahil, ang experience nilang hinuhugutan ay hindi maayos. Okay? Pero again, kahit nakikita mong maayos ang lugar, no, nakita mong viewpoint, maganda naman to, pero yung experience mo ay hindi maayos, madadala ang decision mo sa perception mo. Okay? Alam nyo po, yung tatay ko ay malakas, magaling mag-boxing-boxing. Okay? So kami, tinuturuan kaming mag-boxing-boxing, self-defense daw, nung kami mga bata, puro kami dalaga, self-defense, no? So kaming magkakapatid, lahat, mga babae, tatlong babae kami, tsaka isang lalaki. Yung dalawang kapatid kong babae, talagang favorite yung boxing-boxing. Kasi sabi nila, ayos to, talagang matututo kami. Pero ako hindi. Ayokong talagang tamaan ako. Kasi yung sense ko, hindi para doon. Okay? Duwag ako. Yung experience ko ang dadala sa akin ng pagkatakot ko. Okay? So hindi ako natutong mag-judo karate. Hindi ako natuto talagang mangganon. Sila sanay-sanay talagang mangganon. Sanay maganyan-ganyan. So again, yung perception ko sa bagay na yon ay hindi naaayon, no? May kahalong duwag. Siguro katulad ako nung mga Israelites, no? Wag na dyan kasi nandyan ang giants, no? Wag na dyan para tayong mga grasshopper kung iktabi tayo dyan. Para tayong tipaklong lang yung laki. Okay? So, wag na lang dyan. So, takbo, takas na lang. No? Wag nang tumuloy. Okay? So, yung kaduwagan, ayan, yung kaduwagan, nagkakaroon tayo ng maling perception. Ang nakalimutan natin, ang Panginoon ang nagsusugo dun Okay? Ang nakalimutan ko, ang katraining ko ng boxing at saka judo karate, tatay kong magaling sa boxing yun. Talagang tuturuan ako ng tama. Yun ang nakalimutan ko. May mga tao na pagka nagsabing, ang bait ng tatay, no? Ang bait-bait ng tatay ko. And then we say, our Heavenly Father is also kind. Pero may mga ibang taong, hindi tama yan. Kasi yung tatay nila hindi maayos. Yung tatay nila sinaktan sila. Yung tatay nila inabuso, pinabayaan. No? Iniwan sila. So hindi, yung perception nila based sa experience tungkol sa tatay nila ay maaaring idikit sa pagkakilanlan natin sa ating Heavenly Father. Kaya minsan pag nagsasabi, ang bait-bait ni Lord, ang bait-bait ng Heavenly Father natin. Pero sasabihin ng iba, hindi kaya. Kasi yung tatay ko nga eh, bakit i-compare mo yan sa tatay? Eh yung tatay ko nga, nambubugbog. Yung tatay ko nga, hindi nagsusuporta sa pamilya. Yung tatay ko nga ay nang-aabuso. So again, yung perception natin ay napakatinding desisyon natin sa buhay. At itong perception na to, kailangan nating maintindihan na maaaring naaapektuhan lang tayo dahil yung perception, yung interpretation natin sa mga bagay-bagay, yung interpretation natin sa nakikita natin, sa nasesense natin at sa na-experience natin, lalong-lalo pa yung experiences natin ng ating kabataan ay nakakaapekto sa ating mga ugali, sa ating mga desisyon, sa ating mga kaisipan, sa ating mental health, sa present, okay? So again, we need to understand that, okay? Pwede pa rin nating baguhin ang ating perception. Kaya nga sabi ko nga, kung ano yung babaguhin mo, yung pagtingin mo. Kaya kung ano yung paulit-ulit nating pinag-uusapan, napakabait ng Panginoon, ang ating Ama sa Langit. Kahit ng ama mo ay naging maayos na ama, pero ang perception mo, iniiba mo, ang experiences natin, pwede nating baguhin, iibahin natin ang lens, ang pagtingin natin. Okay? At that, habang iniiba natin to, patuloy na magbabago ang neural pathway natin. At itong neural pathway na to, napaka-importanting maintindihan na kaya pala natin siyang baguhin. So again, alam nyo ba po itong si Warren Buffett? Okay? Ito'y well-known sa kanyang advice na navigating setbacks by focusing on gratitude. Focusing on gratitude and problem solving. Ang ganda nito kasi meron siyang na-summarize sa rule of three or positive mind set trick niya. So sabi doon, whenever a mistake or bad situation occurs, you identify three positive aspects or resources still available to you. Okay, start each thought with, okay, ito na ha. Ito na yung practical natin ha. Sabi dito, start each day, okay, start it each thought, no? Umpisahan mo ng bago ng ang iyong mga kaisipan, no? Ng panibagong kaisipan. So start each thought with good thing that. Okay, mabuti na lang, okay? Yan siya. Mabuti na lang at merong ganun siya. Good thing that. Halimbawa po, example ganito. Sabihin natin na nagfail ka sa investment mo. Okay? So yung approach ni Buffett, sabi niya ganyan, encourage to change your thoughts, okay, to pivot your perspective, okay, and say good thing that we uncover this problem, okay, number one, oh, meron ka pang resources, may chance ka pa, good thing that we have a solid team to help us figure it out, okay, sabi pa niya, good thing that we plan ahead of contingencies, okay? So kahit nag-fail yung business, mabuti na lang. Merong mag-a-uncover nitong problema na to. Mabuti na lang may solid team tayo. Mabuti na lang may plano pa na pwede nating gawin. By consistently highlighting what is still working, so you avoid dwelling on negative thoughts. Okay, hindi na tayo mag-dwell sa negative thoughts. Bumagsak yung kumpanya, pero wait, buti na lang may team na magsosolve nito. Okay, buti na lang meron pa tayong other plan. Mabuti na lang may nag-uncover nitong problem na to. So tatlong bagay daw yung sasabihin mo na good thing that. Okay, so gawin natin to ha. Gagawin natin to. Okay, so sabihin natin na say this, good thing that. Okay, so good thing that. Okay, so halimbawa sabihin, ay umuulan ngayon. Ano ba yan? Umuulan, bumabagyo. So say this, sabi, good thing that, mabuti na lang. Okay, kahit umuulan, okay, at nandito ako sa bahay, nakakagawa ako ng mga iba-iba kong gawain, kasama ko ang aking anak, kasama ko ang aking apo, kasama ko ang aking asawa. So mabuti na lang. Umuulan, may chance akong magpahinga. Okay? Tatlo daw eh, mabuti na lang umuulan. Ay, nako, napakabuting umulan at bumagyo. Bakit? Kasi nawala ang pollution sa Metro Manila. So again, good thing that. And then pag sinasabi natin ang good thing that, iyon ay magbabago ng ating pananaw. Yung perspective natin, perception natin, lahat yan, gaganda. Yung perception natin, mag-iiba na ngayon yung experience natin kahit may mga hindi tayo maayos na experience in the past. Mapapalitan ng magandang experiences. Alam niyo ang Biblia, napakaklaro ng sinasabi. Sabi ng Bible, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning." Bago kada umaga. Great is your faithfulness. Oh, tingnan natin yung Tagalog ha. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas at ang kanyang awa ay hindi nauubos. Bawat umaga ay bago. Dakila ang iyong katapatan. Ay, ang ganda-ganda. So, ibig sabihin kahit merong hindi maayos na mangyari, sasabihin natin, good thing that. Mabuti na lang, merong ganito, okay? Mabuti na lang, okay? Mabuti na lang, meron pa akong pwedeng gawin. Mabuti na lang, at itong umaga ay bago. Fresh every morning, new every morning, and great is your faithfulness, O Lord. Ang ganda-ganda na sana tuwing umaga, maranasan natin ang bagong umaga na merong pag-asa kasama ang steadfast love. Ang pag-ibig ng Panginoon, wagas, no? Hindi nagbabago, hindi nagkukulang, at ito ay hindi nauubos. Ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig ay patuloy na mararanasan natin ngayon at magpakailanman. So I believe that every morning will be new to us, okay? At ito ang talagang mga katotohanan para maintindihan natin ang tunay na kaligayahan. So God bless you po.
1: Thank you so much, Doc Blessy. Maraming salamat po sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga at sana po marami tayong natutunan at ito po'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Kung kayo po'y may mga katanungan o meron po kayong gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating nga pong paksa ay patungkol kay Jacob. Jacob, back to Bethel. Alam niyo po mga kaibigan, ang Bethel po ay isang napakahalagang lugar sa buhay ni Jacob. Noong una siyang makarating doon, tumatakas siya mula kay Esau. Wala siyang tahanan, walang katiyakan ang kanyang kinabukasan at bato lamang ang kanyang naging unan. Ngunit doon nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip ng hagdan na umaabot mula lupa hanggang langit. At sa pagtalakay nga po nitong paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng Henesis. At ang ating bigyan ng pansin ngayon ay ang karanasan ni Jacob o si Jacob. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay Back to Bethel. Kaibigan, ang panukala at pangako ng ating Diyos kay Abraham ay natupad hindi kay Esau kundi kay Jacob. Subalit ang kanyang buhay ay naging masalimuot. Ang kanyang buhay ay merong mga suliranin na dapat maayos ang mga suliranin na ito. Siya ay anak ni Isaac at si Isaac ay siya'y anak ni Abraham. At si Jacob ay naging patriarka ng bansang Israel. Kanyang dinaya ang kanyang kapatid at ang kanyang ama at siya ang nakakuha ng blessing ng ama para sa kanyang anak. Subalit ang pangyayaring ito ay hindi madali ang kanyang karanasan. Kinakailangan lumisan sa kanlang tahanan kung hindi papatayin siya ng kanyang kapatid. Kaya siya ay nagpunta ngayon sa kanyang naging biyanan na angkel naman niya. Subalit kaibigan, itong pangyayaring ito ay may kinalaman sa kanyang pagbabalik sa Bethel. Ano bang ibig sabihin ng Bethel? Ito'y ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Ang unang bahagi ng ating pag-aaral, The Call to Jacob to Go Back to Bethel. Merong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng Henesis 35, versikulo 1, ganito ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos kay Jacob, tumayo ka, umahon ka sa Bethel, at doon ka manirahan, gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos na nagpakita sa iyo nang ikaw ay tumakas mula sa iyong kapatid na si Esau. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon, ang sabi tumayo ka, umahon ka sa Bethel. Pinapapunta ng ating Diyos ang lingkod na ito o si Jacob sa Bethel. This is a call from God. Ito ay isang panawagan na galing sa Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoon nananawagan sa kanyang mga anak. Kung ikaw ay napalayo sa Diyos, ikaw ay naging wanderer, kaibigan. Ang payo sa iyo, ikaw ay babalik sa Diyos. Sapagkat kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, wala kang kaligtasan, kaibigan. Makakasumpong ka ng kapayapaan sa iyong buhay kung ikaw ay babalik sa Diyos. At sinasabi sa atin, sa Bethel na ito ang wika na siya'y nagtayo ng isang dambana. Ang sabi nga, kung ating babasahin, gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos na nagpakita sa iyo nang ikaw ay tumakas mula sa iyong kapatid na si Esau. Kapag ka pinag-uusapan ang dambana, ay ito ay may kinalaman sa pagsamba. Kaibigan, wala tayong maaaring ipagkaloob sa Diyos, kundi sambahin siya, pasalamatan siya, purihin siya. Kaya nga, ito ay isang ngayong utos ng ating Panginoon sa kanyang lingkod. Kaibigan, ito din ay utos ng Panginoon sa iyo at saka sa akin. Ikaw ba ay napalayo sa Diyos? Bumalik ka sa ating Panginoon. Nakatulad ng istorya sa Biblia, yung prodigal son. Yung prodigal son ay umalis sa kanlang tahanan. Subalit, ang sabi ng ama bago siya umalis, anak, mahal kita. Hindi maaring pigilan ng ama yung kanyang anak sapagkat kung siya'y nasa tahanan, siya ay isang prodigal. Ayaw ng binatang ito ang payo ng kanyang ama. Yung sinasabi na kung ano ang kanyang gagawin, papuri sa Diyos, ayaw niya. Kaya nagpakalayo siya, hiningi yung kanyang bahagi na pinakamana na dapat sana ay hindi pa, sapagkat hindi pa patay ang kanyang ama. Kaibigan, siya ay napariwara. Winaldas ang mga kayamanan na galing sa kanyang ama. At nung siya ay panahon na nagwawaldas, nag-happy-happy ngayon sa sanlibutan na ito, marami siyang kaibigan. Maraming mga kasama niya. Ganon talaga sa sanlibutan na kapag ka ikaw ay merong salapi, merong kang pera, marami kang kaibigan. Subalit nung siya ngayon ay wala ng pera, wala na siyang mga kaibigan, iniwanan siya at wala na siyang makain. At nakita niya ang karatula wanted, tagapag-alaga ng baboy. At hindi basta-basta nag-aalaga ng baboy, ang kanyang pagkain ay yung pagkain din ng baboy. At samantalang ngayon, siya ay kumakain ng pagkain ng baboy, napag-isip-isip niya ang sabi niya, ang aking ama ay maraming mga alipin at masarap ang kanilang pagkain. Subalit ako, anong pagkain ko? So sabi niya, ako'y babalik sa aking ama. Yayamang sinabi niya bago kumalis, ako'y mahal ng aking ama. Kaya siya nagbalik. At nung siya ngayon ay pabalik na dapit hapon noon, nakatanaw sa malayo ang kanyang ama. Nakita ng ama ang kanyang anak. Bagamat marahil malabo na ang kanyang mga mata, subalit yung paglakad, yung kilos ng kanyang anak ay hindi bago sa ama. Kaya noong ngayong nagkita, nagkatagpo ang mag-ama ngayon. Ang gustong sabihin ngayon ng anak sa kanyang ama, ama, huwag mo na kong ituring na anak. Isama mo na lang ako sa iyong mga alila, sa iyong mga servant. Subalit ang sabi ng ama, anak, ikaw ay nawala. Subalit ikaw ay muling nagbalik. Nagkaroon ng piyesta, nagkaroon ng salusalo. May kasiyahan sapagkat ang anak na napariwara, yung prodigal son, ay nagbalik. Kaibigan, ganon ang langit. Na kapag tayo ay napalayo sa Diyos, at pagkatapos ngayon bumabalik sa Diyos, ang buong kalangitan ay nagsasaya. May panawagan ngayon ang Diyos na nupat tayo ay babalik sa lugar na kung saan tayo ay nagkaroon ng dedication. Nagkaroon tayo ngayon ng paniniwala at ng damdamin na tayo ay maglilingkod sa Diyos. Ito yung gusto ng ating Panginoon sa atin. Ito yung gusto ng Diyos kay Jacob. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Genesis 28:22. Gusto kong basahin ito, kaibigan, na yung nais ng Diyos na mangyari upang matupad ang kanyang pangako kay Abraham. Ang wika ng Biblia ay ganito, umalis si Jacob sa Berseba at pumunta sa Haran. Dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon. Sapagkat lumubog na ang araw, kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga roon upang matulog. Siya ay nanaginip ng may isang hagdan na nakalagay sa lupa. Ang kanyang panaginip ay merong hagdan na ito'y nakalagay sa lupa na ang dulo ay umabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Ano pat yung kanyang panaginip, merong isang hagdan. Ito ay nasa lupa, subalit ang dulo nito sa itaas, ito ay hanggang sa langit. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Bakit pinakilala ng ating Diyos, Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac? Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito, yung iyong ama na si Abraham at saka si Isaac, naglingkod sila sa akin. Gusto ko na ikaw ay maglingkod sa akin, ako ay maging Diyos mo, at ikaw ay aking lingkod, aking anak. At ang sabi sa 13, ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, ang Diyos ni Isaac, ang lupang kinahigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ito yung pangako ng ating Diyos. 14, ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at sa timog at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Sa makatwid ang pangako ng ating Panginoon nang dahil sa iyo ang maraming mga tao ay pagpapalain, instrumento ka sa pagpapala. Kaibigan, ikaw ay tinatawagan ng ating Diyos, nais ng ating Diyos. Ikaw ay pagpapalain at sa mga pagpapala na iyong tatanggapin at tinanggap, kaibigan, ikaw naman ngayon ay maging pagpapala sa iba. Nakatulad nung tawagin ng Diyos si Abraham, ganito ang sabi sa aklat ng Henesis, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3. Kaibigan, ganito ang ating mababasa. Napakaganda itong binabanggit ng banal na kasulatan. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya nga, ito yung sinabi ng ating Diyos nung tinawagan ngayon ang amang si Abraham, kaibigan. Ito ang pangako ng Diyos kay Jacob at matutupad ang panukala ng Diyos na pagpapalain ang lahi ni Abraham ngayon naging instrumento si Jacob. At ang sayo pa ng ating Biblia, alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pupunta at ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi mo nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Ang sabi, kaibigan, napakasarap ito. Ang sabi, alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pupunta. Kaibigan, ito yung pangako ng Diyos. Hindi lamang kay Jacob, kundi pangako ng Diyos sa iyo, kaibigan. At ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman. Siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot ang lugar na ito. Ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng Bethel ay bahay ng Diyos. At ito ang pintuan ng langit. Kinaumagahan si Jacob ay maagang bumangon at kumuha ng bato kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo bilang bantayog at kanyang binuhusan ng langis. Kaibigan, narito yung pangako ng ating Panginoon. At kung ating pagpapatuloy, ang sabi sa versikulo 19, ang ipinangalan niya sa lugar na ito ay Bethel, subalit ang dating pangalan ng lungsod ay Luz. 20. Si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na maisuot. Ako'y makakabalik na payapa sa bahay ng aking ama. Kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos, na katulad ng panawagan ng ating Panginoon, ang sabi, Diyos ni Abraham at ni Isaac, ang nais sabihin ng ating Panginoon, ako ang magiging Diyos mo, ikaw ay aking lingkod. At ang sabi pa, at ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10% sa iyo. Sa panahon noon, wala kang mababasang utos na may kinalaman sa pagbabalik ng ikapo. Subalit ito ay practice ng mga sumusunod at naglilingkod sa tunay na Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang kanyang panata na siya ay magbabalik ng tapat na ikapo. Ano ba ito, kaibigan? Kapag ka ikaw ay nagbalik ng tapat na ikapo, kinikilala mo ang Diyos ang siyang owner sa lahat ng bagay at ikaw ay lingkod ng Diyos. At ito ay isang ebidensya na kinikilala mo ang Diyos siyang owner. Sapagkat by redemption and creation, kaibigan, tayo ay pag-aari ng ating Diyos. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, the conviction that caused Jacob to go back to Bethel. Yung paniniwala na si Jacob ay dapat magbalik ngayon sa Bethel. Anong sabi sa 35 ng Genesis, versikulo 2, ganito. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, alisin ninyo ang mga banyagang Diyos na nasa inyo at maglinis kayo ng inyong sarili at palitan ninyo ang inyong mga suot. Kaibigan, napakaganda itong response o tugon ng lingkod ng Diyos. Sa kanyang paniniwala, ito ang nagdala sa kanyang aksyon. Ano ang kanyang aksyon? Alisin ang mga banyagang Diyos. Nais ng ating Diyos siya lamang ang ating paglilingkuran. Hindi panukala ng Diyos tayo ay maglingkod ng ibang Diyos. Ang ibang wika sa Biblia, ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan. Ano man ang ating pinapahigit sa Diyos, ito ang ating nagiging Diyos. Hindi tayo maaaring maglingkod ng dalawang Diyos, kaibigan. At yung mga rebulto na ginagawan Diyos ng mga tao noon ay dapat alisin sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo gagawa ng mga larawan na inanyuan sa langit, sa lupa at sa kalaliman upang sambahin. Sapagkat yung pangalawang utos ayon sa ating Biblia, huwag kang gagawa ng larawan upang sambahin. Kaya nga, inalis ang kanilang sinasabing mga banyagan Diyos. Nagpakalinis sila at kanilang pinalitan yung sinasabing kasuotan. Sa Biblia, kapag ka sinasabing garment, ito ay sumisimbolo ngayon sa kalagayan ng tao na kapag ka ngayon tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, yung kanyang garment of righteousness ang ibibigay sa iyo, kaibigan. Sapagkat ang wika ni Propeta Isaias, ang ating ngayong suot, yung ating kasuotan, yung ating garment, kaibigan, ito ay parang maruming basahan, hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, kinakailangan ay magsuot ng garment, damit na puti. Ito yung binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak na kapag ka tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, kaibigan. Kaya nga, ang nangyari ngayon sa lingkod ng Diyos na ito, ang sabi niya, kaibigan, basahin kong muli, versikulo 2, kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, alisin ninyo ang mga banyagang Diyos na nasa inyo at maglinis kayo ng inyong sarili at palitan ninyo ang inyong mga suot. Kaya nga, yung kanya ngayong sinabi, ito ang response sa kanyang ngayong paniniwala sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaibigan, ang tanong, ikaw ba ay nagkaroon ng paniniwala na sa iyong buhay ngayon ay tinatawagan ka ng Diyos at ang iyong damit na marumi o yung katuwiran na hindi karapat-dapat nais ng Diyos na palitan yan ng damit na katuwiran ng ating Panginoon? Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, the consecration of Jacob's heart as he returns to Bethel. Nanupat ang kanyang pagtalaga ng kanyang puso samantalang siya ngayon ay nagbalik sa Bethel. Anong sabi ng ating Biblia? Versikulo 3, tayo'y umahon sa Bethel, gagawa ko roon ng dambana para sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kabalisahan at naging kasama ko saan man ako nagtungo. Naging balisa ang lingkod ng Diyos na ito. E sino man hindi magiging balisa? Na pagkatapos mong dinaya ang iyong kapatid, inahanap ka para ikay patayin. Kaya siya ngayon ay nagpunta sa lugar ng kanyang biyanan sapagkat ito yung utos ng kanyang ina na si Rebecca. Kaya nga ngayon, ang sabi sa atin, tayo'y umahon sa Bethel at gagawa ako roon ng dambana para sa Diyos. Kaya nga, sa kanyang pagpunta sa Bethel ngayon, gagawa siya ng altar na kung saan siyang maglilingkod sa Diyos, sasamba sa Diyos. Kaibigan, ito yung naging ugali ng mga naging banal na katulad ni Abraham at gayon din si David. Gumawa siya ng dambana para sa ating Panginoon. At sapagkat siya ay nagkaroon ng kabalisahan ngayon, ang Diyos ay binigyan siya ngayon ng kapayapaan. Kaibigan, naging balisa ka ba? Nagkaroon ka ba ng mga suliranin? Subalit iyong pinagkaloob ang iyong sarili sa Diyos at ang Diyos ngayon binigyan ka ng kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay nasa ating Panginoon. Ang kapayapaan ito ay kanyang pinagkakaloob kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Sa kanyang pamilya, sinabi niya, alisin ang mga Diyos-Diyosan. Sa kanyang komunidad, ang kanyang mga naging kaaway ay kinatatakutan siya at siya ay tinawagan ng ating Diyos na bumalik sa Bethel. Ibig sabihin lang, ikaw ay babalik sa akin na ikay maglilingkod. Ako ang iyong Diyos. Kung papaano ako ang wika ay naging Diyos ni Abraham na Isaak, ako rin ang iyong Diyos sapagkat pinili kita na maging kasangkapan ng pagpapala para sa iba. Kaibigan, tinatawagan ka ng ating Panginoon na katulad ni Jacob. Tayo ngayon ay pupunta sa Bethel, sa bahay-sambahan, upang hanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Upang tayo ay maglilingkod sa Diyos. Kaibigan, handa ka bang maglilingkod sa Diyos? Handa ka bang tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas? Malapit na siyang dumating. Yung kanyang panawagan kay Jacob, gay na lamang ang panawagan din sa iyo. At si Jacob, para magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ngayon ng pagtitiwala na ang Diyos ang tumawag sa kanya, binago ng Diyos ang kanyang pangalan, ang Jacob ay naging Israel. Ang ibig sabihin nito ay victory, overcomer. Kaya ang pangalang Jacob na dating mandaraya ay binago ng ating Panginoon. Ganon din ikaw, kaibigan. Kung sakasakali madilim ang iyong naging buhay, pagka tinanggap mo si Kristo, naging maliwalas at maliwanag ang iyong ngayong pangitain sapagkat ang tunay na liwanag ay nasa iyo, walang iba kundi si Kristo. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Meron po kayong panawagan sa amin na kami ay bumalik sa amin Diyos. O dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong panawagan. Pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain dakilang Diyos ang kanyang hanap buhay. Pagpalain po ang aming bansa. Napapaharap kami sa maraming mga suliranin. Ang tanging solusyon ng aming mga suliranin ay nasa kamay ng aming Panginoon. Pagpalain po ang mga namumuno sa aming bansa. Maraming salamat o Diyos sa inyo pong patnubay sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Dito po sa ating napag-aralan, si Jacob ay bumalik sa lugar kung saan una niyang naranasan ng malalim ang presensya at pangako ng Diyos. Ngunit bago po siya makarating doon, kinailangan niyang alisin ang mga Diyos-Diyosan, linisin ang sambahayan at muling itatag ang pagsamba. Marahil may panahon din sa ating buhay na mas mainit ang ating panalangin, mas mahalaga sa atin ang Biblia, mas tapat ang ating pagsamba at mas malapit tayo sa Panginoon. Kung tayo po'y lumayo, ang mensahe ng Diyos ay katulad pa rin ng sinabi niya kay Jacob, "Arise, go up to Bethel." Bumalik sa Diyos, bumalik sa altar, bumalik sa pagsamba, bumalik sa unang pag-ibig at isama ang iyong pamilya. Ang Diyos na nakatagpo po kay Jacob sa Bethel noong siya ay tumatakas ay siya ring Diyos na tumanggap sa kanya nang siya ay bumalik. Napakaganda pong kwento nito at sana po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, kung gusto niyo pong magpa-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang umaga po, magandang araw sa bawat isa. Kaibigan, kumusta ka sa araw na ito? Sana ikaw at ako, ang bawat isa sa atin ay nasa mabuti at pamayapang kalagayan. Tayo ay nasa malusog na pangangatawan ang bawat isa. At alam kong sa umagang ito ay muli ang Panginoon ay meron pong inihanda na napapanahong pabalita. Gininto ang aral na atin pong matututunan mula sa kanyang banal na salita. Kaya nga't ako po'y naniniwala na samantalang kayo ay nariyan, samantalang tayo ay sama-samang nag-aaral ng kanyang banal na salita ngayon pong umaga, ako'y nakatitiyak na bukas ang durungawan sa langit, saksi po natin ang mga anghel na samantalang tayo po ay nag-aaral ng kanyang banal na salita, ang pangako na kanyang ipinagkaloob sa atin, sariwang mga laan ay atin pong matatanggap. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Narito po muli kami sa inyo upang ipahayag ang amin pong pasasalamat sa inyong kabutihan at patuloy na kalinga sa bawat isa. Panginoon, samantalang kami uupo sa inyong paanan, buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang ang lahat ng amin pong mapapakinggan ay pawang buhay at pag-asa sa bawat isa. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang atin pong nasimulang pag-aaral kahapon na ito ay may kinalaman doon sa dalisay at walang bahid na reliyon. Maalala po ba ninyo ang susing talata na ating binuksan kahapon at binasa? Yan ay masusumpungan sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 26 at 27. Sa pasimula ng atin pong pag-aaral kahapon ay meron pong katanungan ang inyong lingkod. Ang tanong ay anong klase o anong uring reliyon meron ka kaibigan, meron ka kapatid at meron ako. Ang atin po bang reliyon ay katulad ng spare tire na kung saan ay atin lamang pong ginagamit sa panahon ng emergency? O katulad po ba siya ng wheelbarrow na kung saan madaling ma-upset at kinakailangan pong i-push o di kaya ay tulak? O ang ikatlo ay katulad po ba siya ng isang bus na sasakyan na tayo ay sasakay lamang kapag yung pupuntahan ay yun ang gusto po natin? Alalahanin po natin sa atin pong napag-aralan, ang tunay na reliyon ay walang iba kundi ang nakapagbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa atin pong Diyos na nasa langit. So depende sa atin pong pamumuhay sa kung papaano ho natin ipinapahayag ang pananampalataya na meron tayo sa atin pong Panginoon. Hindi po sapat ang pagiging kaanib ng atin pong iglesia, hindi po sapat na tayo ay matagal na sa simbahan o di kaya sa iglesia. Ang mahalaga sa langit at sa paningin ng Panginoon ay ang ating reliyon ay tunay na nahayag, nakikita sa isip, salita at sa gawa ng isang tagasunod ng atin pong Panginoon. Kaya nga't yung tatlong inihalin tulad sa kung ano ang atin pong reliyon, yan po ang nilalaman ng mga kaanib, ng mga miyembro, ng mga Kristiyano sa kapanahunan katulad po nito. Kaya nga't sa atin pong patuloy na pag-aaral ay mabubuksan po ang ating isipan. Opo, ikaw at ako ay maintindihan natin sa kung anong klaseng reliyon meron ako. Ito bang reliyon na ito ay dalisay? Katanggap-tanggap at kaaya-aya po ba sa atin pong Panginoon? Binabanggit po dyan ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 27, ang tunay na kahulugan o di kaya definition ng reliyon. Yan ay walang iba kundi ang isang dalisay at walang bahid na ano po na reliyon sa

0: harapan ng Diyos. Kumusta ang iyong pananalig sa Panginoon? Kumusta ang iyong pamumuhay sa Panginoon? Nakikita ba? Nahayag ba? Na irerepresent ba natin ng totoo ang Panginoon sa mga tao sa sanlibutan na ating ginagalawan, na tayo ay kabilang sa isang tunay na reliyon, tunay na pananampalataya? Sang-ayon po sa ating pag-aaral kahapon ay nabanggit po sa atin na ang dalisay at walang bahid na reliyon ay walang iba kundi ang tinatawag po nating a practicing religion. Nang ibig sabihin noon ay ikaw at ako kasangkot ang bawat isang kaanib na we've got to do something. Meron tayong bahagi. At ang bahagi pong niyan binabanggit po sa ating binasa kahapon sa Santiago 1:26 at 27, yan ay walang iba kundi ang pagdalaw sa mga ulila, ganun din po sa mga balo. Ano ho? At binanggit bago yan sa mga naunang talata na hindi lamang sana po tayo maging tagapakinig, kundi makita sa atin pong gawa, sa atin pong buhay, araw-araw, ang diwa at espiritu, ang katotohanan na atin pong napapangkinggan mula sa salita ng atin pong Panginoon. Kung hindi tayo gumagawa, tumutupad, sumusunod sa inaasahan ng langit na makita sa atin dahil tayo ay nag-aangkin na kabilang sa isang tunay na reliyon, ang ibig sabihin po niyan ay dinadaya po natin ang ating sarili. Alalahanin po natin, hindi natin kayang dayain ang Diyos, maging ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Pwede natin marahil dayain ang atin pong mga anak, ang miyembro ng ating pamilya, ang atin pong kapwa-tao, kaibigan, maging kaanib sa iglesia. Ano ho? Subalit ang Diyos hindi po natin kayang dayain. Nakikita ng Panginoon kung anong uring buhay meron ako bilang kaanib ng iglesia. Napansin din po natin, ano ho, maliban sa ang tunay at dalisay na at walang bahid na reliyon, it's a practicing religion, it is also what we call a practical what? Practical religion. Na kung saan hindi po ninais ng Panginoon na ang pagiging kabilang natin sa reliyon ay pagdalo lamang sa simbahan o di kaya sa iglesia. Kundi meron po tayong ginagampanan na isang banal at kaaya-ayang tungkulin. Yan ay upang ating ipahayag sa kung ano ang diwa at katangian ng Panginoon na dumating sa lupang ito, na ipinakita sa atin kung ano yung ebanghelyo, kung ano yung kanyang ginawa, na dapat din po yan ang makita sa bawat kaanib ng iglesia. Meaning to say, ang isang practical na religion ay isang buhay na kung saan ini-extend niya ang kanyang paglilingkod sa bawat tao, ini-extend niya ang kanyang kamay beyond the walls of what? The church building. Kaya nga, nabasa po natin ang mga payo galing mismo kay Apostol Pablo, galing din po yan mismo kay San Juan, na kung papaano tayo maglilingkod sa mga kapatiran sa loob ng iglesia, sa atin pong mga kaibigan, kapwa-tao sa lipunan na atin pong ginagalawan. Napag-aralan din po natin kahapon, ano ho, para lubos po nating mai-apply ang kabaitan, kabutihan, kahabagan ng Panginoon sa mga mahihirap at nangangailangan, sa ganitong paraan ay atin pong ipinapahayag ng atin pong pangangaral, ang atin pong katuruan, ang atin pong pag-aaral personal ng salita ng Diyos ay totoo sapagkat nakikita sa atin pong buhay araw-araw, maging sa atin pong pakikitungo sa iba't ibang mga tao. Maliban sa ang religion na totoo ay it's a practicing religion, it's a practical religion, at ang ikatlo naman ay the pure and undefiled religion, it's a personal religion. What do I mean by personal religion? Mapapansin po ninyo mga kapatid, sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 23, binanggit yan yung salitang anyone. Santiago 1:23, binanggit po din dyan yung he, and his. Santiago 1:24, binanggit yung salitang himself, he. Santiago 1:25, binanggit yung salitang he, this one. Santiago 1:26, binanggit din po yung katagang anyone, he, his, this ones. And Santiago 1:27, binanggit po yung oneself. Ibig sabihin po, ang mga katagang ito, ang reliyon dapat po natin ay personal. Hindi ko po pwedeng i-represent ang aking asawa sa harapan ng Panginoon, maging ang aking mga anak. Ang akin pong reliyon, it's a personal what? Relationship with God. I cannot save my wife, neither my children. It depends on how strong my what? Relationship with my God is that matters most. Yun po ang pinakamahalaga, mga minamahal ko mga kapatid. Ano ho? Maliban of course sa ang iglesia ay nag-aambag-ambagan para lamang itulong sa mga mahihirap, atin pong ini-extend ang ating mga kamay sa mga taong helpless, unfortunate, mga taong mahihirap at dukha, ay meron din po tayong ano ho, ginagampanan na personal sa atin pong sarili. Halimbawa ay habang tayo ay naglalakad, nakakita tayo ng isang taong talagang alam naman po natin nangangailangan ng tulong, ay bakit hindi natin ilawit ang ating kamay ng pagtulong sa kanya? Maging maingat din po tayo sa pagtulong, ano ho, dahil sa panahon ngayon, dahil sa hirap ng panahon, ano ho, na ang lahat ng mga tao ay talaga nga naman ginagawa na ang iba't ibang mga diskarte para lamang makasurvive, maging maingat din po tayo sa pagtulong dahil may mga tao na nagkukunwaring nangangailangan, subalit ginagamit naman po sa hindi maganda ang naibibigay sa kanila. So dapat maging maingat tayo sa pagtulong, ano ho. Hindi masama ang tumulong, subalit dapat po natin piliin para nga naman yung ating tulong ay talagang mapunta sa tamang tao at sa tamang kaparaanan ng ano ho, biyaya na kanilang tinanggap. Ano ho? So yan po ang atin pong tignan mga kapatid, na ang bawat tao ay meron din pong personal na ano ho, responsibilidad. Ano po? Kaya nga ang bawat isa ay inilagay ng Panginoon sa iglesia upang ang bawat isa, bawat kaanib, ay magampanan ang kanyang tungkulin sa lipunan sa iglesia na kanilang ginagalawan. Kaya nga kapag atin pong naipractice ang dalisay at walang bahid na reliyon, ito ho ay personal mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ako po pwedeng magbayad ng tao lamang para lamang yung akin pong gagawin, siya na ang gagawa. Alam po ninyo, walang proxy sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Hindi natin po pwedeng ikatwiran, abala ako, busy ako, wala akong panahon. Kaibigan, ang kailangan ng Panginoon, lalong-lalo na para lubos po natin maintindihan kung gaano kasaya, kasarap ang nasa pananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. It must be what? Personal. Hindi po natin po pwedeng bayaran ang ibang mga tao para lamang gawin nila yung atin pong ano ho, bahagi sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. It must be what? Personal. A pure and undefiled religion is what? A practicing religion. A practical religion and a what? Personal religion. Ikaapat na nais ko pong dalhin sa inyo na ang tunay na reliyon ay ano ho? Ay reliyon na kung saan ipinapakita sa kanila ang ano ho? Sa mga tao ang isang buhay na binago ng Panginoon, ipinapakita sa mga tao ang isang buhay na kaaya-aya, isang buhay na kung saan ang tao ay pinapagpala dahilan sa kanyang patotoo at halimbawa. Alalahanin po ninyo mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na ang mundong atin pong ginagalawan, ang lipunan, ngayon tanggapin po natin o hindi, ay lumalakas ang immorality sa atin pong kapaligiran. Ang mga tao ay nagiging materialismo. Maging ang mga kaanib ng iglesia, maging ang mga Kristiyano, wala nang panahon saan sa atin pong Panginoon. Wala nang panahon sa mga bagay na spiritual. Lahat ng oras ay nakalaan na lamang sa mga bagay kung papaano maging maalwan ang buhay, kung papaano maging lumaki ang atin pong negosyo, at kung papaano tayo maging tanyag, makilala sa lipunan na atin pong ginagalawan. Ang society na atin pong ginagalawan, mga kapatid, is becoming what? Immoral, and the people become what? Materialistic. Na kung saan maging ang iglesia ng Panginoon na sana'y hindi makitaan ng ganitong uri at diwa espiritu ng mga tao, subalit nalulungkot tayo sapagkat maging sa loob ng iglesia, ang atin pong iglesia ay napapasok na rin ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa atin pong Panginoon. Nagiging yung dating spiritual na pamamaraan ng pagsamba ay hindi na sa ngayon. Ano ho, hindi ko naman po sinasabi sa lahat, subalit dahilan sa kung ano ang atin pong nakikita at kung ano yung napapansin natin na practice ng ibang mga iglesia, hindi po natin namamalayan na ano ho, atin na palang nadadalayan sa atin pong loob ng iglesia. I would like to tell you this. I have read a book, and the content of that chapter that I have read tells something like this. The church is busy evangelizing the world. But what the church does not know is that the world is busy secularizing the church. Sana'y wag mangyari, mga kapatid. Sana'y maging maingat tayo sa ngayon. Yan pong talatang yan, yung mga katagang yan, ay hindi lamang po nasulat, kundi yan po ang kalagayan na ng iglesia sa huling kapanahunan na nagiging secular na ang pamamaraan maging ng atin pong pagsamba. Huwag nawang mangyari, huwag nawa po nating pahintulutan, mga minamahal ko, mga kapatid. Atin pong panghawakan ang kabanalan at kasagraduhan, kadalisayan ng atin pong iglesia, mga kapatid. Ang atin pong nakikita, ang sabi nga po ng ibang author of what is going around us, even the church is being what? Naku, napapasok na rin ang sabi, we are only seeing the tip of the iceberg. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang atin pong reliyon ay walang saysay, maliban na ang atin pong reliyon ay dalisay, maliban na ang atin pong reliyon ay walang bahid, maliban na ang atin pong reliyon ay ano ho, ay ihiwalay saan? Sa mga alok ng sanlibutan, sa mga practices na kung saan hindi na po natin namamalayan. Kung tayo ay makasalanan, papaano tayo magiging dalisay? Papaano magiging walang bahid ang iglesia kung tayo na miyembro, na tao, na binubuo ng iglesia ay makasalanan? Mga minamahal ko, mga kapatid, posible pa rin na maging dalisay at walang bahid ang alin? Ang atin pong iglesia, only by the blood of Jesus Christ. Ang ibig sabihin, ikaw at ako na kaanib ng iglesia, na bumubuo ng iglesia, ay dapat makita sa atin ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon na umakay sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Isang buhay na pinamumugaran ng kapangyarihan ng langit. Isang buhay na ang kadalisayan ng atin pong Panginoon ay nakikita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Ang sabi po diyan, it is only possible by the blood of Christ na siyang maglilinis sa atin pong mga kasalanan, na siyang magbibigay ng dalisay sa atin pong paglakad sa liwanag ng atin pong Panginoon. Yan ay kabilang na dyan, mga kapatid, ang pagsunod sa utos at sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ano ho? Kapag naranasan po natin ang paglilinis ng Panginoon sa atin pong buhay, mga kapatid, tayo din naman ay masayang susunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. At ang atin pong pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon ay kapahayagan ng atin pong iglesia, bagaman hindi siya sakdal, subalit nagsisikap tayo sa tulong ng biyaya ng Diyos at ng banal na Espiritu na tayo ay makapamuhay ayon sa nais ng Panginoon upang ang bandila ng katotohanan sa pamagitan ng atin pong iglesia ay manatiling nakatayo at makita na matatag sa kabila na ang iglesia sa huling kapanahunan ay pinapasok na rin ng mga bagay na hindi kaayaya. It is also possible by the help of God, my dear friends. Ibig sabihin, kung ikaw, kaanib ng iglesia, ay mananalig sa iyong sariling kayamanan, it's impossible. Kung ikaw, kaanib ng iglesia, mananalig ka sa iyong posisyon, it's again impossible. Kung ikaw, kaanib ng iglesia, mananalig ka sa salita ng Panginoon, mananalig ka sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, walang imposible upang ang iglesia, bagaman hindi sakdal, ay iglesyang sa huling kapanahunan ay ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, ang tanong sa inyo at sa akin ngayon umaga, kumusta ang iyong reliyon? Kumusta ang akin pong reliyon? Ang akin po bang reliyon is a practicing religion? Ibig sabihin, ikaw ba kaibigan, ikaw ba kaanib ng iglesia? Do you go beyond the walls of the church building? Do you go beyond the printed pages of the Bible? Does it go beyond a superficial hearing of the word? Ang atin po bang reliyon ay practical na reliyon na tayo ay consistent na dumadalo sa atin pong iglesia, consistent na nagbabasa ng Biblia, consistent na nananalangin, consistent na atin pong inuunat ang ating mga kamay sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Atin po ba silang inaabot para ipahayag ang kahabagan at pag-ibig ng Panginoon sa kanila? Ang atin po bang reliyon ay personal na reliyon na ibig sabihin ay ano ho? Mayaman o mahirap, ang bawat isa ay dapat tumugon sa panawagan ng Panginoon upang kanyang maranasan ang kagalakan, ang kasiyahan ng isang mananampalataya na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang atin po bang reliyon ay dalisay na reliyon na pinapahintulutan natin ang dugo ng Panginoon na siyang luminis sa atin, ang patuloy na luminis ng atin pong church. Pinapahintulutan po ba natin ang dugo ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan na manatili at maranasan sa loob ng iglesia, na kung saan ang bawat kaanib ng iglesia nangungumpisal sa kanilang mga kasalanan, ang bawat kaanib ng iglesia nagsisisi sa kanilang mga ginawang pagkakamali, ang bawat kaanib ng iglesia nagmamahalan, nagtutulungan, nagsusuportahan, nagpapanalanginan. Sa ganitong paraan, mga minamahal ko mga kapatid, ay maipapahayag natin na bagaman hindi sakdal ang atin pong iglesia, subalit ating pinapahintulutan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang biyaya ng Diyos upang gawin kaaya-aya ang iglesia na kanyang ililigtas sa kanyang pagdating sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, why don't we encourage each one to live a life in accordance to the divine will of the Lord? Yayamang tayo po ay kabilang sa isang iglesia. Whether we like it or not, mga kapatid, iglesyang kinalulugdan ng Panginoon sa huling kapanahunan, na tayo ay kaanib sa isang iglesyang pinangakuan ng Panginoon na kanyang ililigtas. Bakit hindi tayo mga kapatid panghawakan natin ang pangakong iyon? Bakit hindi natin ingatan ang atin pong iglesia upang ang Panginoon naman na siyang pundasyon ng ating iglesia ay mahayag sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia upang marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon. Marami pang mga tao ang iwanan ang sanlibutan at tanggapin ang alok ng kaligtasan ng Panginoon upang marami pang mga tao ang maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Isang karangalan, isang karapatan, at isang pagpapala na maging kaanib sa isang tunay at dalisay na iglesia na bagaman hindi sakdal, subalit pinapahintulutan ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia ang biyaya ng Diyos, ang dugo ng Panginoon, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo'y akayin araw-araw na maging handa ang ating buhay sa pagdating ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, purihin ang inyong pangalan. Salamat po sa diwa at kapangyarihan ng inyong banal na salita na siyang umakay sa amin upang amin pong maunawaan sa kung anong reliyon ang nais po ninyong makita sa amin pong buhay. Hindi po ninyo nais, Panginoon, na kami ay mapabilang sa reliyon kung hindi naman nakikita sa aming buhay ang tunay na reliyon. Kaya nga tulungan po ninyo kami, Panginoon, opo, ang bawat kaanib ng iglesia na pahintulutan ang inyong biyaya, ang inyong dugo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, na baguhin kami at patuloy kaming baguhin, akayin kami araw-araw sa inyong katwiran upang ang iglesia na amin pong kinaniban, bagaman ay hindi sakdal, subalit ito ang iglesyang inyong pinangakuan at ililigtas sa inyong pagdating sa ikalawa. Salamat, Panginoon, sa katiyakan at pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
2: Healthy na masarap pa? Yes! Posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.

0: alam ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakaka ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaking pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong dinabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa, no? Diyan po sa Norte. Mula po diyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan. Pati na rin po dyan sa Bataan, Zambales, Bulacan at sa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Binabati rin po natin ang ating pong mga listeners, no, dyan po sa Marquez Prime Bake, no, kayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa inyong paggawa dyan, no, especially kay Sister Evelyn and Brother Larry, no, God bless sa inyo. Siyempre, binabati po natin ang mga nakikinig at nanunood sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila at ang mga nakikinig dito po sa Mega Manila. Siyempre, kayo po ay binabati namin ng isang mapagpalang umaga. You are listening to AWR 89.1 FM. Meron po tayong pinamimigay na libreng libro at Bible lessons, no? Yung Hope Beyond Tomorrow and Hope for Today's Families, no? Meron po tayong Explore Bible Lessons. Mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Alam niyo po, bago po lumabas si Noe at ang kanyang pamilya sa arka, inisip nila na wala na silang kakainin, no? Dahil ang lahat ng pananim ay nasira na. Pero alam niyo po, bago pa sila pumasok sa arka,